0: This is Billionario News Channel's High Impact Energy Show. Your hosts, Attorney Aina Magpale, former Commissioner of the Energy Regulatory Commission and Undersecretary of the Department of Energy, Mirna Velasco, book author, energy journalist, and columnist, and Attorney Ivan Galura, energy and climate policy specialist. This is about hard questions, sharp analysis, and energy conversations that matter. This is Power Shift. High energy, smart conversations.
1: Mainit na usapin ngayon ang system loss. Ano nga ba ito at bakit kasama sa ating binabayarang kuryente? Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa mga power plant papunta sa ating mga tahanan at negosyo. Kabilang dito, ang technical losses o natural na pagkawala ng enerhiya sa mga linya at transformer, isang bagay na hindi ganap na maiiwasan kahit sa mga pinaka-advanced na power systems sa mundo. Mayroon ding non-technical losses, gaya ng illegal connections, meter tampering, at iba pang anyo ng power pilferage. Ito ang mga pagkawala na maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at modernisasyon ng sistema. Sa ilalim ng mga patakaran ng ERC, may itinakdang allowable system loss na maaaring maisama sa electric bill. Ngunit kapag lumampas ang isang distribution utility o electric cooperative sa itinakdang limitasyon, hindi na dapat ipasa sa mga consumer ang sobrang pagkawala. Sa kanyang SONA, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layuning alisin ang pasanin ng system loss sa mga consumer. Isang adikaing makakatulong sa pagpapababa ng singil sa kuryente. Ngunit mahalaga ring alalahanin at kilalanin na ang isang maaasahang sistema ng kuryente ay nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan sa mga linya, transformer at makabagong teknolohiya. Sa huli, ang hamon ay ang paghahanap ng tamang balanse kung paano mapoprotektahan ang mga consumer laban sa hindi makatwirang singil habang natitiyak na may kakayahan ang mga electric utilities at cooperatives na maghatid ng ligtas, maasahan at mahusay na serbisyo. Kapag pinag-uusapan ang pag-unlad ng bansa, madalas ang nakikita lang natin ay ang mga nagniningning na ilaw sa Metro Manila at sa mga malalaking syudad. But true national progress cannot be measured by the brightness of our urban centers alone. It is defined by whether the farthest, most remote island communities can turn on their lights at night. Medyo masakit aminin, pero kahit modern na ang panahon natin ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangapa pagsapit ng dilim. Welcome to Episode 10 of Power Shift. Kasama natin para sa isang napakahalagang talakayan ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng rural electrification sa bansa. Makakasama din natin ang mga katuwang nating international organizations na lubos ang suporta sa pagpapaabot ng kuryente sa pinakaliblib na lugar sa ating bansa. Ivan, sino nga ba itong mga pangunahin nating mga guests?
2: Good evening, Attorney Aina. So, sa episode natin ngayon, ang focus natin ay ang rural electrification. At sa sektor na iyan, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na makakasama rin natin ngayong gabi ay ang tinatawag na National Electrification Administration at ang kanilang pinuno na si Admin Almeda.
3: Mm-hmm. Kung titignan natin, malaki yung premium na binibigay ng gobyerno pagdating sa rural electrification. Even sa SONA ng presidente, every year yan binabanggit niya. So ano yung target ng Marcos Admin? By 2028, lahat dapat ng bahay sa Pilipinas meron ng energy access. So lahat dapat merong ilaw sa bawat tahanan.
1: 100% electrification. Hindi na tayo, household, hindi na barangay ang pinag-uusapan, hindi na purok or sitio ang pinag-uusapan, bawat bahay ay merong kuryente.
2: Pero ang hamon dyan, Attorney Aina and Mirna, ano, it's always a moving target. Because as our economy grows, dumadami din yung kinakailangan mong i-energize, dumadami yung mga bahay. So parang never nating ma-attain ng 100% electrification. Pero taon-taon, gaya ng sinabi mo, Mirna, dahil mahalaga itong pulisiya ng gobyerno, malaki rin ang inilalagak na budget ng Kongreso para sa rural electrification.
3: Actually, hindi malaki yung binibigay na budget. In fact, yan yung problema lagi ng NEA.
2: Kulang.
3: Kasi para ma-electrify niya at magawa yung target na nationwide household electrification, 18 billion a year ang kakailanganin niya.
4: Masyadang
3: pero ang nilalaan lang ng Kongreso sa bawat taon, normally 1.82 billion.
4: Yes.
3: At saka kung may kakaltasan, halimbawa nung pandemic, ano yung unang-unang tinatanggalan ng budget? NEA or rural electrification. Kaya yan hindi matapos-tapos.
4: At hindi lang yan. Sa kalagitnaan ng electrification natin ng mga programa, may bagyo, lindol, maraming kalamidad kung saan kailangan rin na matugunan yung pangangailangan ng mga electric cooperative sa pagbabalik ng kuryente. Diba? Mm-hmm. At dyan ngayon, pinagmamalaki ni Admin Almeda yung kanilang SCADA system kung saan nakikita na nila yung operations ng bawat, hindi pa naman yata lahat-lahat, but a significant portion of our 121 electric cooperatives, diba, ay nakakabit dyan sa SCADA nila na yan. At sa puntong ito talaga, Ivan at saka Mirna, no, magandang mapakinggan na din natin ang ating panayam kay Administrator Nani Almeda ng National Electrification Administration. Panoorin natin ito. We shoot the questions right away, sir.
5: Go ahead, Aina.
4: Ano po ba ang state of electrification natin ngayon from the perspective of where you are holding office?
5: As of December 30, 2025, ang Luzon is at 95.8%.
4: Okay.
5: Ang Visayas is at 93.8%.
4: Mm-hmm.
5: And ang Mindanao is nasa 83% na.
4: So ang Mindanao po, sir, ang actually ang nagpapababa ng overall natin na
5: Mindanao
4: average.
5: Yes, Mindanao ang mahatak sa electrification rate.
4: And that's why most of our efforts now are in that region.
5: Nakakoncentrate kami sa
4: and
5: Mindanao.
4: And even the BARM region, sir, ang mga electric cooperatives nito are still under the national, the NEA.
5: Yes.
4: Isa sa mga transitions natin ngayon is from our dependence on conventional resources to towards renewable energy. Gaano po ba ka-challenging ito in an archipelagic country? Gaano ka-challenging po ito? Ano po ang mga efforts natin dito?
5: I believe that the foundation of the renewable energy transition is in place.
4: Mm-hmm.
5: In fact, many ECs are no longer just observing the transition.
4: Mm-hmm.
5: They are participating as...
4: they're already implementing.
5: Implementing renewable energy projects.
4: Mm-hmm.
5: And the readiness of this transition is supported by government policies. No?
4: Okay.
5: As in fact, there are DOE circulars in place of which yung tinatawag natin embedded renewable
4: generate
5: projects,
4: yes,
5: of which pag may magtatayo ng renewable project, solar, for example,
4: mm-hmm,
5: in a certain franchise area within the limit of 10 megawatts, DOE already issued circular to cover that it is exempted from
4: competitive selection process,
5: the CSP.
4: From the CSP.
5: So I think that is a major breakthrough. Mm-hmm. No?
4: At lahat ito, sir, I am assuming also na meron tayong mga parameters to make sure na up to standard, no? Lalo na to be able to withstand the calamities that are already affecting us.
5: All the technical parameters are in place.
4: Oo. How prepared ba are our, kasi speaking of national calamities and disasters, actually nandito ka tayo ngayon sa inyong control center, no, tawag natin. Mamaya paliwanag niyo sa amin yan, sir, ha? But how prepared are our electric cooperatives?
5: Alam mo, maganda dito sa industrial electric cooperative, talagang totoo yung task force, kapatid.
4: Yes, yung pagtutulungan.
5: Pagtutulungan.
4: Eh, no?
5: Hindi mo sila kailangan katukin.
4: Mm-mm.
5: Pag dumaan ang bagyo, lahat sila nakahanda magpadala,
4: mm-hmm,
5: ng kanilang mga contingents, no,
4: mm-hmm,
5: teams to help the affected electric cooperatives. So dinevelop namin yon with the help of I have to give credit to Philreca,
4: mm-hmm,
5: no, and katulong ng NEA ang Philreca sa pagmo-mobilize ng mga linemen,
4: mm-hmm,
5: para to help in the restoration. Kaya lang may setback ng konti,
4: mm-hmm,
5: no. Nauuna yung mga tao. May mga tao pero walang materyales.
4: Yun ang problema.
5: Walang materyales. So doon namin na-conceptualize doon namin na-conceptualize yung regional procurement hub. Yung poste, mm-hmm. transformer, and conductors, the wires, mm-hmm. nandun na sa hub.
4: Okay.
5: So, yung regional procurement hub, ang idea is, yung one-year supply nila, naka-program na. Mm-hmm. One-time bidding lang.
4: Yes.
5: And 25% of the total yearly requirement nasa buffer stock.
4: Mm.
5: In Masbate, mm-hmm. what is a normal 6 months to 1 year restoration, we did it in 28 days.
4: Wow, less than a month. Napakalinaw na kailangan talaga ng makahulugan at angkop na balangkas ng pagtutulungan sa pagitan ng regulator at ng implementing agencies at ilan pang mga international bodies para naman makita natin kung paano nabubuo at nagiging realidad ang mga macro plans na ito. Alamin natin ang tunay na katayuan ng ating mga konsumidor pagkatapos ng ilang paalala. Abangan po ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Power Shift.

0: latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
2: At sa ating pagbabalik, sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ating panayam kay Ginoong Rick Torres ng United Nations Development Program. Ano nga ba ang mga hakbang at mga proyekto na pinapatupad ng UNDP para maibsan ang kakulangan sa kuryente sa ilang bahagi ng ating bansa? At ngayong gabi ay pag-uusapan natin, ano po ba ang UNDP Philippines?
3: Yung United Nations Development Program is one of the multilateral bodies, one of the UN bodies. Dito sa Pilipinas, meron tayong tatlong programa. Meron tayong human security and human development. Ito yung about governance, indigenous communities, ginagawa yan. Meron tayong livelihood, of course, economic development. That's one of the biggest problem naman in any country. Mm-hmm. But here in the Philippines, we're quite improving, but we need to support that. And then yung programa kung saan ako located, we call it the Climate Action Program. Mm-hmm. So I'm just one of the managers in the Climate Program team. At yung tinututukan nga namin is renewable energy. Ang kaibahan lang nung ginagawa namin is that, alam mo naman, renewable energy pagdating sa public services, which is under human development, importante yun. Tulad mm-hmm. ng ginawa natin sa Marawi.
2: Sa Marawi, yung greening of hospitals.
3: Kinukumusta ka ng mga board members doon.
2: Ng Lanao del Sur.
3: Lanao del Sur. So tinitingnan natin kung paano ba yung hospital magkaroon ng kuryente kasi madalas ang brownout doon. Pagdating sa livelihood, meron tayong mga isla tulad ng Bordeos Island o sa Palawan na hindi maabot ng kuryente yan. So paano mo magagamit yung kuryente like solar or hydro? And then nga, yun sa amin, climate action, ano ba ang relationship ng energy sa climate security?
2: Ano ba ang pinakamalalaking challenges na that you encountered dito sa mga programs or projects ninyo?
3: Sa nature kasi ng Pilipinas, alam mo naman, island-based tayo. So ang challenges depend dun sa location. Kung halimbawa, kung ikaw ay nasa syudad. Mm. Ang unang challenge mo dyan, syempre, dapat regular yung power kasi apektuhan mm-hmm. yung business. Kung ikaw ay nasa upland, na wala ka namang connection sa grid, gusto mo pa rin ng kuryente kasi makapag-aral lang yung anak, makapakinig ka ng teledumela.
2: Ito yung tinatawag nating off-grid.
3: Off-grid.
2: Off-grid. Ibig sabihin, hindi sila nakakonect mm-hmm. Sa main grid ng transmission
3: Correct.
2: Natin.
3: Oo. Okay. May mga off-grid ka rin na nasa isla.
2: Yes.
3: Mas mahirap yun. Hindi mo maitawid yung kable. Mm-hmm. So ang challenge mo talaga doon is, paano ka ba magkakaroon ng kuryente sa isang maliit na isla? Doon pumapasok yung solar. Mm. Doon sa upland na off-grid dyan, may hydro tayo dyan.
2: Mm.
3: So, depende doon
2: kasi
3: sa location.
2: May tubig, kasi no? May tubig. Because our resources are actually location or geographic specific.
3: Yes, yes.
2: Hindi naman pwede maglalagay ka ng hydro plant kung wala namang tubig na dadaloy doon. So, ito ngayon, Sir Rick, ano ang nagiging role ng UNDP para matugunan yung pangangailangan ng kuryente sa mga lugar na ito?
3: Yan yung hinihintay kong tanong. Kadalasan tinitignan ng UNDP as parang funder ng mga projects. Actually, we don't.
2: Hingi ng pera.
3: Ang ginagawa ng UNDP is we really build partnerships. Lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno or international na pwedeng magtulungan para nga matulungan yung renewable energy or kaya rural electrification.

0: SBNC, your Billionario News Channel.
1: Balita ko dyan, meron ka raw kanta tungkol sa ulan.
2: Kasama dyan sa album lang ako sa'yo, yung ulan.
3: Sample lang nga na.

0: Para sa huling bahagi ng Power Shift, nakipag-usap kami sa ilang leader ng industriya para maintindihan ano nga ba ang mga hamon na kinakaharap ng sektor ng pailaw. Pakinggan natin ito. Sa probinsya ng Romblon, yung walong isla na sineserbisyohan natin, hindi naman tayo nakaranas ng biglaang pagtaas kasi nga na-stabilize siya. Nagbiglaang pagtaas ng kuryente, presyo ng kuryente dahil na-stabilize naman yung supply mula sa Napo Core. Pero yung supply mismo, GM Rene, ano, hindi naman sila kinulang. So kumbaga hindi naman tayo nagkaroon ng rotating brownouts, yung mga ganitong sitwasyon nung kasagsagan ng gera.
1: Hindi naman po, Atty. Ivan, ano? Dahil may sapat naman sila na supply ng krudo hanggang sa kasalukuyan. Yun nga lang, ang sabi nila may available supply. Ang problema lang nila ay yung budget.
0: Isa sa mga naging strategy ni Romelco ay magtayo ng sarili niyang mga power plant. Can you walk us through itong experience natin na ito, GM? At ano bang meron tayong RE power plants sa prangkisa ng Romelco?
1: Actually, nag-umpisa talaga yung pagpaplano, no? Pagtayo ng mga sariling planta, lalo na yung mga renewable energy projects, dahil sa aming pangangailangan. Kung maalala ninyo, nung dekada 90, tsaka early 2000, no? Yung aming pong isang coverage area na isla, yung Sibuyan Island, ay 8 hours lang po yung servisyo ng kuryente. Kahit na nung request namin sa aming power provider, yung National Power Corporation, na kung pwede i-extend yung operation to 24 hours, ay hindi po mabigyan kaagad-agad dahil kulang nga sa budget. Dahil alam natin na napakamahal ng operation ng isang diesel power plant. No? Dahil ang pinakamalaking cost dyan ay ang cost of fuel. Nung iniscan namin yung environment ng isla, nakita namin na may potential na mag-develop ng isang hydropower plant. Na alam natin na that is a mature technology na. Kung halos isang siglo na ang teknolohiya na yan available sa atin, no, sa power industry. So yun po ang naisip namin na solusyon. So nag-umpisa po kami na magplano at nakipag-coordinate kami sa mga eksperto na mga consultants at sa mga financing institutions. So luckily, we able to access to engage the services of experts to conduct a feasibility study for that particular power plant. And then luckily din, we able to have the support of the Development Bank of the Philippines who provided us the funding. Sabi nga nila nung una, GM, malaking maitutulong ito sa ekonomiya ng isla kung maitayo natin ito. At totoo nga, nang naitayo na namin yun, ay naging 24 hours ang servisyo ng kuryente sa isla at mas reliable kaya sa diesel power plant. So yun po ang napatunayan namin na ang RE ay mas maasahan, no, kaysa sa diesel power plant in terms of continuous supply of power. Well, as general manager of the Romblon Electric Cooperative Incorporated, which we call also Romelco, no, it is really compelling on my part, no, because I was able to serve my kababayan sa Romblon, on which when I entered into the cooperative, talagang wala talagang maayos na servisyo ng kuryente sa buong prangkisa ng ating kooperatiba doon. Kaya sa akin is satisfying talaga na magserbisyo. At ngayon, meron po kaming 24 hours na servisyo ng kuryente sa lahat ng isla na nasasakupan ng Romelco. Ayon sa batas, Republic Act 9136, Section 70.
0: Ito yung IPIRA.
1: Ito yung IPIRA na pag sa off-grid ka, sa power generation, dalawa ang source of revenue mo. From the sales of electricity, and from the Universal Charge for Machinery Electrification.
0: Yung UCME.
1: Yung UCME. Kaya lang, walang mekanismo yung ating power industry for electric cooperative to access UCME

0: subsidi. Ano ka ka-access lang ng subsidy? Si Kwan, si
1: private,
0: si NPC at saka NPP at saka si QTP. Yun po ang nagiging isang dahilan kung ba...
1: NPP and QTP, GM, yan yung mga pribado.
0: Mga pribado.
1: Para sa mga kababayan natin na nasa on-grid naman, ibig sabihin yung wala sa isla, universal charge kasi ito. Ibig sabihin, sa buong kabuuan ng mga konsumidores sa Pilipinas na nasa on-grid, sinisingil sila nito. At ito yung charge na dagdag dun sa kanilang bill para mapupunta, para tulungan yung ating mga off-grid areas. Gaano nga ba ito kahalaga para makapagdala tayo ng kuryente at enerhiya dun sa mga liblib na lugar at sa mga isla natin?
0: Actually, napakahalaga po ito, Atty. Evan, ano, yung UCME subsidy. By contributing 26 centavos, you can reduce the cost of electricity sa off-grid area to 7.39 instead of having the consumers to pay the 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour. So napakalaking bagay po ito. So ito is parte ng ating tinatawag na social obligation at equitable yung kan di ba yung equity or equitable access, no, to affordable cost of electricity. Kung hindi natin gagawin ito, hindi gaganda ang ekonomiya ng mga island provinces. Walang negosyo na pupunta doon. Sinong negosyo ang pupunta doon kung ang presyo ng kuryente mo is 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour? To be fair also to the off-grid consumer, no? Yung mga stranded contract cost na nakinabang ang main grid, nagbabaya din kami noon. Nagbabaya din kami.
1: Okay. Sa off-grid. Kasi universal charge nga ito.
0: Ano? Samantala, hindi kami nakinabang doon sa mga
1: stranded contract,
0: cost na kinontrata ng ating gobyerno noong dekada 90. Di ba? Hanggang ngayon, nandiyan sa ating power bill. Meron tayong mga stranded contract cost, di ba? Meron tayong stranded debts. Na hindi talaga kami nakinabang doon. But nagbabayad kami sa off-grid.
1: So ultimately, it's really a question of fairness.
0: Yes.
1: Fairness and social justice, as you mentioned. But is there also a scenario, and I ask this based from your experience in the industry, 30 years, is there also a scenario where it's the government who covers the cost? I mean, whether or not that's the wiser way to do it, we leave that up to Congress. But if it's a question of who pays, the other alternative is government. Tama ba yun, GM?
0: Yeah, kung tatanggalin yung UCME subsidy sa ating power bill, somebody will going to pay. Yung sinabi mo nga na kung pwede ang gobyerno, wala namang problema sa amin.
1: Ano sa palagay ninyo ang mga solusyon? Yung mga pangmatagalang solusyon at yung mga pinakamabilis na solusyon na pwede nating gawin para kahit napapaano eh mapababa natin yung presyo ng kuryente.
0: Kung titingnan mo talaga yung rate structure ng ating mga distribution utilities kasama na doon yung kooperatiba, electric cooperatives. Ang pinakamalaking component po doon sa rate structure na yun ay ang generation. Yun yung binibili na kuryente sa mga power generation companies na hindi po nakikinabang doon yung mga distribution utilities kasama ang electric cooperative.
1: Taga-collecta lang po.
0: Taga-collecta lang.
1: Pero bakit mahal pa rin? Bakit yung 60% na yun, masakit pa rin sa bulsa?
0: Oh. Kasi ang ginagamit na teknolohiya ay gumagamit ng tinatawag natin na fossil fuel. Okay? Ito po ay lahat ay imported. Kung matatanda mo, Atty. Ivan, no? Mayroong bansa na more than 90% ang kanilang source of power are from RE. Ito yung Costa Rica. At marami pa sa Europe. Di ba? Meron dyan sa Norway. Di ba? Ganun. Meron silang mga ganun eh, na teknolohiya. Bakit hindi natin pwedeng i-adapt dito sa Pilipinas? No? Marami tayong resources. We are blessed with a lot of solar potential, wind potential. Pwede po yun. Dadagdagan lang natin ang tinatawag natin na energy storage.
1: You're also a member of the board of directors of the Philippine Rural Electric Cooperatives Association. So you're there in the thick of the mission to bring electrification in the country. So how important is that? And how can we assure our people that their interest is always at the core of the movement?
0: Noong dekada 70, halos walang private utility na who dares to go in the rural areas to energize those households na ang density of of households ay very sparse.

0: Talaga napakalayo yung mga distansya ng mga bahay. Nagtayo ka na ng 100 poste, ang consumer mo lang, halos wala pang 1,000, di ba? Mga ganun. So, yun ang ginawa ng, ang sakripisyo na ginawa ng mga electric cooperative sa mga kapanahonan na yun upang mabigyan ng ilaw ang mga remote communities para ma-develop ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil hindi pwedeng ang ekonomiya ng Pilipinas na ang progress ay nandito lang sa Metro Manila. You cannot achieve the development, no, of the entire country kung ang kuryente lang nandito sa mga syudad, wala sa mga remote villages. Maglalagay na kami ng mga modernong mga kagamitan, mga software, no, para we can ably compete, no, with the rest of the players in the industry. So yun po ang ang objective ngayon ng NEA, no. So sabi nga, maraming magagawa ang mga electric cooperative sa pagpababa ng presyo ng kuryente, pagiging efficient sa kanilang pagserbisyo sa mga kasapi, kamay-ari ng kooperatiba.
1: So narinig natin, ano, kay GM Rene, na napakarami talaga rin mga pagsubok, lalo na sa mga tinatawag nating off-grid or isolated islands. Kasi hindi nga naman sila nakakonect sa main island grid natin.
2: Tsaka yung mga off-grid, titignan mo pagdating sa Ipira, nakalagay na yan, eh, they should be part of development.
1: Yes.
2: And maraming mga qualifying third-party auctions na ginagawa yung government. Pero halos walang pumapasok. Kasi yung viability din nila minsan, it's a question, eh, kung kikita yung private investor na papasok sa kanila.
1: At kahit meron na tayong batas, di ba, yung ating Microgrid System Act, para maging mas viable sana, nagiging challenge pa rin. Basically, kasi we are an archipelagic country and it's a challenge. Una, yung pagpunta mo doon, yung logistics and the like. Not to mention the fact na pagdating sa bayaran nito, it's still under what we call the Universal Charge for Missionary Electrification na kailangang i-apply ni NPC para mabigyan siya nung kaukulan na halaga na yon as a component sa ating taripa.
2: Tsaka siguro ang pinaka weakest link din pagdating sa electrification sa bansa, it's still the off-grid communities. Sila yung mga kadamihan yung blackouts could last between 12 to 16 hours. Marami pang co-op sa off-grid areas na ganyan yung situation. Pero hindi lang dun sa mga on-grid, actually.
1: Pero sila rin yung mas nangangailangan ng kuryente kasi nandyan yung ating mga tourism destinations, yung potential for livelihood and economic enterprises.
2: Like Palawan.
1: Yes. Ang pinakamalalaki natin would be Mindoro, Palawan. You also have
2: Mimaropa
1: area, Marinduque, Catanduanes, Romblon, kung saan si
3: GM Rene.
1: GM Rene.
3: Gusto ko rin lang pag-usapan siguro ng mabilisan, ano, Attorney Aina and Mirna, yung napakainit na debate ngayon sa ilang bahagi ng industriya ng pagpapailaw, Attorney Aina, ano, sino ba ang mas magandang serbisyo? Ang isang electric cooperative o isang investor-owned utility? Karamihan sa mga kababayan natin sa Mindanao, for example, Jensan, yung debate na yan, napakalaki. Kasi andun yung Socoteco 2. Ano. Meron silang issue doon ngayon na papasok ba ang mga pribado at malalaking kumpanya versus na papatakbuhin pa rin ba ng electric cooperative. Meron din ganyang debate pagdating sa mga taga Batangas. So, nakikita natin yan sa Panay, sa Negros. Hindi kasi guaranteed na mababa ang kuryente mo kapag electric cooperative ka. Madalas ang challenge mo nga rin dahil non-profit yung EC ay hindi siya makapag-invest ng maayos. Hindi siya makapag-laan ng sapat na pera, na kapital para mailatag ng maayos yung kanyang mga linya.
2: Kung wala ng solusyon talaga at talagang failing, yung co-op normally may take over naman yung NEA power.
3: Yun din yung difference nila. No? Kasi pag electric cooperative ang struktura ng iyong pagpapailaw sa iyong komunidad, malaki ang maasahan mong subsidiya mula sa gobyerno. Kasi andyan ang NEA in terms of training, in terms of pagpapautang, na hindi ina-extend para sa mga investor-owned utilities natin. Walang NEA dyan, naaasahan sila.
1: At yan na nga ang kailangan nating maintindihan. Na ang rural electrification ay hindi lang basta usapin ng pagsisindi ng bumbilya sa gabi.
2: Malayo pa ang kailangang lakbayin ng ating mga electric co-ops kung may magiging malaking simbolo ng kanilang tagumpay. Ito ay ang pagkakaroon ng ilaw sa bawat bahay ng mga Pilipino.
3: Rural electrification is deeply connected to lighting up the economic potential of every community. Ibig sabihin,

0: sabihin, mas magandang edukasyon para sa kabataan, mas maraming trabaho at mas sumisiglang kabuhayan sa bawat sulok ng bansa.
1: Ang totoo, mahaba at masalimuot ang daan patungo sa 100% electrification sa libo-libong isla ng ating bansa. Pero tandaan natin na bawat isang linya na naikakabit natin ay isang malaking hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay at tunay na pag-unlad. This is Power Shift, Hard Energy, Smart Conversations.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun dito ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito on Politico Nightly. Mula sa isang buhay na inialay sa community service hanggang sa pagiging mambabatas at pangunahing tagapagsulong ng kapakanan ng mga senior citizen, matagal na siyang nakatuon sa pagpapalakas at pagprotekta sa mga nakatatanda at iba pang vulnerable sectors. Bilang chairperson ng House Committee on Senior Citizens at vice chairperson ng Committee on Health, itinutulak niya ang mga panukalang may kaugnayan sa social pension, healthcare, long-term care at protection ng mga senior citizen. At makakasama natin ngayon si United Senior Citizens Party's Representative Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. Kong Mila, magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi, Dexter, at salamat sa oportunidad na binigay niyo ito.
1: Isa nga sa mga pinakamalaking problema ng ating mga lolo at lola, yung patuloy na, alam mo, yung mataas na presyo ng gamot. Pero may mga inilabas na, di ba, yung ating pamahalaan na listahan ng mga discounted na ng mga pang-maintenance. Bilang chairperson po ng House Committee on Senior Citizen, ano po yung mga pwede pang maidagdag doon?
2: Ay, marami pa, Dexter. Mm-hmm. Ang dapat maidagdag. Kasi kung tutusin mo, napaka-konti lang at napakaganda naman ang programa ng ating mahal na Pangulo. Yung implementation lang talaga. Mm-hmm. Ang doon talaga nagkakaproblema. Kaya naman mahal ang gamot. Ay grabe yung nangyayari sa Food and Drug Administration at saka sa Health Technology Assessment Council at saka yung dadaan pa sa Philippine National Formulary. Mm-hmm. So itong tatlong pagdadaanan na ito, bago maaprubahan ang isang gamot, ay it takes 3 to 9 years.
1: Oo.
2: 3 years sa FDA, 3 years sa HTAC, 3 years sa PNF. Uh-oh. Kaya naman, Diyos ko, bago maprubahan ng isang gamot, mm-hmm, obsolete na. Meron na naman bagong lalabas. So, yun ang nagiging problema. Mm-hmm. Bakit kailangan ganyang katagal? Pwede naman sigurong pati yung aprobado na gamot, mm-hmm, ng World Health Organization at saka yung mga nakapasana sa FDA ng Amerika, ng UK, pati itong mga kapitbahay natin na Malaysia, Singapore, Thailand, aprobado na. Dadaan pa rin sa napakadagal na proseso dito. Oo. Kaya naman pala napakamahal ang gamot dahil kokonti. Mm-hmm. 19,000 ang ma-approve sa FDA. Mm-hmm. Pagpunta sa HTAC, magiging 600 plus na lang. Yung 600 plus na lang, pag nagpunta sa formulary, maging 60 na lang. Anong klase ito? Saan ang competition nito kung kokonting gamot ang pwedeng bilhin ng gobyerno? Kaya naman pala, hindi nakakataka kung walang gamot sa mga government hospitals. Mm-hmm. Dahil dito sa pangyayari na ito, kawawa ang mga pasyente, lalong-lalo na mga senior citizen. Mm-hmm. Pupunta sila sa ospital, walang gamot. Kailangang bilhin pa nila sa labas. Mm-hmm. Eh kung wala ho silang perang pambili, ano nang mangyayari? Yun ang inaano ko. Kasi palagi kong sinasabi sa Secretary ng Health na, mm-hmm, bakit walang gamot ang mga government hospitals? Yung pala, ang nakapasalang sa formulary, 60. Oh. 60 lang ang pwede nilang bilhin gamot. So, anong class ito?
1: Oo, so kung itong bilang kayo po ay chairman ng committee para sa mga senior citizen, ano yung mga nakikita niyong hakbang para mabawasan yung mga ganong layers bago maaprobahan yung isang gamot para sa ating mga senior citizen?
2: Kaya nga, nagkausap kami, mm-hmm, ni chairman ng health kasi babagsak sa health ito eh.
1: Uh-oh.
2: Eh ako naman ang vice chair.
1: Yes.
2: Na we will call an investigation in aid of legislation, mm-hmm, para lumabas na kung ano talaga ang problema. Lumabas na ang katotohanan kung bakit ganyang katagal magpa-aproba ng isang gamot.
1: Mm-hmm. Ayun. So yan ay ating aasahan sa mga susunod na darating na araw po, Kong.
2: Yes.
1: Na sana
2: yes.
1: matugunan 'yan kasi kapag mas maraming pagpipilian kasi mas mababa yung presyo, mababa yung
2: competition kasi pababaan sila ng presyo, di ba? Kaya sobrang mahal ang gamot natin dito. Tayo ang pinakamahal sa totoo lang ng gamot dito sa Pilipinas, sa buong mundo.
1: Okay. Marami pong mga senior citizen, lalo na sa mga lalawigan, yung mga malalayong barangay, mga liblib na lugar, ang nahirapang pumunta sa mga butika. Kung minsan nga sa isang barangay, wala pang butika or health facilities para bumili ng gamot. Sa inyong pananaw, dapat bang palakasin o palawakin pa yung mga community-based na drug outlets, drug stores, tulad ng butika sa barangay, para mas mailapit yung gamot sa ating mga kababayan?
2: Nagkain ako ng butika sa barangay. Kasi ito ang talagang malaking problema, lalong-lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Hindi pa sila nakakakita ng pharmacy. Kasi bago sila bumili, bababa sila ng pagkalayo-layo para makabili lang ng gamot. Kaya nagkain ako ng butika sa barangay at salamat naman sa Diyos na aprubahan naman sa Committee on Health nung Wednesday, nung Miyerkules. At ang essence nitong bill ko na ito ay talagang easier access ng mga tao, lalong-lalo ng mga senior citizen, sa mga basic needs, kagaya ng maintenance, panglagnat, pag-ubo, yung mga nasira yung tiyan, yung mga basic lang, hindi naman yung death threatening. Kasi yung death threatening, kailangan na talaga ang hospital na o doktor na ang mag-ano. Ito naman, yung maintenance, kung talagang monthly nilang magpakita lang sila ng minsan lang magpakita ng resibo ay reseta na ito talagang maintenance nila. Magpaparegister na sila sa barangay health center at monthly na nila matatanggap ito.
1: Yun, maganda
2: at ito
1: yun.
2: Ay libre.
1: Oo.
2: At ito ay libre. Para yung mga nasa liblib na lugar, yung mga hirap na hirap, ay magkaroon naman sila ng gamot na libre. At kung maipatupad ito ng tama, napakagaan po sa buhay ng mga mahihirap na tao, lalong-lalo na ang aking mga minamahal na senior citizen.
1: Oo. So matapos itong pumasa, yung inyong bill dyan sa committee level, ay magkakaroon na kayo ng committee report at tatalakayin ito sa plenaryo. Gaano po kayo tawag din yun, yung inyong suporta na makukuha sa mga kapwa mambabatas dyan sa lower house?
2: Ay, sa tingin ko naman, ay wala naman sigurong congressman na hindi susuporta dito. Kasi alam nila, nakabutihan ng tao ito.
1: Ayun.
2: At hindi naman tayo mahihirapan sa pondo. Kasi meron naman talagang pondo dahil dun sa Bandanas ruling, may pondo na naibababa sa mga mayors ng pagbili ng gamot.
1: Ayun.
2: So, ayun, pwedeng gamitin ito at saka madagdagan pa para lahat po ng barangay, halos naman lahat ng barangay, merong barangay health center. So, dito na, parang ito ng pinaka-pharmacy, magpa-register lang yung mga tao. Kung anong kailangan nila monthly, di makukuha na nila monthly yun. Tapos ito namang mga basic nasakit ng ulo, lagnat, ubo, ganon, nandyan lang sa barangay health center.
1: Yun, magandang...
2: Para, alam mo... Kung ma-implement lang ito, Dexter, napakagaan, makakagaan sa buhay ng tao.
1: Tama po, oo. Pero kung bukod po sa pension, isinusulong ninyo yung Philippine Geriatric Center. Ano na po yung latest po dito, yung pagbuo ng batas para po rito?
2: Ah, yes. Masayang-masaya ako dahil aprobado na ito sa Congress, aprobado na rin sa Senado.
1: Senado, yes.
2: Magbabaykam na lang kami kasi meron lang mga konti namang hindi namin pinagkakasunduan. At alam ko naman na pag nagbaykam na kami, may aayos na ito. At pagpunta ng ating mahal na Pangulo, alam ko pipirmahan niya agad ito dahil priority bill niya ito.
1: Oo, kasama dun sa LEDAC priority bills.
2: Yes.
1: Kailan yung target niyo po na baykam?
2: Magkaroon ng sariling hospital. Ha?
1: Kailan po yung target yung baykam para rito?
2: Wala pang naka-schedule, pero kinukulit ko na.
1: Ayaw.
2: Si Chairman Congressman si Chairman Gato na sana baykam para mapirmahan agad ito para magkaroon na ng sariling hospital ang ating mga nakatatanda para sila ay maalagaang mabuti. At kasama nito kasama nito lahat ng government hospitals ay magkakaroon ng geriatric ward. Para lamang sa mga nakatatanda, para maalagaan silang mabuti.
1: Oh, mukhang hindi naman po kayo mahihirapan dahil yung counterpart sa Senado, si Senator Riz Ontiveros na siyang chairperson ng Health Committee, talagang suportado rin itong panukalang batas na ito.
2: Ah, yes. Oo. Suportado niya, tsaka sumusuporta din siya sa mga senior citizens.
1: Yes. Oh. Bilang kinatawan ng United Senior Citizens Party List, ano po ang isang konkretong pangako ninyo sa ating mga senior citizen na gusto nyong makita nilang natutupad bago matapos ang inyong termino?
2: Basta ang sabi ko sa kanila habang ako'y nandito,

0: dito, ako'y humihinga, ako'y may buhay, ipaglalaban ko ang kanilang karapatan. Unang-una, hindi ako titigil hanggat makuha namin yung universal social pension. Mm-hmm. Para wala ng diskriminasyon. Lahat na ng mga nakatatanda, edad 60 pataas, may kaya o wala, may pension sa GSIS, SSS, at kung ano pang government pension, ay makakatanggap na ng buwan ng pension. Hindi naman, alam mo kung minsan, hindi naman sa amount no, ng pension. Pero ito ay parang recognition sa amin namang naiambag nung kabataan namin. So dapat lang naman lahat makatanggap na walang diskriminasyon. Kasi kaya naman ako, I mean, sumasama ang loob ko at saka yung mga senior citizen sumasama ang loob. Kasi ang taas-taas na ngayong 4 piece, 4,500, dinagdagan na naman. Ano lang pa naman yung 1,000 na inaamot namin? Sana naman ibigay na sa amin.
1: Yan, well said. Maraming salamat po at sana magtuloy-tuloy at maraming salamat sa inyong marubdob na adhikain para sa ating mga senior citizen. United Senior Citizen Party List Representative Congresswoman Milagros Aquino magsaysay. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi, Dexter, at salamat.
2: Dream is to make something transformational and that can touch the life of more people.
3: You've already seen this work. Lighting up skylines, brightening shopping malls, creating spaces where technology comes to life. Beyond the bright lights, beyond the big screens, and the big ideas, is the heart that drives them all. Let's find out what continues to inspire William Guido. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
4: Women continue to fight for their rights and their dignity, not to become better than the other, but to stand on equal footing. Women's Equality Day, Bilyonario News Channel.
1: Mula sa digitalization ng mga serbisyo hanggang sa solid waste management at mga malalaking infrastructure project, patuloy na itinutulak ng Tacloban City Government ang mga proyektong layong gawing mas moderno, malinis at efficient ang lungsod. Para sa ating Politico on the Spot, live dito sa studio, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez.
5: Good evening, Mayor. Good evening, Mayor. Sa mga nanonood, good evening sa inyong lahat.
1: Mayor, unahin ko na, medyo mainit itong issue na ito. Bago yung Zamboanga, nauna muna yung Tacloban na nagkaroon ng ganitong insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan. Matapos yung insidente doon sa inyong lugar, doon sa isang eskwelahan doon sa Tacloban, ano po yung mga naging hakbang na ng local government para naman doon sa well-being ng mga estudyante na nakasaksi doon sa insidente, doon sa mga teachers and ng mga magulang?
5: Okay. Alam niyo yung nangyari doon, kung makikita mo kasi, pagdating sa motibo in a crime, no, the first thing they look at, in fact, ang iniimbestiga nila ay motibo.
1: Mm-hmm.
5: Sa totoo lang, maraming may motibo ang mga bata at mga out-of-school youth.
1: Mm-hmm.
5: Maraming crime na nangyayari halos araw-araw, lalo na sa out-of-school youth.
1: Mm-hmm.
5: But the critical thing there na nakita namin is, paano nagkaroon ng access sa baril?
1: Oo.
5: Yun ang napaka-importante. Itong nakita ko sa Zamboanga, maganda yung baril, mahal yun eh.
1: Mm-hmm.
5: See? So how did that minor get a hold of that gun? Not only one, two firearms at that man. Kaya alam mo, ang pinasok ko dyan, sinabi ko sa PNP at that time, all registered firearms have a check. I-check nyo uli yung mga registered, lalo na yung mga napaso na sa date at puntahan sa bahay.
1: Uh-oh.
5: Kasi pag nag-register ka ng firearm, may address yun eh.
1: Mm-hmm.
5: Para tignan, para magkaroon ng awareness yung mga gun owners na make sure your gun is secured.
1: Uh-oh.
5: Because, you know, nakita
1: ko so yun yung naging parang unang step ninyo para hindi maulit yung mga ito.
5: Napakahalaga
1: nun, ano? Na kasi pag readily accessible sa mga, alam mo na, yung may balak, anumang edad niyan, doon sa armas na kakanilang gagamitin, may isa sa katuparan yung kanilang gagawin. Pero kung hindi nila makukuha yung armas na yan,
5: walang mangyayari. Lalo na sa ibang bansa, nakita namin lahat ng mga krimen na nangyayari, lalo na ginagawa ng mga minor, nanggagaling sa tatay, nanggagaling sa lolo, nanggagaling sa uncle, yung baril, Kasi otoridad sila sa gobyerno.

0: no sila. Kaya kailangan nagkaroon ng ng awareness yung mga gun owners na you have to secure your gun.
1: Oo nga, pareho lang din ano yung insidente doon sa Tacloban ay tiyahin niya nanggaling yung sa pulis, nanggaling yung baril.
0: Kaya that is the first thing, no. That's why kailangan na cooperation bakal yung lahat ng may established at tinitignan talaga kung may mga loose firearms. Very critical yun. Very, that's the first step there. Because if we will just focus on creating laws, for example, on what about on loose guns or loose firearms, or creating laws about, you know, reactionary na yun. Pag nahuli, eto, nagpakamatay. Mukhang he shot himself, no? So, what are you gonna do with that? Now, maybe the next crimes, yun na rin ang magiging gawi. Kasi alam nila, mapoprosecute sila. Pero pinakamaganda pa rin talaga dan, yung mga firearms, loose and registered, kailangan pasyalan ng mga PNP, yung mga bahay na yan, kung saan naka-register at bisitahin. Kasi minsan eh, registered ngayon, pero patay na yung may-ari.
1: Yun lang.
0: So, nandun yung baril, nakakalat lang dun, di ba? Pakatapos may access yung minor. So, it's important that we have to do a little, ano, parang
1: gun,
0: ano yan eh.
1: Gun control, parang
0: gano'n. Yes, we have to do that. And the PNP is very cooperative because they also have children that are going to school.
1: Yes.
0: You know, so they're aware of that. Lalo na sa mga ibang lugar pa, like Zamboanga, you know, maraming incidents dyan eh. Di ba? Maraming mga nangyayari doon. So, marami talagang loose firearms din dyan.
1: Pero kumusta na yung mga kabataan ngayon doon na maaring nagkaroon ng trauma dahil doon sa nasaksihan nila?
0: Yes, we have...
1: Mayroon naman yung intervention ng sa mental and health intervention.
0: Yes, in fact, we have a foreign group daw that's there now doing some dialogues with, you know, the victims. But we also changed the... for example, yung painting, yung ambience, lahat yung binago namin yung kulay, yung mga bullet holes na nandun sa mga pintuan, pinalitan na namin. You know, tapos we strengthened the fences na make sure na the fences are, you know, in place para, you know, isang
1: pasukan. Anything that would remind the students about the incident ay talagang inalis doon sa area.
0: Yes.
1: O, may iba tayo, Mayor, doon naman sa mga good deeds o mga pwedeng ipagmalaki ng Tacloban ng mga proyekto. Isa sa mga malaking proyekto ng Tacloban, yung Integrated Solid Waste Facility na inaasahang makakompleto ngayong buwan.
0: Yes.
1: Ano yung magiging pinakamalaking pagbabago nito sa paraan ng paano pag-handle ng mga basura sa lungsod? At isa yan sa mga lahat ng mga syudad na talagang umuunlad, yan ang isa sa mga pangunahing problema, yung basura.
0: Oh, kasi ang nangyayari kasi nito, katatulan yan, nakikita nyo na nga sa baha, di ba?
1: Oh, dito sa Metro Manila.
0: Yung nakaklag. At saka isa pang hindi nababanggit, madalas kasi nagkakaroon ng planting of trees, but they do not plant indigenous trees. So they are planting now like maple trees. And lifespan ng maple tree is only 20 years. Pagkatapos, meron pang batas na illegal logging, so you cannot now harvest those trees. So they die. Now, pag ulan ng malakas, lahat yan, pumupunta yan sa syudad. Pumupunta sa mga waterway, nagbabara-bara lahat yan. Kaya malaking problema. Isa pang problema, other countries segregate their waste already. Diba, meron tayong pang-recycle, meron tayong sinasabi na, what do you call this, biodegradables and all that. We are not practicing that nationwide. So, we have to get a machine that will do it for the people. Kasi, minsan matigas ang ulo talaga. Ayaw talaga mag-segregate.
1: Kahit sabihin mong, mag-segregate kayo, hindi namin kukunin yung mga basura nyo pag hindi nakapag-segregate. Pero wala pa rin.
0: Hindi, pag sinabi mong hindi mo kukunin, magagalit naman yung tao. Sasabihin, si mayor, natutulog, hindi nila
1: inahakot
0: nililinis, inahakot yung basura. Pero, sa totoo lang, dapat talaga i-segregate. So, we got a machine that will do that.
1: So, mayroon siyang isang ano, mechanized segregation, may high thermal decomposition.
0: Yes.
1: Isa in one na yun?
0: In one yun. Waste, pagkatapos, by section.
1: By section, so.
0: Yes. Pagkatapos, yung waste material, gagawin hollow block, gagawin ano. So, magagamit doon ulit. That is one major thing that we're doing now. No?
1: So, ano siya? Tama nga, yung sinasabi na may pera sa basura.
0: Opo. At saka, alam nang mahirap kasi, alam mo, lalo lang sa local governance, hindi sapat yung to maintain you know, the performance of the city. We've got to move further than that and anticipate, you know, and, you know, to think of problems that may occur. Para hindi laging reactionary yung nangyayari.
1: Oo. Yun. Meron din kayong double A.

0: mas mabilis eh. Lalo na sa mga vendors na nagmamadali na gusto nilang mabilis at magandang ano nila. So this is one thing that we're doing. But most of all, because for sanitary purposes, malaki ng syudad eh. Kaya kailangan namin gawin yun.
1: Meron din kayong tinatawag na e-boss app.
0: Yes.
1: Paano po yun? Pwede na ba dito magbayad ng mga real property taxes, mga professional tax receipts?
0: Because marami na kasi nag-migrate sa ibang bansa. Mm-hmm. Pagkatapos, hindi naman makaka-uwi. So, you can pay now online for your taxes. And when you say digitalized, because even the appraisal, the appraisal is done already by digitally. So, wala nang pakiusap, wala nang nilalakad yung pinapagbubaan.
1: Walang under the table na mga transaksyon, wala na. Tsaka yung, ano, yung pila dun sa City Hall.
0: At saka we do it in such a way that if you're a business owner, you can renew your business license by yourself. You don't need your accountant. You don't need. We will help you do it.
1: Napaka-inaman.
0: Para mabawasan pag, yung mga pixel.
1: Di, tsaka yung pag-compute mayor dun sa mga taxes, mayroon ng app dun para dun sa inyo.
0: Yes.
1: Pwede ba doon magbayad ng tax?
0: And not only that, you can go there and there is a desktop available for you to use.
1: Ah, meron
0: and
1: din.
0: And then tutulong lang sa'yo para gagawin na
1: kung
0: lang.
1: Kung paano mag-input ng mga...
0: Kasi binawal na namin yung negotiation. Yung pag ganito, pwede kausapin yung assessor, bawal na yun.
1: Bigyan na lang ng under the table.
0: But it's practiced in other countries also. Pag in-assess ka ng IRS, hindi ka naman pwede makiusap eh. Okay. Ang kausap mo, computer.
1: Computer, yes.
0: Ganun yun eh.
1: Oo. Kinikilala ng anti-raid tape ang Tacloban bilang pioneer sa country's first mobile e-boss application. Paano nyo tinignan ang digitalization bilang paraan para mabawasan ang raid tape at mapabilis yung transaction sa city? Paanong nabuo yun? Yung ganong idea?
0: Well, you know, we started doing that already in the last 6 years. You know, and we're just refining it because medyo mahal din eh. Kasi alam niyo naman, maraming permits kailangan pagdating sa city. Not only sanitary, building permit, business permit, maraming permits yan eh. So pinagsasama-sama, lalo na sa enterprise section naman na kumikita ang syudad. So kailangan talaga, kasama din yun eh. So with all the permits, you know, but most of all, we don't want to burden the people. You know, we do it as fast as we can, but most of all, it's transparent. That's what I'm pushing for, maging transparent. You can do it yourself. Kasi may mga iba dyan, simple lang negosyo, pero tatakutin ng accountant, sasakuin ng bookkeeper. Humihingi sa loob eh. Kailangan ito, ito. Pero sa totoo, hindi naman humihingi sa loob.
1: So mas maganda ang digitalized
0: If you can go there by yourself, pwede ka pumunta doon, sarili mo, tutulungan ka pa namin. Paano pag-renew yung lisensya mo, mas mabilis.
1: Correct. Plano rin po ng city government ng Tacloban na magtayo ng bagong Tacloban Public Market at Newport area sa panibag para sa maka-decongest yung central business district doon sa syudad.
0: Opo.
1: Gaano kahalaga yung mga ganitong proyekto doon sa Tacloban?
0: Ah, maganda yun. Importante kasi, you know, after Yolanda, talagang we focused on urban planning. And we have to put different facilities and sections of the city in their proper places. And makita namin na i-expand, kailangan expand na yung port. So, kailangan i-move na rin natin yung market to decongest the downtown area. And maganda rin sa nangyari kasi sa mga danger zone, tinanggal na namin yung mga tao, lumipat na sila, may mga bahay na sila sa norte. Kaysa naman gawa kami ng gawa ng evacuation center, kung wala naman tao sa danger zone, bakit kailangan evacuate, di ba? So, we have to get the people out, you know, to make it safer for them. So, maraming area kami na-clear, lalo na yung sa Tamid-Dagat. Yun ang gagawin namin, market at saka port at the same time, a port. Because pagdating sa mga probinsya, katulad ng Tacloban, sa syudad na yan, maraming goods na pumapasok na nakabangkang malaki, nakabarko na malaki, patos binababa yung mga goods nila galing ibang probinsya. So, pagbaba, diretso na sa market. So we can help now in distributing and selling their products. So,
1: ang laki na ng tinalon ng Tacloban simula nung nangyari nga nung Yolanda. Kumusta po ang... paglago ng negosyo sa lugar?
0: Ako nakikita ko, malakas naman. You know, we have an average of registered businesses. Hindi bumababa ng 500 every year, no? But may mga iba nagre-reklamo kasi, syempre, dumadagdag ang negosyo, dumadagdag ang kompetisyon. Pag dumagdag ang kompetisyon, it's generally good for the public because you have choices. at nawawala na yung mga karte

0: Makakausap natin via Zoom si Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Magandang gabi po, Mayor Olaso, si Raya ho ito.
1: Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Raya. Good evening po at good evening rin po sa mga nakikinig po sa inyo ngayong gabi na ito, Ma'am.
0: Mayor, ano po ang latest sa shooting incident dyan sa inyong lungsod? Kumusta po ang investigasyon?
1: Well, under investigation pa rin, Ma'am, no? Hindi pa po natatapos yung investigasyon sa kasalukuyan. Kanina, na-meet ko rin si DILG Secretary papuntang Manila together with Chief PNP. Nandito rin po sila kanina. Iniimbestiga po yung nangyari. Well, so far, Ma'am, inaantay po natin yung final report ng investigation kasi wala pa pong naibibigay sa atin. So, hindi rin tayo pwede humusga or hindi rin tayo pwede magbigay ng anumang ano pa ulat na baka mamay magkamali tayo ba din. Yung initial po, as per investigation, yun na nga po nangyari. As tulad sinasabi nyo, yung suspect, after niyang natamaan yung isang ano, biktima, siya rin mismo ang nagpakamatay.
0: Mm-hmm. Mayor, bagamat sinabi nyo ho na hinihintay nyo pa yung final report, mas malinaw na ho ba na lead tayo ngayon kaugnay doon sa motibo ng estudyanteng gunman?
1: As per ano, kanina kasi sinasabi ng PNP, hindi muna tayo pwede maglabas ng ano. Pero as per sa kumakalat sa social media, kung nakikita nyo naman po sa social media, yung pinaka ano, motibo ng ano is parang ano, yung sa grades, no? Pero hindi po natin alam kung yung ba talagang totoo about the grades. Meron ding ano, tungkol sa Roblox na ganun. So, ang daming mga speculation na lumalabas sa mga kaklase at na kinikwento sa mga salabas nga, maraming nagkikwento. Pero hindi po natin na matiyak na kung yun talaga yung dahilan kasi wala pa yung final investigation. Until lumabas yung final investigation, saka po natin malalaman. Pero kanina po, kakauwi ko lang galing opisina, galing City Hall, nag-meeting po kami together with the teachers. Principal, I mean, from different school. Yung principal sa different university, sug sa amin dito sa Mindanao, sa Zamboanga City po. So nag-meeting kami, about 50 of them came and see. We discuss about the contingency planning. Kasi po yung problema sa ngayon, nangyayari ma'am dito sa Zamboanga, may mga speculation na lumalabas sa balita na sinasabi na yung tinitreat nila yung ibang school. Masusunod na naman itong school o masusunod yung ibang school. So sabi ko, kung lahat tayo matatakot at isipin natin na maging ano yun, na hadlang sa pag-aaral ng mga bata, sabi ko, wala mangyayari. So sabi ko, we have to implement the contingency plan, sabi ko, at saka security plan sa school natin, dapat implementa ng mga teachers, ng mga principals at mga presidente kung meron. Kung wala mang security plan, walang contingency plan, sabi ko nga, dapat gumawa po tayo. So I'm giving them 2 weeks to complete their security and contingency plan, ma'am, sa different schools and university dito sa Zamboanga City. And together with the city director and regional director, mag-inspect po kami, bawa school, kung yung security plan ba nila, istugma sa eskwelahan nila po.
0: Mayor, nakausap nyo ba yung principal maging yung mga guro nitong estudyanteng ito na papaanong nangyari na ang isang top honor student ay masasangkot sa ganitong karumal-dumal na krimen?
1: Actually, hindi ko nakausap yung principal or teacher kasi galing rin po ako sa wake kanina isang victim kasi yung isa na nailibing na po. So nakausap ko na si Father Andal, no? Si Father Andal din mismo, yung presidente ng Ateneo de Zamboanga, medyo siya rin, di rin niya akalain na mangyari yung ano, kasi this first time for a very long time na mangyari sa isang Jesuit school na magkaroon ng ganitong problema po. Kasi wala po nangyari ito ganito dati sa Zamboanga na sa mga Jesuit school. Ngayon lang nangyari. Although there are similar incidences had happened about way back 1995, pero hindi sa loob sa school, sa labas ng school.

0: naman yun.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ito sa school talaga, sa lobby, sa classroom talaga. So, iba yung case nito, iba yung situation nito.
1: Mm-hmm. Mayor, nabanggit mo kanina na kinakausap mo na yung involved na paaralan para doon sa ilalatag nilang security plan sa sunod nga nitong nangyari. Pero ano ho ang aksyon at solusyon nyo pagdating po dito? Kayo ho po.
0: Well, ma'am, yun na nga mahirap kasi wala security plan yung mga school. Kailangan meron po silang security plan. On our side, sabi ko, we'll assist you, we'll provide you with police officer, pero hindi pa pwede sa loob ng school. Sa labas lang po yung mga police natin para in case of emergency, tulad nung sa Ateneo, may school, may police kasi tayo sa labas. Within 2 minutes, dumating yung police eh. So, nag-akagat yung police.
1: Mm-hmm.
0: Eh kaso, sabi ko, kung hindi magtulungan sa atin yung mga eskwelahan, at lalong-lalo na yung mga magulang ng mga bata, no, sabi ko nga, it's about time, high time, na before sana pumunta sa eskwelahan yung mga anak, inspect nila yung mga bagay ng bata, yung bag, kung ano laman ng bag, di ba, yung bulsa, i-check nila para malaman natin kung safe ba yung anak mo, baka mamaya may bitbit na kutsilyo, baka mamaya may bitbit na granada, kung may granada sila sa bahay, hindi natin pwede masabi eh, di ba, kasi...
1: Correct.
0: Tulad noon, tingnan mo na, binibit yung baril ng papa niya. So, sabi ko nga, tulad ng maiba na may mga baril po, be responsible gun owners po tayo. Dapat po, may talagang baul tayo na saan pwede natin, ano, yung na safe lock yung baril natin. Hindi po pwede na i-display lang po natin sa labas. Kasi pag i-display mo lang sa labas at makita ng anak mo, baka pinustit at dinala sa school. Pwede ipagyabang yun, may baril ako dito. May mga bata kasi na ganun, mami, hindi mo ma-predict yung mentality nila. Kaya sabi ko, dapat yung parents makipagtulungan talaga sa atin. Kasi pag hindi sila makipagtulungan sa atin, wala po mangyaring maganda dito, ma'am. Lahat tayo mahirapan. So, yun po.
1: Mayor, mag-e-extend po ba kayo ng deklarasyon na walang pasok dyan sa inyong lungsod?
0: For Ateneo de Zamboanga, ma'am, extended sila. Pero yung ibang school, pumasok na po sila.
1: Mm-hmm.
0: But then, sabi ko nga, habang pumapasok sila, sinabi ko sa mga principal po kanina, different SOCS president, sabi ko po, dapat you have to inform your teachers, your immediate supervisor, na dapat by next week, tawagan lahat ng mga magulang ng mga mag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: Papuntahin sa school and we need to talk to them. Personal na mag one-on-one kasi hindi pwede yung ganito mangyari po. So pina-actionan ko, yun lang on my side as a city mayor, yun lang din ang magagawa natin. Plus sabi ko nga, we will extend yung security na PNP na i-deploy po natin sa bawat eskwelaan. Hanggat saan makakaya po ng tropa kasi medyo marami po talaga yung eskwelahan. Pero we'll prioritize po yung mga malalaking eskwelahan na vulnerable talaga. Yun may mga threats.
1: Mayor, papaano naman ho yung mga batang na trauma? May psychosocial o anumang intervention po ba kayong gagawin?
0: Ay, meron po, ma'am. Meron po. May bibigay po si national agency like si DSWD. And si DOH, and of course, sa local government, si CSWD, hinahanda na rin po namin, piniprepare na rin po namin for the psychosocial intervention po. Kasi siyempre, marami talagang na-trauma, lalo na yung talagang harap-harapan nila yung nakita yung pumutok yung baril, di ba? That includes the teacher po, siyempre na-trauma din yun. That includes the teacher, we have to send him also for that immediate, tawag natin dito, yung maagang facility na ipano siya sa pagamutan po.
1: Mayor, ano naman ho ang inyong gagawin at ano ang inyong masasabi sa iniulat namin dito sa Billionaire News Channel na ilang paaralan dyan sa Zamboanga City ang nakatanggap umano ng banta mula sa estudyante na gusto umano nga gayahin yung pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University?
0: Well, first and foremost, yung mga paaralan nakatanggap ng nakatanggap po ng threat, no? Kasi sabi ko, hindi maganda yung ginagano nila. Ako po yung mayor na kahit anong oras kung tatawagan ako ng mga estudyante, nakakausap ko po sila. Kasi sabi ko nga, kung may problema sila sa school, may nambubuli ba sa kanila, tawagan nila ako, sagutin ko sila, at I'm very much willing to comfort and accommodate them. But for now, ang sinabi ko po sa teacher, sa mga principal, sabi ko, Once they come back to school next week, by Monday,

0: day, I want to get a report. Bawat classroom, sabi ko nga, I will ask the teacher to ask the student kung sino ba yung kaklase nila na pipil nila na binubully sila.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, anong yung bully, yung sinasaktan sila, sinusuntok sila, yun yung mm-hmm. way of bullying, sabi ko. At,
1: oh, or even verbal.
0: Yun, or even verbal na may pangharas, pangtatako, sabi ko, isulat sa papel tapos parang ilagay sa Dropbox mm-hmm. sa bawat classroom. Kailangan obligado lahat ng classmate magsulat, i-submit kay teacher. E si teacher, hindi naman pwede sabihin na ito, si Pedro nagsabi, si Juan nagsabi mm-hmm. na ikaw yung bully. Yung purpose dun, kaya po pinapasabi natin yun, para pwede natin i-man-man o i-monitor yung nambubully. Mm-hmm. Ibig sabihin, nasa watchlist na siya. So, pagpunta niya ng school, eh nakamata sa kanya yung teacher o sino man teacher iba, o ingat kayo dito kasi may problema ka to. Mm-hmm. Parang ganoon. That's the only way we can predict and interact on that matter kasi wala po ibang paraan eh.
1: Mm-hmm.
0: Wala naman tayo mga machine to know kung sino talaga dito yung may ugali ng pambubuli. Not unless, siguro, each and every student, they will go for psychological exam para malaman natin, which is hindi naman siguro papayag yung batas natin. But the only way, yung naisip ko kanina, magsulat sila kung na sinong ano talaga, yung parang high ranking ng bubuli, malalaman yun nami.
1: Mm-hmm.
0: Kasi when I was a teacher, ganun din ginawa ko.
1: Mm-hmm.
0: Pinasulat ko, kasi sino ba yung sa tingin nyo dito, natatakot kayo, di ba? Sabihin nyo sa akin kung sino natatakot, isulat nyo sa papel. So nalaman natin at nahuli natin kung sino. So nasa close watch list po yun, ma'am. Mm-hmm.
1: Mayor, kung kayo ang masusunod, agri ba kayo sa total ban sa social media, pati na ang online games gayo ng Roblox?
0: Sa totoo lang, mama, kailangan daanan ng masusing investigasyon yan, no? Pertaining sa Roblox. Kasi nga, marami nga mga lumalabas na bala. Even I, myself, sabi ko nga, nung nakita ko na may nagsasalita, na sabi nila may a little bit of satanic yung ano ng Roblox, sabi ko, to make it fair also, tignan natin kung ano ba talaga pag-aralan, no? Nandyan yung DICT natin so they can inspect and check together with the Congress and Senate. Kung may nakita naman tayong positive, no? Mm-hmm. na talagang nakakahawa tong ano ng Roblox na to, then we will ban that in our country. Pero sa tingin natin wala naman, why we will ban it? Hindi, di ba?
1: Mm-hmm.
0: But I'm encouraging every child. Sabi ko nga, let's go back to sports. Dati wala kami mga ganun nung nag-aaral kami. Mario games lang po meron kami dati.
1: Mm-hmm.
0: But what we do, sabi ko nga, we engage in sports. Ako, naging varsity player ako nung high school and college. Kaya libre yung tuition ko. Hanggang pag-college, pag-graduate ko, libre yung tuition ko. Hanggang pagsakay ko ng barko, I was a very disciplined officer. Kasi naging atleta po tayo. And once you're an athlete, malaki yung ano mo, advantage mo sa iba eh. Kasi disiplinado ka, gusto ka ng company. Eh pag hindi ka disiplinado, mm-hmm. mahirap po.
1: Okay.
0: Kaya yun, I think that's the best thing that the parents can do.
1: Meron po ba kayong suggestion para maramdaman
0: niyo? Well, may suggestion talaga, ma'am. Sabi ko nga, it's about time that the Secretary of Education, together with the House of Representatives, together with the Senate, and that includes our President, no? Kailangan talaga together with the CPNP mag-usap
1: mm-hmm.
0: kung anong magandang batas na pwedeng isulong dito, lalo na sa mga baril.
1: Mm-hmm.
0: No, kung makikita natin yung mga baril natin masyado pong open to the public, sabi ko nga, dapat itong mga ganito, hindi ito pwede. Meron, nasa Facebook, tinuturuan kung paano kumakasan ng baril, ganito ito, pagkasak, ganito bumaril. Sabi ko, pag kailangan natin nilabas to sa Facebook, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto mo, doon ka na sa mga training center, sa mga school, but huwag na ilalabas sa Facebook kasi maraming kagaya na bata o subukan natin to. So mm-hmm. something like that, they should discuss in common. Kailangan they have to sit down in one place. But I'm pretty sure the president will call them.
1: Okay.
0: Ganun. So yun ang maganda po, together with SILG again. They can sit down together.
1: Okay. With that, maraming salamat po, Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso.
0: Maraming salamat, ma'am. Thank you. Good evening po. God bless.

0: from coast to coast in North America.
1: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
2: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Dalang pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
0: Mga kwentong Pinoy ang bida.
3: My name is Mary Rivera.
4: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
0: Ito ang Agenda North America.
5: Mula sa mahigit isang dekada sa serbisyong publiko sa Malabon City, ngayon ay nagsisilbi siya sa Kongreso bilang Lone District Representative ng Malabon. Dati na naging konsehal, vice mayor, acting mayor at mayor. Ngayon ay chairperson siya ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Pag-uusapan natin ang kanyang mga prioridad sa Kongreso, kasama ang West Philippine Sea, mental health at mga programang nakatuon sa pangangailangan ng mga pamilya. Sa ating Politico on the Spot, Congressman Antolin Lenlen Oreta III. Good evening and welcome sa Politico Nightly, Kong.
6: Good evening, Dexter. Thank you for having me.
5: Medyo na ilang akong tawagin ko, medyo mas naano yung dila ko sa Mayor Lenlen.
6: Matagal po ako mayor, 10 years po ako nagsilbing mayor.
5: Oo nga. Opo. Pero ngayon, nasa Congress na kayo, isa sa mga isinusulong nyo, ginagawa nyong prioridad, yung para sa mental health.
6: Opo.
5: Lalo na sa mga kabataan.
6: Yes, actually, malapit ang puso ko sa mga kabataan kasi I always believe, you know, mm-hmm. they're the future. Right. And I always believe, because nanay ko kasi, you know, my mother, the late Senator Tessie Aquino Oreta, sabi mm-hmm. niya, yung edukasyon talaga ang pinakakailangan para mapaganda ang kalagayan ng buhay.
5: Mm-hmm.
6: So, yung mga bata, kailangan nag-aaral. And it pains me na nakikita ko ngayon, ang dami na nangyayari sa mga eskwelahan, ang ating mga kabataan, madaming hindi magandang nangyayari. Mm-hmm. So, I think one of
5: lalo
6: the factors...
5: Lalo na yan, yung mga sunod-sunod
6: opo,
5: na nangyayari.
6: Opo, yung mga nagdadala ng barrel, yeah, so. May stabbing, may ganito, may ganyan. Mm-hmm. So, kailangan talagang tutukan. And mm-hmm. isa doon nga yung mental health.
5: Mm-hmm.
6: And
5: meron kayo sa proyekto under ng congressional district ninyo, yung CASA Kabataan.
6: Opo.
5: Can you tell us more
6: opo.
5: About it?
6: Actually, it's more... we build camaraderie and belonging. Mm-hmm. Kasi ang mga bata, pag... Mm-hmm. Madami sila, nag-uusap-usap, may sense of belonging, then they could voice out ano ba nangyayari sa kanila.
5: Mm-hmm.
6: And that's a malaking bagay yun kasi nalalabas sila yung mga inahin nila, yung mga hindi maganda na nangyayari sa kanya, kung meron man,
5: uh-huh.
6: and napapag-usapan. So,
5: kasi nga, di ba, kung pag may mga peers, mas naikakwento kasi ng mga... within the peer group, yung
6: yes.
5: kanilang mga sa loob.
6: Pare-pareho pala yung diadaanan.
5: Sometimes kung hindi nila na ikikwento sa mga mabuna.
6: Opo, kung pareho. Kasi ako, well, ako kasi, kung may problema, nalalabas ko.
5: Mm-hmm.
6: Nakakausap ko yung misis ko. So, laking bagay. But yung mga kabataan, kailangan nila ng ganun. Sometimes, mm-hmm. nahihiya sila kausapin ang kanilang mga magulang.
5: Mm-hmm.
6: And malaking bagay talaga yun na yung mga kasamahan nila.
5: So, sa gitna po ng mga insidente yung nangyari sa mga paaralan, yung dalawang syudad, sa Tacloban, sa Zamboanga, meron ding mga ilang isolated cases sa iba't ibang paaralan dito sa Calabarzon area. Ano po yung mga, sa tingin nyo, dapat gawin para maprotektahan yung mental health? Kasi parang patungo dun yung mental health talaga yung parang...
6: Well, I think we should have
5: yung mga bata,
6: more guidance counselors in our schools. But I think more than anything, immediate na pwede natin gawin, palakasin natin yung sports sa eskwelahan.
5: Mm-hmm.
6: Kasi in sports, in doing sports, walang PE na sa public schools. Eh.
5: Uh-huh.
6: Kailangan, it builds camaraderie. It builds teamwork.
5: Mm-hmm.
6: Kung basketball man yan, soccer, or whatever sport that is, yun, napapag-usapan, may sense of belonging. So I think kailangan palakasin yung sports because mm-hmm. para malibang yung mga kabataan, I think malaking bagay yon. And hindi na nagagawa. That immediately can be done.
5: Oo, tsaka siguro sa mga paaralan ano or kaya sa bahay yung pagiging open
6: yes.
5: sa mga bata kasi kahit mga simpleng bagay na ikikwento nila sa mga magulang.
6: Opo,
5: at least makikita mo kung may problema na ba doon or wala yung inyong anak or yung
6: opo.
5: Yung peer group.
6: Opo, but I think hindi ganoon kadali oh, kasi hindi naman walang handbook para maging
5: yes.
6: maayos na magulang.
5: Uh-oh.
6: And kinakapakapa pa yun.
5: Yes,
6: opo.
5: Maiba tayo, Kong. Maaari yes. mo po bang ikwento yung naging implementasyon ng inyong karinderya para sa kalusugan ni Chikiting?
6: Of course. Uh-oh. Actually, when I was mayor, I'm very proud of that. Ginamit natin yung mga karinderya.

0: rinderya sa mga barangays. Oo. Sila nagluluto ng mga masustansyang pagkain na yung menu na nagagaling si LGU para ipakain sa mga bata na nangangailangan ng nutrisyon.
1: Oh, ito yung pag-counter natin para dun sa malnutrisyon.
0: Opo, dati mga BNS ang gumagawa nyo. So, ang dami lang ginagawa. So, yung mga karinderya owners, they became the second parents of these kids. Mm-hmm. So, mas mapadali kasi yung mga karinderya, tabi lang ng bahay nila na pupuntan. So, two birds and one stone. You help the karinderya sa livelihood at natulungan mo yung bata na sa nutrisyon. Uh-huh. So, ang laki because in Malabon, we were able to decrease stunting from 24% all the way to 5%. So, malaking-malaking bagay yon. Uh-huh. And sad to say, this year, dito sa ating bayan na Pilipinas, umakyat yung stunting rate from 23 to 25%.
1: Yeah, so, okay.
0: And mind you, irreversible death stunting past the age of 2. So, kailangan tinututukan talaga. Mm-hmm. No, para yung cognitive development nila hindi fully ma-develop.
1: Oo.
0: So importante talaga. Mm-hmm. Opo.
1: Ito, bakit po mahalagang tutukan yung sabi niyo, yung nutrition doon sa 1 hanggang 2 years old?
0: Yes, so actually first 1,000 days. We have an ordinance for that, but sa Malabon, the time I was mayor, yung mga buntis sinahanap natin. In fact, we had buntis chikiting patrollers. Hinahanap talaga yung mga buntis sa bawat barangay at dadalhin sila sa health center for checkups. In fact, one checkup a month or more. Mm-hmm. Tapos through the hospital, dun sila nanganganak sa hospital ng city. So, malaki-malaki bagay. And with the help of PhilHealth, wala silang gastos.
1: Oo.
0: And then, meron pa nga yung breast milk kasi alam natin, pinakamasustansyang pagkain ng mga sanggol, yung gatas galing sa kanilang ina.
1: Mm-hmm.
0: So we have a milk bank. So laking tulong yun. With the help of our Rotary sa Quezon City, we have a milk bank dun sa city.
1: Oo. Sa hospital. Paano po na-access to ng mga magulang? May...
0: Well, hindi ko alam kung ano pa yung milk bank sa ngayon. No? But I think baka, hopefully, dun pa, they just go maybe sa Osmal, magtanong sila, kumusta yung milk bank? Kasi that time, madami kami kinukuha mga nanay, nag-volunteer magbigay ng milk. Para maiayos sa milk bank.
1: Ayan.
0: Oh. Yes.
1: Ito naman, inyong partnership sa Happy Nai para sa Classroom Glow Up, paano po ninyo layuning gawing mas maayos, komportable, at conducive sa pag-aaral? Yung mga classroom sa
0: Malabon? Actually, yung Happy Nai, malaking-malaking tulong sa akin yan. Because sa murang halaga, they solicit funds from the community.
1: Mm-hmm.
0: So they're a foundation. And then napapaganda nila isang classroom. In as much ang gastos lang nila, 50 to 100,000 depending sa classroom. And talagang kakaiba, it's really conducive for learning. So mas naingganyo yung mga guro, nagpapasalamat sila. In fact, they completed 2 classrooms already.
1: Uh-oh.
0: And they want to do more.
1: Uh-oh.
0: And because people are requesting for more.
1: Kasi yung mga bata, pag hindi maganda yung nakikita nila sa paligid, parang tinataban pumasok eh. Pero kung mayroong looking forward sila, papasok kami dito sa isang classroom na ganito everyday, ganito yung ambience, ganito. Parang mas nakakainganyo sa pag-aaral ng mga bata.
0: Yes. Malaking tulong yun. Kasi una, mahirap na mag-aaral ngayon, no? Because una, dikit-dikit yung mga estudyante. So, kailangan mo ng konting spacing.
1: Uh-oh.
0: And then, kung maganda pa, mas you participate more.
1: Sa inyong palagay, kung paano makatutulong yung isang maayos at engaging na learning environment sa pagkatuto at well-being ng mga bata.
0: Yun nga, the classroom is one thing because that will convince the student to the learners to study more and nakita nila may nangyayari sa community nila. Alam mo, Dexter, today kasi is August 21, Ninoy Aquino Day. And Ninoy is my uncle.
1: Mm-hmm.
0: He's the kapatid ng nanay ko. My mom is the youngest sister of Ninoy, si Tessie. Dating Senator Tessie. And nakita ko na, nakakatuwa, I was at Manila Memorial today, and nakita ko yung mga may edad, usually 70s, 80s, 90s, nagbibigay-pugay pa sa chewing ko.
1: Uh-huh.
0: And naalala nila na he touched them. So, si Ninoy kasi gave his life for the country, and I'm very thankful that it's back to being a holiday. So, papasalamat ako kay Pangulo na naging holiday ang August 21.
1: Dahil nga, Ninoy Aquino Day naman ngayon. Opo. Anong pananaw nyo dun sa mga
0: marker.
1: Nagsusulong? Dun,
0: sa marker?
1: Dun sa pagpapalit ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport.
0: Papalitan na ba?
1: May mga move, may mga...
0: Wait, takal ko na naririnig yun, but hindi pa anong nangyayari. Tingin ko hindi na yata mangyayari. I think it will remain this. Tingin ko lang.
1: Mm-hmm.
0: Kasi I've heard that long time ago.

0: go pa.
1: Mm-hmm. But yung may bagong marker ngayon, yes, nakita ko din doon sa photos ng na Iya.
0: Yes, actually, well, I'm pleased kasi naalala si yung chewing
1: kasi
0: ko.
1: Kasi dati, nasa lapag lang, pinupuntahan lang namin. Oh.
0: But now, doon na, nakikita. Ako, I'm just thankful that naalala siya because yung mga ginawa niya for the country, no? Mm-hmm. I mean, kahit alam niya, mahirap, ginawa pa rin niya. Mm-hmm. So, kakaiba talaga yung chewing ko. In fact, swerte ko kasi ang father ko malapit sa sa uncle ko, si Ninoy. And pag nagkukwento siya sa mga gawain nilang dalawa, they were very close. My dad was put in jail sa Krame for 2 years for being the brother-in-law. Uh-huh. So, lahat ng kwento about Ninoy na naririnig ko. Mm-hmm. Naririnig ko. So, I'm very happy na
1: panguli na lang, dahil kayo ay chairperson ng Special Committee on the West Philippine Sea. Ano yung mga sinusuportahan ngayon or mga aktibidad or...
0: Definitely, we want to coexist with China. No, ayaw natin ng gulo. We want want to help each other, but more importantly, livelihood ng mga fishermen doon. Okay. No, kailangan lugar na yon. Madami naman isda. Mm-hmm. Tulong tayo doon. Mm-hmm. So I'm very thankful that yung mga committee members and even chairman namin sa partido namin, we're all focusing on the livelihood of the fisher folks.
1: Yeah, well said. Maraming salamat po. Malabon Lawn District Representative Len Oreta.
0: Thank you for having me, Dexter. Salamat po. Thank you.
2: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.

magbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang bine-verify. Sinimalaya, gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo. Ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue din na wala silang pake. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda.

0: Lahat yun. Especially yung pagiging disiplinaryo ng mother ko. Kailangan pag naglinis ka ng bahay, malinis. Kailangan pag naghugas ka ng pinggan, hindi lang hugas ng pinggan, dilinisin mo ang buong kusina. Pag may nakita siyang isang mumu ng kanin, palo ka.
1: Oh, may lagot ka.
0: Yes, lagot ka. So, kailangan sa oras, yung gawa mo, kailangan tama, kailangan maganda, kailangan malinis. Uh-uh. Nung bata ako, parang talagang masama ang loob ko doon. Pero nung tumanda ako, I'm thankful na ganun ang nangyari ko.
1: May baon ka na nakuha dahil doon. So, siyempre, malinis na malinis.
0: Hindi ako burara.
1: Disiplinado.
0: Hindi ako maayos ang bahay ko. Mm-hmm. Maski na hindi naman ganun kayaman o ganyan. Pero, ano, komportable. Mm-hmm.
1: Pinsan mo si LT, si Lorna Tolentino.
0: Pinsan? No. Yeah. May pinsan sa kanya si Ami Perez.
1: Ami not Perez. Ami Austria. Okay, kasi nagkaroon kami, nag-research ko, kala ko pinsan.
0: Oo, so, nga, no? Nabasa ko rin yan.
1: Di ba? Guys, mali.
0: Nagkamali sila. Corrected here. Si Ami Perez ang tinutukoy
1: okay,
0: nila
1: so
0: doon.
1: Okay, so corrected po, hindi sila magpinsan, but very good friends. I know
0: para
1: that
0: na kami magkapatid.
1: Correct, correct.
0: Since ano pa lang, mga 15, 16 pa lang, kami, magkasama na kami sa
1: board. Kasi parang BFF talaga kayo.
0: Yes.
1: But let's, I'm gonna change my course of questioning kasi meron akong ano na doon eh. Dapat tanongin sa'yo. But nung na-discover ka, nag-a-acting ka na ba sa eskwelahan or when you're selling stuff in the restaurant, sabi, oh, bumili naman kayo. Meron ka na ba practice doon or wala? This is natural rawness.
0: Meron lang once when I was in second year high school.
1: Okay.
0: Parang isang drama lang na sa school. Once lang yun. And then kalaban ko pa nga yung kapatid ko. Yung kapatid ko nanalong best actress, hindi ako.
1: Ha?
0: Yes.
1: Kapatid mo actor rin?
0: Hindi. Sa school lang kasi pareho kami nang nag-stop siya ng 1 year. And then nagkasabay kami. Naging first year hanggang second year high school, ayun.
1: Pero okay para lang, kasi noon, best actress siya. Ikaw, may trophy talaga na. Ilan, grabe, Char.
2: Marami yun, maraming awards. Well, let's talk about your first movie, no, na it came out on 1976, if I'm not mistaken, with the late, of course, Rudy Fernandez.
0: Si baby ama.
2: Of course, that one, oo. Mm. Maybe you could share with us, paano ka na-discover? Kasi doon nagsimula na talaga lahat, eh.
0: Alam mo, ngayon ko lang naisip, parang pinaglaroan ako ng nanay ko. Kasi nanay ko, alam mo, siguro kasi mahirap lang kami. Tapos kasi katanong ni Alma Moreno, alam mo yan, si Alma, mahirap lang daw sila. Dati, masambong lang daw sila, dyan lang, sa San Francisco del Monte. Pero ngayon, kita mo, sikat na siya, naahon niya yung pamilya sa paghihirap. Ganun. Ah, ganun. Oh, okay. Tapos minsan sinabi niya sa akin, uy, may shooting doon sa sa FUB building, sa may Avenida Rizal. Mm-hmm. Eh, syempre, si Fernando po Jr. daw. Ay, gusto kong manood. Eh, may kakilala siyang taga Sampaguita Pictures, yung mm-hmm. wife nung boom man. And then, sige, pagdating naman namin doon, pack-up daw. Hindi daw natuloy yung shooting, basta na-pack-up. And then, yung palang yung building na yun, puro offices ng mga production companies.
1: Mm-mm.
0: Tapos merong isang producer na dumaan, habang naghihintay, siyempre maasa kami, sana matuloy pa, nakita ako, nung producer ng Bitayan si Baby Ama, uh-huh. yun, ng MBM Productions, ay, artista ka ba? Sabi ko, hindi po. Gusto mo mag-artista? Sabi sa akin, pwede po ako? Sabi, lika. Pinapasok ako dun sa loob ng office nila and then, tama-tama andun yung director, si June Gallardo. Oh, pasok natin to, gawin natin introducing dito sa Bitayan si Baby Ama.
1: Ganda lang!
0: Sige nga, bumasa ka ng comics, binasa ko. Oh, pwede, ganun lang.
1: Hindi ka na nag-change ng style doon kasi anak ni Baby Ama, that's a critically acclaimed movie. Tapos syempre si The Boy pa, malaking pangalan na si The Boy noon.
0: No, yun yung pinaka niya,
1: first
0: launching
1: then?
0: Niya. Yeah. Meron siyang mga ibang ginagawa, pero yun yung unang
1: major niya.
0: Tapos nag-click yun.
1: Can you imagine? Pero and yun ang launching film mo.
0: Mm-mm.
1: So, did they train you?
0: Kasi yung role ko mahaba, introducing, andun yung pangalan ko, uh-huh. pero ano lang naman, kaibigan lang. Parang sidekick lang ni Alma Moreno. Si Alma Moreno yung leading lady talaga.
1: But still.
2: Exactly, yes. But still. You know, that means that yung isang tingin pa lang sa'yo, yes, maganda. Yes, may ganda. Pero may aura din. Kasi ako, kahit anong lakad ko dito sa bilyonaryo, hindi pa rin ako nilalapitan ng mga boss ko eh. Hindi pa rin ako sinasabihan. No, but seriously speaking, I think yun yung sinasabi ni Ferdy na merong signature style si Ami while still bringing the character. Mm-hmm. And for me, what I remember growing up watching you, yun talaga yung natural. Yung word na natural, yung hindi overacting, hindi todo bigay, pero ramdam na ramdam mo.
1: Was it cellular level.
2: Was it something that inaral mo pa? Or parang natural lang talaga?
0: Yung hindi. Ganun lang siguro. Tsaka siguro pag nanonood ako ng mga shows, mga pelikula, ayoko nung sobra. Mm. Ayoko nang sigaw na sigaw, ayoko nang alalaki. At sa tunay na buhay, ganun lang din kasi ako. Kalmado.
1: Pati mata. Alam mo yun, pag nag-deliver, yung mata mo nagsasalita. Sabi nila, of course, like Nora Honor, mata daw niya yung kamandag niya. Ano ang kamandag ni Ami Austria pag nag-a-act?
0: Hindi ko alam.
1: I think I can tell you.
0: What?
1: Your mouth.
0: Talaga ba?
1: Kasi, pag nagsalita si Ami Austria, yung sabi mo, kalma, ito, ano, hindi masyadong mag-move. Tapos yung bibig lang parang magsasabi ka lang ng something na
0: first time ko lang narinig yan.
1: Nagkaroon ka ng award ng 17 years old. Pero hindi mo binigkas na, alam mo, wide yung mouth niya, hindi siya exaggerated na may nasusunugan. Nasusunugan! Si Emma Austria, nasusunugan.
2: Pero ramdam mo! Pero tagos! Pero tagos!
1: Di ba? You think, you never thought kung ano ang kamandag ng acting ni Emma Austria sa mukha.
0: May friend ako na nagsabi, ano siya, movie fan din siya. Favorite niya si Nora, si Vilma, lahat. Tapos lahat sila ginagaya niya ang acting. Hindi niya ako magaya.
1: Talaga?
0: Sabi niya, ikaw yung taong yung style. Siya nagsabi, hindi mo basta-basta magagaya. Hindi mo masabi ka ano yung eksakto.
2: True.
0: Yun lang ang sinabi.
2: True. I think that's yun yung pinag-usapan na rin natin. Na tinatry ni Ferdy gayahin, pero hindi rin niya magawa.
1: Fail.
2: Pero alam mo kung ano pinag-uusapan namin. Kasi when we were talking about it, may signature style nga. You've done over 70 films. That is with big names, with big stars, and you yourself, syempre, kumikinang ka na rin. Being in this industry all throughout the years, ano yung pinaka-memorable for you?
0: Memorable na film,
2: memorable experience and film. Let's put it together.
0: Experiences, marami. Siyempre, iba-iba yan. Lalo na pagbago ko palang nag-artista. Pagbago ka nag-artista, hindi ko naman alam before yung merong bring casual, bring sporty, bring formal. Ang damit lang namin nung araw, nabibili lang ako ng bago. Pag Pasko, bibili lang ako ng tiyahin ko. Isang pangbagong taon, isang pang Christmas, yung sapatos, dalawa lang, isang Spartan pang PE at saka black shoes para pagpumasok sa school, hindi niyo na kami ibibili.
1: Correct.
0: Ganon. Yun lang. So, nung nag-artista ako, saan ka kami? Ano daw yun? Ano yung sabihin ng sporty? yun yung mga, ang dami mong natutunan.
2: Correct.
0: Ganyan. And then, ayun na, kailangan nandiyan ka sa set ng ganitong oras, and then marami yung sa acting. Nung una na ang camera pala hanggang dyan lang, ang likot-likot ko. Oo, sabi ni Jun, naka-close up ka eh. Pag uma-acting ka, ikaw ba si Alas? Oo, ngayon, hindi pwede. Ipako nga yung ilang beses nila akong tinitake. Hindi ako nasa nagkakamali, kundi na-out of frame ako. Yung mga ganon.
2: O, direct ka, pareho lang kami ni Ami Austria.
1: Na out of frame.
0: Kasi malikot. So, sabi, ipako mo nga yung paan ito. So, ang dami mong pag-aaralan. And at the same time, kailangan din yung pag nagda-drama ka, yung challenging yung ikaw, sa'yo naka-focus. Tapos kahit na maingay diyan sa labas, kahit na yung humiyak ganyan, tapos nagluluto ng tuyo doon. Paglanghap mo, kailangan sarado lahat ng senses mo sa mga dati merong may drama na guest ako sa Maalaala Mo Kaya, may katabi babuyan talaga, as in piggery. So amoy na amoy mo, umiiyak ka, ganyan. Ang hirap sabihin lang.

0: nag-aral, ano kinalakihan niya, sino yung mga tao.
1: Eh, kung sampalan.
0: I mean, medyo madali lang naman yun.
1: Pero paano yun? Yung emotion ng sampalan, tapos parang hindi mo masasaktan yung co-actor mo.
0: Ayoko na nanakit, hanggat maaari. Pero ayoko naman din ng fake.
1: Oh, so paano?
0: So, pagka sampalan, I always cut my nails. Tapos kailangan, ano yan? Nail file talaga. Para wala. Siguraduhin kung walang matigas dyan. Walang nakahang nail na or matigas na. Para pag sampal kong ganyan, and then, kalahati lang.
1: Ano ba yung right angle ng sampal?
0: Kahit sa... Ang totoong sampal hanggang dito.
1: Oh, isang
2: hanggang tenga.
0: Hanggang tenga para masakit.
1: Oh.
0: Pero pag ano, dito lang. This one lang pinapatama.
1: Sige nga.
2: Wait.
0: Ready ka?
1: Ready.
0: 1, 2, 3.
2: Wala. Ay! Pero may tunog.
0: Yes.
1: Guys, true yun. Nasampal ako ni Ami Astrid.
0: Masakit?
1: Hindi.
0: Diba?
1: But it was real.
0: Oo.
2: Ang galing.
0: And then may tunog.
1: May angle talaga siya.
2: Nasampal ka pwede ni Ami. Ay, wag ikaw. Only pwede kay Ami Austria. Paano kung sabunutan?
0: Ay, madali lang
1: ikaw yun. Ikaw yun. Mas mahabok mo.
0: Mas mahirap yun. But sabunutan.
2: Seriously speaking, yun na nga, lahat na gawa. Sampalat, sabunutan.
0: Naka-hold ka lang ganyan, pero hindi mo hihilay.
1: Or sa corner, like here.
0: Nakaganyan ka lang.
1: Ah, so hindi mo siya ipupul.
0: Hindi mo ipupul yung buhok. Kumbaga, nakapasok ka lang sa mga anit na ganyan. Ah. Pero, kumbaga, nakaganyan lang. Hindi mo
2: hihilay. Alam mong well-trained. Alam talaga.
1: Alam mo kasi, but when you did, nung ginawa mo yon, when you did that, syempre maaalog yung head ng, ano, ng co-actor mo. Hindi ba nila nakakalimutan yung lines? Kasi, di ba?
0: Hindi naman. Kasi may choreography yun. Kasi kaminsan kailangan magbunggo kayo doon. Kailangan matumba kayo dito.
1: Uh-huh.
0: May ganyan. So, kailangan alam mo pa rin.
1: Sino favorite? Favorite mong sinampal at sa sinubunot na actor?
0: Hindi ko alam. I don't remember. Wala eh. Actually, hindi maaari ayoko nga manampal. Ayoko nga eksena ng sampalan.
1: Talaga?
2: Your soul talaga, parang nakikita namin na the kindness is still there. Pero out of curiosity, so syempre nagawa na natin lahat ng sampalan, sabunutan. Outside of the scene, may napaiyak na ba si Ami Austria?
0: What do you mean during ano sa set?
2: Yes.
0: Oo. Hindi ko maalala, wala, parang wala naman.
1: Ikaw napaiyak ka na ba?
0: Hindi
1: outside
0: rin.
1: The set by let's say a director
0: uh-huh.
1: or a co-actor. No need to mention names. Oh, you can if you like.
0: Wala.
1: Really?
0: Naman.
1: Walang lumalaban kay Ami Austria. Wala nagdidikdik.
0: Siguro nung bago ako, meron ka mga naririnig na sinasabi, ay, paano naging artista yan? Ay, ganyan naman yan. Yung mga itsura niya, may lait na gano'n, pero...
1: Talaga, yan? May magkakriticize? Ako na mananampalan siya masasabunod. Akin na.
2: Masakit ka rin manampalan. Well, I guess the reason why lahat parang enamored dun sa pagiging star mo is that 5 decades ka na in the industry.
0: Yes,
2: biruin mo yun. Pero never
0: 14.
2: Nagbago ang itsura. Nagbago. Barely. May masasabi ka bang talagang naging inspiration mo in the industry? Because you've inspired a lot, pero ikaw mismo, may nag-inspire rin ba sa'yo?
0: Siguro yung ano lang, yung... Ayun nga, unang-una, natuto ako sa nanay ko na kailangan kung gagawin mo ang trabaho, kailangan tama, maganda, maayos. And then, yung mga... Sarili ko to eh. Ako yung mukha kong nakaharap dyan eh. Ayaw ko mapahiya. Siyempre, gusto ko yung gagawa ako ng bagay. Yung maganda, maipagmamalaki ko. And then, siyempre, inspirasyon mo yung mga naging director ko, yung mga kaibigan ko, yung mga nakasama ko, yung mga napapanood mo ng mga hinahangaan mo. Ganyan. Yan sila. Marami yan.
1: May cliffhanger question ako sa'yo bago tayo mag-break, okay? Ano? Kung may Vilma Santos at labanan ng Nora Honor, sino ituturo mong pinakamatinding mong competitor or sa larangan ng pag-arte? But that's when we come back, okay? Please stay with us here on The Daily Dish with, of course, the Ami Austria.

0: That's why I hate Ayuda.
1: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
2: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
3: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano mapapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
3: Conversations that go beyond the political headlines.
5: O sino mga hula mong kakasun?
0: Hindi mo kami sa ayon ni Jess Alimbawa.
4: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
3: Political Talks, Friday, 8 p.m. A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
7: You're still watching The Daily Dish.
8: And of course, still with us, veteran multi-awarded actress, Ami Austria, who slapped me. I'm so lucky. So,
7: honor yon. It's honor. An honor.
8: Yung cliffhanger question
7: okay,
8: natin.
7: Okay, repeat question.
8: Kung si Vilma Santos at saka si Nora Honor may labanan noon, sino ituturi mong parang ganun sa career mo?
9: Wala. I mean, dahil sa mas magaling ako sa kanila. Kasi yung totoo naman na acting, kami kanya-kanyang style yan.
8: Pero yung mga fans, sinong nilalaban niya sa'yo?
9: Wala rin.
8: Wala?
9: Kasi alam nila na iba ito, iba ito, iba ito.
8: Si
9: For
8: LP,
9: example, sa best
8: nilalaban?
9: Actress, hindi rin.
8: Wala
9: kaming ganon. Hindi uso. In fact, supportive kami sa isa't isa.
8: Oh,
9: and then, hindi mo naman masasabi, halimbawa, sa isang festival or award-giving bodies na pinili yung pelikula mo, tapos sino mas magaling sa niya. Nagkataon lang na mas maganda yung role ng isa, mas maraming eksena mabibigat at nagawa niya. At ito naman, hindi naman masyado yung eksena niya na light lang. Eh, natural na mas mananalo ka. Unless pareho talaga nung role, o parehong pelikula ang gagawin mo, dumamay kita, sino mas magaling.
8: Ito na lang. Kung si Ate Shawyer, Sharon Cuneta, at saka Sherry Hill, palaga sa nagtatambalan. Sherry Hill is the kontrabida, Ate Shawi is the not kontrabida. Sino yun para sa'yo?
9: Ang kontrabida ko? Uh-huh. Ako normally ginagawa nilang kontrabida.
8: Si,
7: sino katambalan?
9: Nakasama ko niya, ayan. Si Lorna, nakasama
8: si
9: ko
8: LT.
9: Na. Si Vilma Santos, ayan.
8: Vilma Santos, si Ate Biga, Shawi.
9: Mga Biga Films noon. Si Shawi, hindi. Magkapatid kami lumabas noon.
7: But you're really on your own light kasi. Hindi mo na ma-compare, ibang level na yun eh. Siguro, usually kasi here at The Daily Dish, ang tinatanong namin is, tell us something that we don't know about you. Pero sisimulan ko muna, we know something about you.
9: Oh, sige, go.
7: Balita namin, naabutan ko tong show na to eh, MacGyver ka daw.
9: Oh.
7: Anong ibig sabihin nun? Nangangalikot ba ng mga gamit-gamit si Ami Austria? Mm-hmm. When people say may MacGyver moves siya, ano yun? Mm-hmm.
9: Ibig sabihin ko, naman yung sira, diyan kaya kong gawin.
7: Talaga?
9: Nung bata ako, may TV kami na walang antena, ganyan. Kung walang hanger, lalagay mo sa ayan na, pwede.
7: Ayos na!
8: Pati kotse.
9: Yes. Ay, kotse, kinakalas ko yan para linisin ko.
7: Oh my God!
9: Pero hindi naman yung may sira. Pero sa bahay, yung kuryente, kaya kong magpalit ng ilaw. Ganyan. Tapos yung tubero, kaya ko maging tubero. Basta yung magpalit ng gripo. May kaibigan ako na pag may sira siyang gamit, si Myla Gumila. She calls
8: best friend.
9: She's my MacGyver. She can fix this. Ganyan.
8: Actually, she's the one who told us that.
9: Ayun.
7: Galing sa kanya mismo.
9: Meron ako isang salamin na ganito na nasira itong gitna, na bale. Dinadala ko sa lahat ng opticals. Tinatanggihan nila, sige na nga, ako na nga lang, dinikit ko lang yan, ganyan, nilagyan ko ng plastic yung ibabaw, nilagyan ko ng glue, ganyan, para hindi siya, ayan, sinusot ko siya ulit sa bahay lang.
7: Ang galing, saan mo nakuha yun?
9: Wala kaming oven, nakakapag-bake ako.
8: Paano?
7: Superpower yan, ha?
9: Yung parang yung kawali na, yung
7: steamer?
9: Iron.
7: Okay.
9: Ganyan, tapos yun. And then yung, hindi pa uso masyado yung steamer noon eh. And then yung Kasi Rola, no, Dutch kasi Rola, yung ano, yung pangsaing, ayan, yung tatakip ko, ganyan.
8: She knows how to do it the old school way. She just doesn't realize
9: wala
8: it.
9: Wala na, yes. Na-imagine kasi, na, siguro ganyan, puro trial-trial lang naman. Ay, pwede pala.
8: Yun ang ginagamit nila in the olden times, na walang oven.
7: But, kanino nga nakuha yun? Is it with your mom, with your dad?
9: Siguro dahil sa kahirapan nung bata, gagawa at gagawa ka ng paraan para ma... Just to, ano...
7: Pero skill talaga yan, ha? That's amazing.
8: Let's go naman to this question that Chia was asking a while ago, but it wasn't on air. Kung si Sharon Cuneta is megastar, si Nora Honor is our superstar, sino si Ami Asre? What's the title that you have?
9: Wala din akong alam. Wala akong naririnig. Wala. Pag sinabi mo si Ami Asre, okay yan. Sige,
7: magaling, di ba? Magaling.
8: Bigyan natin siya.
7: Do you want one? Did you ever ask for it? Na gusto ko rin ng title or siguro yung mga producers? Kasi yun yung style dati, di ba? Pero actually, in the Western world, di mo naman naririnig yung mga titles na ganyan sa magagaling na mga thespians, sa mga actors. So, ever ba naisip mo na, ay gusto ko rin?
9: Parang hirap. Once kasi nilagyan ka ng superstar, kailangan pangatawanan mo yan na gamadang uli. Pag box office star, paano pag hindi na kumita yung pelikula mo?
8: Pero napakahabang, pero bibigyan ka namin ng title.
9: Oh, sige.
8: The MacGyver Star.
9: Oh, sige. Okay sa akin yan. Kaya kong pangatawanan yan.
7: The MacGyver Star also because kahit saan mo ilagay, nagagawa ng paraan and ang ganda ng paggagawa. In terms of films, ha? Yun yung alam ko na, even with series. Well, speaking about series, hindi lang movies and series ang ginagawa na ni Ami. You have come with the times. You also have your own podcast.
9: Oh, yes naman.
7: Tell us anong feeling noon na, you know, you're inspiring other people and you're reaching out kahit sa mga bagets with your inspiring stories.
9: Yes, oo. Eh, syempre, fulfilling siya. And at the same time, joyful, I think. Kasi alam mo yung sinusunod mo ko ng inuutos ni Lord. Kasi sa kanya naman galing yan eh. Kasi hindi naman ganun kadali. Hindi ganun kadali eh. Mag-invite ka lang ng artista or ng mga celebrity or ng mga Christian na i-interviewin mo. Hindi lahat unang-una Christian. Mm. And then, siyempre, pipiliin mo rin yung maganda na yung, I mean, yung bunga ng pagiging Kristiyano. And then, pag nakakita ka naman ng isa, pero hindi naman available. So, ang hirap, hindi. So, challenging siya. Challenging siya. Pero pagka nakakagawa, tapos makakita ka lang ng isang comment, thank you very much, Miss Ami. Meron, gusto ko na nga magpakamatay eh, pero buti na lang napanood ko to. Ganyan. Kaya okay na ako.
8: That was worth it.
9: That kahit was worth isa lang.
8: Your religion was very important to you. Ano yung turning point on where you became more, more spiritual, more Christian in this aspect? What was that turning point? And what caused it?
9: Before kasi yan, yun na nga yung buhay ko hanggang sa nag-artista ako, hanggang sa nakilala, na-appreciate naman ng tao. And then, nagkalapit ang loob namin ni Jay Ilagan. Mm. We lived together for 9 years, hindi kami kasal. And then, akala ko hanggang pagtanda namin kami na, pero na-aksidente siya after 9 years. Mm-hmm. And then, nung umpisa sabi ko, ayoko nang ma-in love, siya na lang, pero nakakasira pala ng ulo. Sabi ko hanggang sa ano pinagagawa ko, sabi ko, ano kaya mag-ano na lang ako? Sabi ko, main love na lang ako ulit. Baka mamaya makalimutan ko siya. So, ayan, nag-ayos, nagpaganda, nag-exercise, nagpapayat, nagtagumpay. Maraming dumating, maraming gwapo. Pero, mas bata pa, di ba? seven years younger, mga 10 years younger, ganyan. Pero ang nangyayari, sa umpisa, okay. Pero bandang ulit, boring, excited ka, pero hindi. Sana ito na, pero hindi. So, ang nangyayari, palipat-lipat ka ng relationship. Iba-ibang tao. And then, hanggang sa, meron akong friend na laging nag-i-invite sa akin na matin ang Bible study nila. Hanggang sa, nung wala na ako, tanggi ako ng tanggi. Mga 1 year niya akong ni-invite. Hanggang sa finally, wala na akong mapuntahan na gimmick, sumama na ako sa kanya. Yun. Yung unang attend ko ng Bible study na yun, nahawakan kaagad ako ni Lord. ang daming enlightenment kagad.
8: So, you from rock bottom, yung death ni Jay, yun na bang rock bottom, no? Hindi.
9: During that time. Nung half-life ko, yun na yung pinaka. Yung past life ko, yes.
8: So, naka-unload ka when you went with your friends, when you went to your friend to discover this new thing for you. That's a great realization. You said a while ago na it's worth it kung may isa na nag-comment sa'yo na, for example, they're gonna go hurt themselves, tapos hindi na pala. You know that's a responsibility, right?
9: Yes. Meron lang isang tumanggap ng salvation, kilalanin si Lord Jesus Christ. It's all worth it talaga na. Mm-hmm.
8: So you take this responsibility on?
9: Oh, yes.
8: Seriously, naman,
9: Tayong lahat na may kakilala sa Panginoon. Ang pinaka, ano naman natin, talaga, purpose natin is to spread the love of God.
8: Yes. Ayun. And what about Duke? Your the love of your life.
9: Oh, yes.
8: Ang bonus, 'di ba? Si Duke. How did you meet each other?
9: Through common friend kay Lorna T. Meron sila kasi dating business, mga investors sila dun sa business na 'yon, and then minsan nag-meeting sila, and then doon ko siya nakita.
7: Ilan years
9: 27 sa kayo? We got married 1999?
8: Yes. Oh,
9: 27 years na.
7: 27 years.
8: And with a child.
9: Isa lang, si Alexandra.
8: I love it. Look, hindi ka nagpapalit. I'm looking at the screen. Your face doesn't change. Anong sikreto ni Ami Austria?
9: Sikreto? Wala naman. Si Lord lang talaga yan.
8: Tubig?
9: Hindi rin ako mainom ng tubig.
8: Facial, ano?
9: Hindi rin ako. Mahilig ako sa cream. So, kung ano yung mga bago, tinatry ko.
7: Parang kung kami yan, kailangan may matayin team na dasal para lang ma-achieve yan.
9: Ay, totoo yan, ha?
7: But really, that's something else. Okay, Ami, thank you for sharing your life, yung mga challenges. There's also one more bit of your life that we want to talk about. Kasi, you've always overcome. Kahit anong iba to sa'yo, somehow, gracefully, na-overcome mo. There was also a time in your life na, yun nga, nalulun ka rin sa droga. But you used it and served as an inspiration to a lot of people. Tell us about that moment.
9: Before kasi wala, gusto mo lang magpapayat or subukan mo lang. Kasi ano naman ako eh, tried kito, tapos ay, ayoko na. Bitiwom na kagad. Damo, sige, ayoko na yan. Tumataba ako dyan. O yung iba, nakakasakit naman ang ilong yan. Ano gusto nila dyan? Ganyan. O gusto mong kupayat, sige, try nga natin siya buo. Sige, nung una, wala naman. Okay lang siya. Pwede mo na siyang trabaho. Sige. Pero little by little, hindi mo alam na hahanap-hanapin mo na siya. Tapos pag ayaw mo na, tulog ka na ng tulog, kain ka na ng kain, tumataba ka na, hindi ka na makabanyo, sakit na ng ulo mo sa kakatulog. Hanggang sa dumating sa point na almost 1 year, in, out. Sabi ko, ayoko na. Paano to? Pero maski na ayaw mo na, dahil nga yung katawan mo, hindi ka na makakilos, wala ka na magawa. Sige na, bibili ka na naman. And then pagkabili mo, magagawa mo na, malilinis mo na ulit ang bahay, magagawa mo na lahat ng dapat mong gawin.
8: Ilan
9: makakapagbanyo ka na. 6 years yun.
8: Six years yun
9: nang tatry mo, nakikipaglaban ako. But then, nung in-invite ako ni Christopher De Leon na umattend ng Oasis of Love dun sa retreat nila, sumama ako. Sige, this time, sabi ko, Lord, kinausap ko siya, sa'yo na to. Alam mo naman na 6 years ko nang gustong tanggalin ito. Hindi ko kaya.
8: But that was potentially a career-breaking situation. Kasi syempre, hindi ka makatrabaho maayos. Your physique
9: hindi, kaya
8: also.
9: Mo siyang itrabaho, actually.
8: Talaga, para hindi halata.
9: Kasi normal lang siya. Oo. And at the same time, gusto ko sa kanya nga, hindi namumula yung mata mo.
8: Ganyan. Parang normal?
9: Sa akin, gising ka.
7: Pero behind the scenes, you were struggling.
9: Behind the scenes, parang normal ka rin. Kaya lang, yun lang, wala ka naman ibang nararamdaman eh. Yun lang ang kulit mo, linis ka ng bahay, ganyan ka. Ako pa, ma'am, din, makulit talaga. Wala ko din naman nararamdaman na gising ka lang. Ganun lang.
8: Do you think...
9: Hindi katulad ng iba, yung food trip ka, hindi katulad ng iba, parang may ganun. Walang ganun.
8: But yung panahon na yon, do you think na uso yung ganun na crossing practice? Ngayon, is it still the same way? Or do you think ang mga celebrities, they've changed, like they don't really take substances anymore just to be whoever they are?
9: Sana naman hindi. Pero wala pa naman akong nakakasama o nakikita na merong ganung problema.
7: Mm-hmm. Well, I'll pick up with what Ferdy mentioned, no? Kasi he's mentioning about times now. Mm-hmm. And ikaw talaga nakakita noon, 5 years na, di ba? Mm-hmm. Five decades rather. Okay. May hiling pa ba si Ami Austria na role? May gusto pa ba siyang gawin? Kasi lahat na ng awards napunta na sa'yo. Mga pelikula, ang rami-rami na kung sino-sino na nakatrabaho mo. Meron pa bang dream role?
9: Kung yung dream role, wala na akong maisip. Wala na. Kasi depende naman yan eh. Kahit na ito yung role mo, pero kung wala namang magandang eksena maibibigay, useless yan. Kumbaga, nasa execution ng bawat eksena. Kahit na ordinaryong nanay lang, pero may eksenang mabigat, nakakaiba, iyon. Yun yung magiging iba talaga.
8: Kung meron ka silang ipoproduce na biopic para sa'yo, sinong artist ang gusto mo mag-play sa'yo?
9: Gusto ko si Maris Racal.
8: Maris Racal, why?
9: Ano siya eh, cute, sexy siya, ganyan. And then, kaya niyang, kasi ako, kaya kong mag-comedy, kaya ko rin mag-drama.
8: Correct.
9: Ganun siya. Pero siyempre, mas talented siya, magaling siyang sumayaw, magaling siyang kumanta, marami siyang pwedeng gawin. Mas flexible siya kaysa sa akin.
8: Okay. Ayun. Meron kaming slight surprise para sa iyo.
9: Ano?
8: Kasi meron kaming resident na ano, ang one of our writers, si Jerome.
9: Si Jerome.
7: Archivist.
8: Grabe. Okay, meron archivist. That's
7: yes.
8: What you call.
7: Grabe siya.
8: We wanna show you some materials from his own ano archive
7: collection,
8: or library. And tell us what you think about it.
9: Thank you naman. Ay, naiiyak naman ako.
7: Do you remember this?
9: Oh naman. Two women. Yan. Yung kung ako iiwan mo, and then, yan. Brutal.
7: Anong memory mo dito? We know matagal na to, pero baka there's something that na tumatak sa'yo when it comes to doing this.
9: Back-to-back yung pelikula. Ang ginawa ko lang dyan yung Brutal. Mm. And then, during parang premiere night, sa may Luneta Theater yata, yan eh. Pinag back-to-back yan. Yung ako'y iiwan mo, and then yung Brutal. And nung time na yon, 1980 or 1981, Metro Manila Film Festival, yan yung pelikulang pinanlaban ni Nora Honor. Yung kay Vilma Santos, yung Langis at Tubig yata. And then, yan, sa akin yung Brutal.
7: Ami, meron pa. Kasi, listening to you, even talking about Marie Rascal and everyone else, you're too humble. But we all know here about your star power, kung gaano kagaling. And I just wanna bring back to your memory this. Talking about flexibility, do you remember this? Naalala mo ba to? Salami mo nagawa.
9: Grabe ang payat, di ba? I don't remember na kung saan yung lugar na yan. And then, I don't remember this.
7: Mga how old were you when you were doing this? Makikita pa ba namin ang legs ni Ami Austria ulit?
9: Like nakalagay naman dyan eh.
7: Yes, diba? This is ano, 1981.
9: Yes, 1981. Oh, mga yan, 1920.
7: After ano na to?
9: Mga 19 years, I was 19 years old.
8: Oh, 5 years ka pala sa showbiz noon.
7: Already front cover ka na. Grabe. So, we wanted to bring this back to show you na timeless talaga si Ami Austria. Lahat na nagawa.
9: Nakakamis ang buhok.
8: Correct. Tapos, meron pa dito. Di ba? Meron kami talaga. Remember this film?
9: Si Anthony Alonso.
8: And? Yes.
9: Medyo action yan eh. Ayan, end ako. Ayan.
8: Gusto ko. End ako.
7: End ako. Yun yung importante doon.
8: Was this a memorable film for you?
9: Hindi masyado. Because during those days, di ba, noong mga panahon namin, ang daming production companies. Doon ko naranasan yung pitong pelikula sa sabay-sabay mong ginagawa. Huh? Na nakatira ka lang sa kotse. Ayun.
8: No wonder you resorted to two things like this. My God. Okay, next film, ito sa LED. Okay, Hinugot sa Langit.
9: Oh, paborito ko. One of my favorites.
8: Ito bang mabigat sa'yo?
9: Masaya. Masaya gawin niya kasi every time I work with Ismael Bernal, talagang paborito ko siya. Paborito ko siya.
8: Imagine the
7: And I'm sure paborito ka rin niya. Hindi lang basta-basta yan na.
9: One off.
7: Diba? I've heard about that.
9: One of his favorites. Number one niya siyempre si ano, my ate, sister Elizabeth Oropesa.
7: I'm gonna add one more sa mga nanonood sa atin. Maybe you don't know what this is already. Ito po ang tinatawag na Betamax.
9: Hindi siya yung dugo ng ano, ha?
7: Correct, hindi yung pagkain, okay?
9: Uh-oh, ito yung Betamax. Oh.
7: And this one is yung Brutal, which won you awards as well. Mm-hmm. What was your memorable time with Brutal? Kasi isa yan sa mga iconic na talaga eh.
9: Marami, mga scenes, mga, I remember Marilu Diaz Abaya, para makunan lang yung isang eksena kasi dapat walang dumadaan ng sasakyan, hindi nila mapahinto yung mga sasakyan dumadaan. So sige, okay, take over, assistant director, okay, Ami, you know what to do, okay, Jay, you know what to do.

Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25%

0: higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa ipira ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: Dream is to make something transformational and that can touch the life of more people.
6: You've already seen this work. Lighting up skylines, brightening shopping malls, creating spaces where technology comes to life. Beyond the bright lights, beyond the big screens, and the big ideas is the heart that drives them all. Let's find out what continues to inspire William Guido. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
7: From coast to coast in North America.
8: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
9: I teach you that you solve it pen and paper. Just like in the Philippines. Dalang pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
7: Mga kwentong Pinoy ang bida.
10: My name is Mary Rivera.
11: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
12: Ito ang Agenda North America.
13: A new era for public health begins. Join us as newly appointed Health Secretary Dr. Edwin Mercado.

0: Dami namang recently na-uncover na instances of women being offered for, I don't know a better word for it, pero parang if we were to be blunt about it, prostitution or money in exchange for, di ba, services. So, I mean, di ba, ngayon nagkaroon na tayo ng mas matinding penalties for pimping. Pero what does it say about the culture?
1: That exposes our society as hypocritical. Yung mga, di ba, pinasa yung anti-trafficking law ng Congress, ng House of Representatives, ng Senate. Pero kapag yung mga congressman, senators na may mga kaibigan ay o kaya yung mga matataas na opisyal pumunta sa probinsya, halimbawa, ang inang hinaharap nila, may babae ba dito?
0: So you're saying nasa culture po yun, at maraming politiko, nasa practice din nila to.
1: Because ang machismo ang society natin eh. Let's face it, machismo. Talagang parang Italy. Machismo, talagang nagkahari yung lalaki.
0: So palagay niyo po ba dapat magkaroon tayo ng, well, stiffer penalties, parang hindi nag-work. But what should we do? If you're saying that even politicians are involved.
1: Stiffer penalty, halimbawa yung that law, yung human trafficking that imposes a life imprisonment on the pimp. Non-bailable. Baba, dapat that should be amended. Kasi yung pimp, siya lang naman nagpo-provide, parang traffic lang siya. Gusto mo, ito. Naghahanap ka.
0: So sino po dapat ang non-bailable? Yung mismong clients?
1: Hindi yung rin mga, eh.
0: Hindi rin. So you're saying
1: hindi rin yung babae.
0: Hindi, hindi yung ano po, yung mga kliyente na kumukuha ng babae, sila po ba dapat yung
1: hindi rin. Hindi rin. Wala.
0: So are you saying dapat i-decriminalize na lang? Or
1: prostitution?
0: Opo.
1: Marami namang mga countries nga na legalize na yung prostitution eh. At saka, alam mo yung prostitution dito, very prevalent yan nung panahon ng mga pogo. Kasi yung mga Chinese, mga, di ba, ang dami nilang pera. Kayang-kaya nilang magbayad.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.

0: In fact, I've been visiting schools, no? Talagang may mga campus, hindi totally fence yung ano nila, yung
1: premises
0: nila. Meron naman naka-fence siya, pero dilapidated na, o kaya yung entry point nila, entry gate nila, walang guardia, no? So they have to assign somebody.
2: Yun ang inano din namin, na sana, no? Matulungan nyo kami sa media na maano talaga yung mga parents at guardians na yun, sila din dapat tingnan din at saka i-monitor talaga din yung mga bata nila.
3: Binulabog ng panibagong school shooting ang nakalipas na linggo. Siguridad na naman at pananagutan ang sentro ng issue.
4: Hindi ito mababaw na usapin dahil sa paaral na naganap ang insidente. Hanggang kailan matatakot ang mga estudyante?
3: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
4: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
3: Agenda Weekend. Car dealer ng kontrobersyal na Porsche Spyder. Pinagpapaliwanag ni Derek Ramsey, aktor, na nindigang binili ang sasakyan in good faith. Exclusive! Ilang pang personalidad, posible raw utak sa pagbaligtad ng mga nagpakilalang ex-Marines ayon sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sino-sino kaya? Testimonya ni Gina Acosta. Smoking gun daw sa impeachment trial ni VP Sara. Isa patay sa sword attack sa isang school sa Sweden. Vice Mayor ng Marantau, Lanao del Sur, arestado sa kasong murder at frustrated murder. At Duchess of Sussex Meghan Markle bibida umano sa isang Netflix series.

0: Sinisingil ng paliwanag ng aktor na si Derek Ramsey ang car dealer ng kontrobersyal niyang Porsche Spyder. Una lang sinabi ng Customs Bureau na dinaya umano ang mga dokumento ng sasakyan para hindi makapagbayad ng tamang buwis. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
1: Umaasa ngayon ang aktor na si Derek Ramsey na maipapaliwanag ng kanyang car dealer kung bakit iniimbestigahan ng Bureau of Customs ang kanyang kontrobersyal na Porsche Spyder dahil sa umano'y smuggling. Kasunod ito ng pagkumpirma ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa unang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na misdeclared ang naturang sasakyan bilang mas mababang modelo ng Porsche para madaya ang dapat na binayarang buwis sa importation nito. Sa kanyang social media post, iginiit ni Ramsey na hindi siya smuggler at hindi siya ang nagpasok ng sasakyan sa bansa. Binili niya raw ito 4 years ago gamit ang pinaghirapang pera sa negosyanteng si John Lee ng J-Works Unlimited, isang automotive customization business sa Makati. Binili niya raw ang sasakyan in good faith at nang may paniniwalang ito ay documented at legally registered. Handa raw si Ramsey na makipagtulungan sa investigasyon at magpresenta ng mga dokumento kung kinakailangan. Hiningi na ng Bilyonaryo News Channel ang panig ng J-Works pero hindi pa ito tumutugon sa ngayon. Samantala, sa pag-usap naman ng BNC kay Commissioner Nepomuceno, sinabi nitong pinasisilip na rin niya ang records ng nakalistang consignee ng naturang Porsche sa nakalipas na 10 taon.
2: Pinapabackcheck ko itong mga pangalan na nagmamayari ng kumpanya na nag-import ito sa sakyan na to. Dahil muli, ito ay nangyari, hindi ko pa panahon. 2021 ito pumasok sa bansa, kaya papahanap ko pa yung mga iba't ibang sasakyan na ipinasok itong kumpanya.
1: Hindi lang din umano sa records magbabase ang kanilang investigasyon. May kapangyarihan din daw ang ahensya na personal na bisitahin ng warehouse ng consignee kung meron man.
2: Kung yung mga in-import nila ay naibenta na, pwede pa rin namin habulin yan. Makikipag-ugnayan kami sa Land Transportation Office kung sino yung mga may-ari na ngayon. Maibibigay namin sino man nag-import yung mga detalye at yan ay ibabahagi namin sa LTO upang mahabol natin kung may problema yung mga in-import na sasakyan, mahabol natin yan.
1: Batay sa mga dokumentong nakalap ng BNC, September 2021 nang ipasok sa bansa ang hypercar sa ilalim ng isang trading and importing company sa Quezon City. Pero ayon sa ulat ng Bilyonaryo, hindi si Ramsey ang nakalistang pinagbentahan ng Porsche Spyder. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa kasong ito. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
3: Mas paiigtinginan ng Land Transportation Office o LTO ang pagsabat sa mga fake o improvised license plates na walang permiso mula sa ahensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, huhulihin ang mga motorista na gumagamit ng unauthorized plates mula September 1 at subject to impoundment at 5,000 pisong multa. Target din daw nila ang mga manufacturer at mga nagbebenta ng replica plates o yung mga plaka na ginagaya ang official plates ng LTO. Posible raw kasing magamit ito para pagtakpan ang mga sasakyang sangkot sa krimen. Para sa mga motoristang may mga nawawalang official plates, nag-abiso ang ahensya na agad maghain ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate plate.

0: Tuloy-tuloy ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan sa Zamboanga matapos ang pamamaril nitong nakaraang linggo. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
1: Isang proposed ordinance ang isinusulong ngayon ni Zamboanga City Councilor Mel Sadain. Ito ay ang mandatory security screening sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Dapat daw ay may sapat na mga security equipment ang bawat paaralan, gaya ng metal detector at bag screening equipment para masigurong walang baril o anumang deadly weapon ang makakalusot sa school premises. Ito'y kasunod na nangyaring school violence sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, kung saan naipasok na isang grade 8 student ang dalawang baril na siyang ginamit niya sa pamamaril.
2: If this ordinance will become a law, no, local laws natin, they will be forced to

0: a craft or make a way in yung dadaanan in such a way na talaga mag-comply sila doon sa ordinansa na yon.
1: Pero aminado din si Konseyal sa Daid na marami pang mga public schools sa Zamboanga City ang hindi pa kumpleto sa mga pasilidad at security equipment. Pwedeng maglaan ng kaukulang pondo ang lokal na pamahalaan para tulungan ang mga paaralan na paghandaan ng mga security requirement na kanyang isinusulong.
2: Hindi lahat ng mga pampublikong paaralan dito sa Zamboanga City ay fully secured ang kanilang mga school premises. Tulad dito sa Pasunanga Senior High School na kung saan nakikita nyo sa aking likuran na pawang mga gamit na yero lang ang kanilang ginawang temporary fence.
1: Ayon sa management ng paaralan, isa ito sa mga issue na kanilang pag-uusapan.
0: Oo, in fact, I've been visiting schools, no? Talagang may mga campus hindi totally fence yung ano nila yung
3: premises.
0: Yung premises nila meron naman naka fence siya pero dilapidated na o kaya yung entry point nila, entry gate nila walang guardia, no? So they have to assign somebody.
1: Patuloy naman ang pagbibigay ng Ateneo de Zamboanga University ng psychosocial intervention sa mga naapektuhang estudyante at guro. Umabot na umano sa humigit 500 ng mga students at teaching staff at mga magulang ang nabigyan ng psychological first aid.
4: There will be no scheduled community update this Saturday and Sunday. Our support work, cooperation with investigators, and review of security measures will continue. We will share an update if important and verified information becomes available.
1: Patuloy din ang pagsasagawa ng mga simulation exercise sa ilang paaralan sa lungsod na layong turuan ang mga estudyante at guro kung paano rumisponde sa mga active shooter situation. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
5: Hindi lang pisikal na sugat ang iniiwan ng mga panganib sa paaralan, kundi pangamba sa kaligtasan ng mga kabataan at kakayahan nilang matuto. Ayon yan kay Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, kasabay ng pakikiramay sa mga biktima ng school shooting sa Zamboanga. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Arsobispo na maraming hamong kinakaharap ang mga kabataan, kaya't nananawagan siya sa publiko na pakinggan sila at huwag husgahan. Sa oras anya ng pagluluksa, dapat pagtibayan ang malasakit at paggabay sa kanila para hindi manaig ang takot at karahasan. Sabi ni Cardinal, hindi dapat magtapos sa pakikiramay at pagluluksa sa mga biktima ang pagtugon sa trahedya. Sa halip, dapat itong magsilbing pagkakataon para mas malalim na maunawaan ang mga pinagdaraanan ng kabataan.
6: Unti-unti na raw nakakabangon ng mga estudyante at guro sa Tacloban, 2 buwan matapos ang pamamaril sa San Jose National High School. Pero bakas pa rin umano ang pangamba sa seguridad sa paaralan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Miriam Dasakada.
7: Tahimik pero hindi na kasing tahimik ng dati. Sa loob ng San Jose National High School Tacloban sa lalawigan ng Leyte, maririnig na ulit ang tawanan sa hallway. Pero sa likod ng normal na tanawin na ito, may sugat pa rin dahan-dahang naghihilom.
8: Ayon kay Dr. Nilo Ider, Schools Division Public Information Officer ng Tacloban City, na nasa gradual recovery na ang mga estudyante sa San Jose National High School mula sa trauma ng pamamaril noong nakaraang buwan.
7: Nabalik na sa face-to-face classes ang 15 sa mga estudyanteng nasugatan sa insidente. Isang hakbang, sabi ni Dr. Ider, patungo sa pagbawi hindi lang ng katawan kundi pati sa loob. Seguridad hindi na gaya ng dati. Hindi na rin basta-basta ang pagpasok sa San Jose National High School ngayon. Walk-through at portable metal detectors ang donasyon ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce sa Tacloban, hindi lang sa San Jose National High School kundi sa 14 pang public schools sa lungsod. May dagdag na ring guards at police personnel ang naka-assign sa loob ng campus, bukod sa regular na mobile police patrol sa labas. Ang dating silid kung saan nangyari ang pamamaril, isinara na ito. Ginawa ng stock room, pinalitan na rin ang kulay ng mga gusali. Kasabay nito, nagbukas na rin ang paaralan ng hiring para sa Guidance Counselor Associates. Sa huli, nanawagan sa DepEd Regional Director Dr. Salistiano Jimenez sa mga magulang.
9: outside the classroom, outside the campus, wala na kaming ano doon eh. Mas maraming oras sila doon sa bahay. So, yun ang inano din namin na sana ano, matulungan nyo kami sa media na maano talaga yung mga parents at guardians na yun, sila din dapat tingnan din at saka i-monitor talaga din yung mga bata nila.
7: Patuloy ang paghilom ng mga estudyante at guro sa isa sa mga itinuturing na pinakamalagim na yugto sa kanilang komunidad. Para sa Agenda Weekend, Miriam Disacada, Bilyonaryo News Channel, Tacloban.
5: Sanipuwersa ang iba't ibang telecommunications companies para i-block ang websites na nagpapakalat ng video ng school shootings at iba pang uri ng karahasan. Ayon kay PLDT Chairman Manny Pangilinan, higit 100 websites ang iba-block nila bilang bahagi ng commitment na panatilihing safe ang online environment para sa mga kabataan. Sakop din ito ang wireless arm na Smart Communications. Hindi raw sila papayag na maging daan ang network para sa mga sumasamba sa violenteng gawain. Ganito rin ang posisyon ng Globe Telecom. Responsibilidad anilang tiyakin na ligtas ang paggamit ng social media, partikular sa mga menor de edad. Kaya kasabay ng pag-usbong ng mga bagong hamon sa online platform, handa raw silang gawin ang kanilang parte at patuloy na isulong ang online safety.
6: At kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin si DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapol. Asek, magandang gabi po and thank you for your time.
10: Magandang gabi sa iyo at sa iyong mga tagapakinig.
6: Well, briefly, Asek, what has DepEd done so far following the series of school violence incidents?
10: Well, after nung Tacloban, nag-audit kaagad kami ng mga security measures ng mga schools namin sa nationwide. So, more than 47,000 schools, tiningnan namin yung kalagayan ng mga security personnel, kung ilan ba ang wala, CCTV cameras, PA system, security guards, pati yung mga metal detectors. Mm-hmm. So, because of the audit, nalaman namin kung ilan pang school ang mga nangangailangan ng mga ganitong klaseng equipment para sa security measures ng schools.
6: And moving forward po, batay doon sa mga nalaman ninyo, ano na po ang nagawa ninyo?
10: Right after nung audit, inauthorized na po ni Secretary lahat ng schools na bumili ng mga handheld metal detectors.
6: Mm-hmm.
10: Yung kaya na bumili ng walk-through metal detectors ay pinayagan po natin based on our existing budget 2026. Moving forward sa 2027, lahat po ng pangangailangan ng school namin sa mga elemento na to na for security and safety ay ipopropose namin sa 2027 budget.
6: Okay, pero Asek, mas bumaba po ang budget ng DepEd for next year, no? Yung proposed budget, it's roughly 974 billion pesos versus over 1 billion pesos na budget for this year, 1 trillion pesos this year. So paano niyo po gagawin at pagkakasyahin? May mga mababago ba? May matatanggalan ba ng budget for this?
10: Tama naman po 'yun. Sa NEP pa naman, yung sa National Expenditure Program, medyo bumaba ng konti. Pero mayroon pong mechanism for the hirit. Maghihirit po kami sa DEP, sa Congress, saka sa DBM, na ito yung pangangailangan ng mga schools namin para hindi na mangyari yung mga nangyari before sa Tacloban. Mm-hmm. And then example natin sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. So hindi lang po yan, pati yung pag-hire ng ating mga guidance counselors ay pinapabilis na rin natin. Mag-hire tayo ng 15,000 ngayong taon, and then by next year magre-request pa rin po tayo ng additional guidance counselors.
6: With all due respect, Asek, bakit ihihirit kung pwede namang isama sa actual budget proposal? Paano kung hindi kayo pagbigyan ng mga kongresista at mga senador?
10: Marami naman pong na-receive kami na suporta sa aming mga kongresista at sa mga senador patungkol dito. I'm sure po, during the budget deliberation, magkakaroon po ng mga pagbabago diyan sa mga line items na nasa National Expenditure Program.
6: Okay, kasama po sa proposed budget ng DepEd yung nasa 31.74 billion pesos for hiring new personnel. Maaari niyo po bang sabihin sa amin o kung ano ba yung sino ba yung mga personnel na pinag-uusapan natin dito? Ilan ng guidance counselors at security guards na i-hire?
10: Karamihan po dito sa nakapropose po sa NEP, ito po yung mga non-teaching personnel. Purposely po na gusto naming ma-augment yung mga

0: ng teaching personnel sa mga school. Ang halimbawa nito ay ating mga, yes, itong mga guidance counselors, itong mga project development officer, at saka ating mga administrative officer. Mm. Ito po ang purpose ay para mabawasan yung administrative task ng mga teachers, at also because of this what's happening right now, ito po ay mga katulong din sa pagpapaigti ng security measures natin sa ating paaralan.
1: Opo, kasi ang initial po na binabanggit ni Secretary Angara, one school, one guidance counselor associate at least. Ano po? At
0: yes,
1: least for
0: yes,
1: 2026, ilan na po ang na-hire ninyo?
0: Ongoing po yung process ng hiring. 15,000 po yung target natin ngayon na ma-hire ngayong 2026.
1: Okay.
0: So major, may, sa totoo lang, may kakulangan po tayo sa supply. Like for example, ang pwede lang mag-apply dito, ito yung mga graduate ng psychology, mga behavioral sciences, at yung mga psychology students, and then child development. So, yun nga, makikipag-coordinate kami sa CHED para i-increase yung ano yung mga kumukuha ng ganitong klaseng ano, kaling klaseng kurso para sa mga susunod na taon sa pag-hire namin ng mga ganito, may madagdagan po yung supply natin.
1: And out of the 15,000 target po, ilan na po ang na-fill na posisyon?
0: Based on the latest report po, yung 9 of the 15,000, 9,000 po ay narilisa na ng NOSCA. O ibig sabihin ng NOSCA, ito po yung budget para sa salary ng mga teacher. So, ng mga guidance counselor associate. So, may process po kasi sinusunod based sa standards ng civil service, pero pinapabilis po namin yung proseso ng ano ng pag-process ng mga application.
1: Okay, pero hindi ba parang sinasabi po na parang puro short-term solutions yung nakikita? Hiring ng security guards, mga drills, ano? Wala bang ibang mga aksyon para holistic at mas malawak po yung magiging saklaw nito? Because marami pong mga magulang, maraming mga guro ang nagsasabi na rin ng kanilang mga pangamba po dahil sa mga insidente recently.
0: Yes, tama. Magandang tanong po yan. Una, siyempre itong mga pangyayaring ito ay kailangang mahubog na yung GMRC o yung value formation natin. Magsisimula na siya dapat sa early grade, mula sa kinder. So may irumpong integration yan sa ating curriculum. So ibig sabihin, ang sinasabi nating long-term na solution is sa curriculum po yan. Mula pala ng kinder, bibuild na natin yung palalakasin po yung ating values education, GMRC. Pangalawa, i-involve na po natin deeply yung mga magulang. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga involved na mga bata sa mga violence, mayroon po talagang elemento ng dysfunctional family. So gusto po nating i-rekindle yung family involvement sa school ano natin, sa school operation. Like nung panahon natin, pag may PTA, umaatin po talaga yung mga magulang. Mm. Pero napansin namin based sa report, mga pamangkin na lang, mga kapatid at mga kaibigan na lang ang pinapa-attend pag mayroong PTA meeting. So ito po ay tinatarget natin na mabuhay ulit yung participasyon ng mga magulang sa schooling ng kanilang mga anak.
1: So briefly po, ano, kasi may mga teachers at mga parents din po na nagsasabi o nagbibigay ng kanilang opinion na yung mga active drills nationwide po na ginaganap ngayon o ginagawa ng DepEd, nagdadala rin siya ng anxiety sa mga estudyante. At ang pangamba nila is baka daw po nanonormalize yung ganitong klaseng scenario o sitwasyon. So what is your reaction to that, Asek?
0: Well, expected po yan sa reaction ng mga magulang at sa reaction ng mga kabataan. Pero ang tinatarget natin ngayon yung kahandaan po ng buong komunidad at ang buong school community po sa yung 47,000 schools natin. That includes also yung mga private schools. So, well, kailangan nating balansehin yung mga ganon. So, ibig sabihin, kailangan nating ihanda lahat ng mga eskwelahan natin sa posibleng mangyayari. At syempre, magbibigay tayo ng mga intervention din sa mga kabataan, lalo yung pagpapalakas ng mga school government organization, yung mga clubs and organizations sa loob ng school para ma-divert yung kanilang mga attention sa mga ganitong klaseng, limbawa, yung paglalaro. So ibig sabihin, sa loob ng school pa lang, maghahanda kami ng mga programa na magiging busy yung mga bata, extracurricular.
1: But Asek, sa lahat

0: po ng ito, no? Ano po, o nasaan po si Secretary Angara sa lahat ng mga sitwasyong ganito at sa mga planong ito?
1: Well, SEC is very much concerned po si Secretary sa nangyayari. Kaya nga, sa bawat pangyayari, kung kaya niyang puntahan, pinupuntahan niya. At kung hindi kaya puntahan, pinapadala niyong kanya mga executives, sa mga USEC and ASEC. Sobra pong nabahala si SEC Sani nung nasundan pa yung school shooting from Tacloban to Zamboanga. So, hindi na po ito kailangang ipawalang bahala kasi hindi na po ito isolated. So, kailangan po talaga, mayroon po talagang konkretong mangyari at untap po dito talaga si Secretary Angara.
0: So, hindi na po siya isolated because meron ng mga seri ng pangyayari. So, ibig sabihin, ano po ang...
1: Ibig sabihin po, kasi mula nung Tacloban, kung papansinin mo, yung mga copycat na nangyari, no? At dumami rin yung incidents ng mga online threat at yung mga may mga death threat pa nga, mga tinatarget yung mga estudyante at mga teacher natin. So, talaga pong nagkaroon ng ibang scenario yung school violence sa buong Pilipinas because of that. So, ang iniiwasan natin bago kasi itong pinomeno na copycat ay na ito ay lumala pa. So, ibig sabihin ginagawa po natin lahat, lalo ng koordinasyon natin sa ating PNP, sa ating local government units, at ibang mga law enforcement agencies para mailatag po talaga ang framework para maisaayos po yung school and safety and security ng ating mga schools.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapon.
1: Maraming salamat.
2: Sa Sweden, isa ang patay habang tatlong iba pa ang sugatan dahil sa pananaksak ng isang 18-anyos na lalaki sa isang high school. Tatlong iba pa ang sugatan sa insidente. Ayon sa mga otoridad, nasa kustudiya na nila ang suspect habang iniimbestigahan pa ang posibleng motibo. Nagpahayag naman ang pagkabahala si King Carl XVI Gustav sa nangyari kasabay sa pakikisimpatya sa mga biktima.
0: DPWH Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo spotted ulit na magkasama. Bakit kaya? Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Pumalag ang kampo ni dating House Speaker Martin Robaldez sa tila pag-single out ng ombudsman na ang kongresista ang nasa likod ng pagbaligtad ng apat na tinuguriang Baleta Boys at ni Orly Cotesa. Kung bibigyan daw kasi ng Malaysia ang recantation, marami raw ang suspect dito. Narito, exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
1: Hindi si former House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ng ilang self-confessed bagmen ni ex-Congressman Zaldico. Yan ang pinanindigan ng abogado niya na si Attorney Aide Fajardo. Sa panayam sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Fajardo na marami umanong makikinabang sa nangyaring recantation ng ilang Maleta Boys kabilang na si Orly Cotesa. Pati na rin ang bagong affidavit ng nasa 25 dating bodyguards umano ni Co na wala silang nasaksihan na anumang Maleta deliveries. Bukod daw kasi sa kanyang kliyente, marami pa anyang ibang pangalan na binanggit sa mga naunang affidavit. Sinabi ni Fajardo ang pahayag matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila si Romualdez Umano ang pinakamakikinabang sa mga nangyaring recantation. Una nang sinabi ni Cotesa at ng ilang nagpakilalang former bodyguards at bagmen ni Co na mali-maletang pera ang idinideliver nila kina Romualdez, President Ferdinand Marcos Jr. at iba't iba pang personalidad na galing Umano sa DPWH Project Kickbacks.
2: Napakarami pong binanggit doon sa mga affidavits of the Maleta Boys, right? People from the executive department, people from the Senate, people from the lower house. So if we speak of benefit, it will benefit all these people, not just former Speaker Martin Romualdez. So if that is the only, if we impute malice to the recantations, there are many suspects. But never discount the possibility that these are true and genuine recantations coming from the hearts of these people.
1: Sa kabila nito, sinabi ni Fajardo na central point sa depensa ni Romualdez ang recantation ni Cotesa, lalo na't laman ng bago nitong affidavit na siya umano ang missing link sa pagitan ni Co at ng former House Speaker.
2: The essence of the complaint seems to be that, as stated in the recantation of Cotesa himself, Cotesa was the quote-unquote missing link between Zaldico and Martin Romualdez. And that missing link was supplied by that manufactured original affidavit. That's why when we got wind of this new affidavit from Cotesa, we downloaded it and attached it to the supplemental counter-affidavit in the expectation that we will get the certified true copy from the notary who was identified in that sworn statement.
1: Sa kasalukuyan, nananatili raw option sa Romualdez camp ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga may pakana ng umano'y manufactured affidavit ng nagpakilalang ex-marine. Bukod kay Cotesa, kabilang daw dyan ang itinuturo ng self-confessed bagman na namilit sa kanya na sina former Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Dapat daw patawan ng mas mabigat na parusa ang sinumang magtutulak sa isang tao na mag-commit ng perjury o ang pagbibigay ng peking testimonya. Ayon yan kay Senador Panfilo Ping Lacson, kasunod ng recantation ng nagpakilalang ex-marine na si Orly Cotesa at apat na miyembro ng tinaguriang Maleta Boys. Sa kanyang bagong affidavit, binawi ni Cotesa ang kanyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson sa kanyang ex-post, hindi dapat matapos ang issue sa recantation lang. Sa ilalim anya ng Republic Act No. 11594, prisyon mayoro 6-12 taong pagkakakulong ang naghihintay para sa mga gagawa ng perjury. Bagamat pangkaraniwan na anya ang pagbawi sa testimonya, dapat ipatupad ang batas dahil ginagawa umano itong negosyo para targetin ang mga politiko.
0: Sa muling pag-init ng flood control scandal, binalikan ng Bilyonaryo News Channel ang papel ng binuwag na ICI o ang Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa informant ng BNC, nakita ng komisyon ang umano

0: Pinoy abnormal insertions mula pa taong 2019, pero na-report kaya ito ng ICI.
1: Bago tuloy ang ma-dissolve ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang brainchild ng Pangulo nang simulan niyang iutos ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects, tinanong na natin noon kung natupad ba ng ICI ang mandato nitong imbestigahan ang infrastructure projects within the last 10 years simula nang buuhin ang komisyon noong 2025. Nasagot na ngayon ang tanong na ito ng isang mapagkakatiwalaang informant ng Billionaire News Channel. Ayon sa source, may nakitang abnormal insertions ang ICI investigations simula sa mga taong 2019 at 2020, pero in small amounts lang daw. Madali lang din daw makita ang laki ng pagbabago ng budget ng DPWH simula sa isinumiting President's Budget o National Expenditure Program o yung tinatawag na NEP kaysa sa General Appropriations Act o ang pinal na budget para sa isang fiscal year. Nang tanongin natin ang Malacanang noon tungkol dito.
2: Mas maganda po siguro kung maitatanong niyo po mismo, nagbibigay tayong respeto sa Ombudsman at saka sa DOJ kung saan po isinimite ang report ng ICI.
1: Wala rong masasabi ang palasyo tungkol sa final report ng komisyon dahil nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice na raw ang otoridad na magsalita patungkol dito. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na rin naman ang nagsabi noon na tapos na ang papel ng ICI sa imbestigasyon.
3: The ICI itself has made a determination that much of their work has already been done.
1: Ayon pa sa informant, redundant ang papel ng ICI sa investigating bodies sa DOJ and Ombudsman, kaya ang ginawa ng komisyon ay base sa Executive Order 94 na bumuo rito ang i-identify kung sino at ano ang mga anomalya at isumite ang findings sa mga investigador for final evaluation. Isa ang political expert na si De La Salle University Professor Julio Tehanki sa mga analyst na dati nang nagsabing isang toothless tiger ang ICI dahil sa kakulangan ng kapangyarihan. Hiningan natin ang pahayag ang Office of the Ombudsman at DOJ, pero wala pa silang tugon sa ngayon. As for Malacanang, nabanggit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa isang personal vlog na hiningi niya na kay DPWH Secretary Vince Dizon ang listahan ng umano'y maanumalyang flood control projects sa ilalim ng Duterte administration.
0: Ang tanong, bakit naimbestigahan pero hindi umano na isama sa final report ng komisyon ang mga taon na nakasaad sa mandato nito? Nabuwag man ang ICI na binuo pero independent daw sa kambay ng Pangulo, sa huli, ano ba talaga ang naging papel nito?
4: Dinepensahan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang paggamit ng aspalto sa 1 billion peso EDSA rehabilitation project. Kasunod ito ng pagbatikos ng publiko dahil mabilis umano itong masira. Ayon kay Dizon, kailangang bakbakin ang kasalukuyang semento kung gagamit ng ibang repair method. Makakabigat daw ito, lalo na sa traffic. Tiniyak naman ng kalihim na agad gagawin ng full repair sa mga nasirang bahagi sa oras na gumanda ang lagay ng panahon.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
5: Ivy, sa ngayon, nagbabalik po sa tatlong bagyo ang nakapaligid sa ating Philippine Area of Responsibility. So una na dyan, itong si Bagyong Saudel, international name po ito, na nasa typhoon category na. And as of 2 p.m. ay nasa 2,565 kilometers ito sa silangan ng Northern Luzon. So may taglay na ito na hangin na 150 kilometers per hour at hindi natin nirurule out na lalakas pa ito, possible, into a super typhoon. Yung kanyang pagpasok sa ating area of responsibility, nandyan pa rin po, no, mataas ang possibility na pagsapit po ng Lunes ay ito'y tatawagin na natin sa local name na Oben at maring manatili ng 1 hanggang 2 araw sa loob ng ating party sa may northern part of Philippine Sea. So maliit pa ang tsansa na ito ay magla-landfall or magkakaroon ng direktang epekto. So balit nandyan yung enhancement ng southwest monsoon by early to middle of next week. Samantala, yung dalawa pang minomonitor natin na bagyo, yung isa ay si Tropical Depression with the international name na Gainari. Ito po ay yung dating bagyong Neneng. So from low pressure area dito sa labas ng ating par sa Hilaga ng Batanes, na-redevelop po, gumanda muli ang kanyang sirkulasyon at nasa layong 635 kilometers hilagang silangan ng Batanes, hindi natin i-rule out na pumasok ng bahagya sa ating part, pero eventually po ay patungo talaga ito sa may East China Sea and Eastern Mainland China. Habang yung Tropical Depression na pangatlo, ito po yung low pressure air na minomonitor natin dito sa may kaliwa po nitong sibagyong Southdale.

0: Huling namatay nito at 1,065 kilometers naman sa silangan ng Eastern Visayas. Napakalapit niya doon sa ating eastern far boundary at posibilitong pumasok ng saglit. Pero ang general movement naman niya within the next 24 to 48 hours ay pahilaga-hilagang silangan o unti-unting lalayo ng ating area of responsibility dahil susunod siya dito kay bagyong Southdale na siyang kumikilos naman po pahilagang kanluran. So nagkakaroon sila ng interaction sa ngayon, pero both of them, or even itong si bagyong dating Neneng, ay wala naman pong epekto sa alimampanig ng ating bansa. So yung southwest monsoon pa rin or hanging habagat ang siya magdadala po ng mataas na tsansa ng ulan dito sa may Luzon, kabilang na dyan ng Ilocos Region, Cordillera Region, ganyan din ang mga lalawigan ng Tanes, Cagayan, dito rin po sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. So overnight, meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains. So make sure po na meron ba ang payong kung lalapos po ng bahay at mag-ingat sa banta ng baha at landslides. For Metro Manila and the rest of Luzon, at the moment, partly cloudy to cloudy skies pa. Minsan, nagiging makulimlim na nga ang panahon. Pero by tomorrow, posible na malaking bahagi na po ng Northern Luzon, Central Luzon, down to Calabarzon, Mindoro Provinces, and Metro Manila magkakaroon na ng mga kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms din. Unti-unting dumadami pa yung ating mga lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan. Simula po sa araw po ng Lunes and possibly pagsapit po ng hanggang Miyerkules hanggang dito na sa may western section of Visayas. So make sure, again, na coordinate tayo sa ating mga local government units at laging magantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Yan muna ang napapanahong balita ngayong Sabado. Balik sa iyo, Ivy.
1: Alright, mag-ingat po tayong lahat dahil mukhang tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan in the coming days. Maraming salamat sa weather update, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja.
2: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong

0: forecast ng pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Niño. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Spotted again sina DPWH Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo. This time, kasama nila sa tila isang breakfast meeting sina Senator Francis Chiz Escudero at Angat Buhay Executive Director Rafi Magno sa isang coffee shop sa Clark. Bumisita sila sa JBL Children's Medical Center para umano tingnan ang serbisyo nito at mga pasilidad. Layon daw ng pagbisita na makita kung ano ang mga medical facility na maaaring gayahin sa Naga City.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane.
1: Itinuturing na smoking gun ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon ang mga testimonya ni Gina Acosta. Salaysay pa lang daw nito, matibay ng ebidensya sa alegasyong paglustay ng pondo ng opisina ni VP Sara. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
2: We are very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. No? Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. In 2022, confidential funds ay nalusaw, nawala ng parang bula noong pong pinirmahan na po itong acknowledgement receipts. Hindi na ho natin malaman kung saan po napunta yung pera.
3: Hindi pa tapos ang prosekusyon sa paglalatag ng ebidensya patungkol sa confidential funds ni VP Sara. Pero kumpinsido na silang naglustay ng pondo ang Vice Presidente dahil sa salaysay ng Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta.
2: Dahil nga, binigay ng OVP ang confidential funds sa isang non-OVP personnel, katulad po ni Mr. La Chica. So, doon pa lang, yung pong requirement to prove misuse has already been established.
3: Matibay na raw ang poste nila sa ngayon, pero tuloy ang prosekusyon sa paglalabas ng iba pang mga ebidensya at posibleng iharap nilang NBI na magpapatunay raw na ilang tao lang ang pumirma ng mga acknowledgement receipts.
2: I think we are expecting several smoking guns, but you have to wait for the canon.
3: Samantala, pabor naman ang prosekusyon sakaling mailipat sa hapon ang trial sa Senado. Umaasa sila na matatapos ang paglilitis laban sa bise bago mag-Disyembre at kanila raw susubukang tapusin ang paglalatag ng mga ebidensya sa lahat ng articles of impeachment hanggang sa unang linggo ng Oktubre. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
1: Arestado si Marantau Lanao del Sur Vice Mayor Ali Escandar Unte Alonto III dahil sa mga kasong murder at frustrated murder. Ayon sa PNP, number 4 most wanted person ng Region 10 si Alonto. Number 3 rin siya sa buong probinsya ng Lanao del Sur at number 1 most wanted sa buong Marantau. Inaresto si Alonto nitong Biyernes ng gabi sa Barangay San Miguel, Iligan City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi ligtas sa accountability ang sinuman, may posisyon man sa gobyerno o wala basta mayroong valid arrest warrant. Kasalukuyang nasa police custody si Alonto para sumailalim sa legal procedures.
0: Apat ang patay sa sunog sa Barangay 107, Pasay City, kabilang ang dalawang senior citizen at dalawang bata. Base sa salaysay ng kapitbahay ng nasawing magkakaanak, nakarinig sila ng pagsabog bago ang sunog.
4: Pagkagising ko, bigla na may sumabog. Para kami binomba. As in, pagkasabog, yung kaluluwa namin parang lumabas ng katawan. After nun, umakit ako, chine ko yung mga kapitbahay. Nagtingin na sa labas na. Wala ako. Wala po. Pipilitin ba maon?
0: Nabigyan na ng tulong ang mga biktima at iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog at halaga ng pinsala.
1: Sibak na sa pwesto ang hepe ng HPG-NCR na si Police Colonel Joey Tomas Caise. Sa reassignment order na unang nakuha ng Bilyonaryo News Channel, inilipat si Caise sa Human Resource Management and Doctrine Development Division epektibo simula ngayong araw. Relieved din sa pwesto si Police Lieutenant Colonel Carlo Carrion Loñosa at 11 pang tauhan ng HPG-NCR. Ayon sa PNP, ginawa ito kasunod ng umano'y tensyon sa pagitan nila at mga opisyal ng Bureau of Customs sa isang raid operation sa Bulacan. Bago ito, may kontrobersyal na post ang kolumnistang si Ramon Tulfo at sinabing nisarmahan umano at tinutukan ng mga police HPG ang mga tauhan ng BOC nang subukan ng mga itong kuhanin ang mga sigarilyo

0: Women continue to fight for their rights and their dignity, not to become better than the other, but to stand on equal footing. Women's Equality Day, Bilyonaryo News Channel.
1: At nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang bine-verify.
2: Sinimalaya gaganapin sa Mindanao. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo.
1: Ang daming mga isyu na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga isyu din na wala silang pake. Dahil bawat balita may isyu at bawat anggulo ko aganda.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon, naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Ang programang ito ay rated hindi SP, pero G. Hindi siniseryoso, hindi pinapatulan, pero G lang ninyong pagtawanan. Hatid lang po namin ay magpasaya sa kabila ng init at gulo ng politika. Kaya bato-bato sa langit, huwag magagalit, ay nakakapangit.
1: Narito na ang mga headlines dito sa Aganda. Sa super hot na balita, Senator Pia Cayetano in hot water dahil sa pinost na spliced video. Sa balitang AFAM, malakas na ulan sa Ukraine, kinaiinisan ng mga Ukrainians. Sa showbiz balita, Vice Ganda nag-apologize kay Baby Doll Johaira. Ooh, lala! Sa balitang dilang pang pamilya pang sports pa, Alex Ayala gagawan na ng museum. Sa Aganda Exclusive, Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nag-resign. Ang heartbreaking letter of resignation napasa kamay ng Aganda. Cinemalaya Film Festival gaganapin sa Mindanao. Wow na wow! The press briefing ni Attorney Clear Castro, sisilipin natin live! Horoscope at weather report, pagsasamahin namin! Mga in and out na balita ngayon linggo, iisa-isahin natin! At Pinky Wave, kakaway muli, live na gugulat mula sa Hig! Simulan na natin ang Aganda!

Senator Pia Cayetano in hot water dahil sa spliced video. Ilang grupo ang nag-file ng complaint laban kay Senator Pia Cayetano dahil sa spliced video ni Akbayan Representative at House Prosecutor Chel Jocno sa nagaganap na impeachment hearing. Hindi masabi kung nakarating na kay Senator Pia ang ethics complaint. Ngunit pagkatapos

ng paglalaro ng padel, naligo muna siya sa hindi malamig, ngunit mainit na tubig. Tia is in hot water. Opo, hindi po magkaugnay ang balita. Sa balitang AFAM naman, Ukraine kasalukuyang inuulan. Malakas na ulan sa Eastern Europe, kinaiinisan ng mga Ukrainians. Dala na rin ang climate change, hindi na lang mga drones lamang, missile at bala ang nagpapaulan sa Ukraine. Palakas na rin ang palakas ang mga bagyong dumadaan sa nasabing bansa. Umabot na rin sa signal number 5 ang malakas na ulan na hindi nagugustuhan ng mga mamamayan doon. At nagkaisa sa pagsabing, Ukraine! Sa showbiz chika, sorry ni Vice Ganda, hindi raw sapat para sa mga kritiko niya. The phenomenal superstar Vice Ganda nag-public apology na matapos ma-call out sa naganap na pagbubuga ng tubig sa Baby Dolls member na si Johaira. Higit pa daw sa pambabasa, mas problematic daw ang pagtawag ng award-winning comedian na naputikan ang babae dahil na rin sa kulay ng kanyang kutis. Ngunit kahit nag-sorry na ang Showtime host, para sa mga ilang netizens, kulang pa ito. Ang gusto raw nila, sumayaw raw ng ulala baby si Vice ng 24 hours. Sobra naman yun. Sa Hollywood News, Bini may banat sa international movie scene. Pasok na rin sa international movie scene ang nation's girl group Bini matapos mapasama ang kanilang kantang A Parallel World sa soundtrack ng Hollywood animated movie Forgotten World. Masaya naman kahit disappointed ang American Idol judge Lionel Richie dahil ipinasa sana niya, hindi nga lang napili para sa pelikula ang kanyang kantang We Are The World. Sinusubukan din magkaroon nito ng co-prod with Disney para magamit ang awiting It's a Small World. Sayang, wala na si Michael Jackson. Baka magamit nila ang Heal the World. Nandiyan naman si Beyoncé para sa Run the World. Tama! Pero all Filipino ang tema ng pelikula, kaya dapat Lea Salonga. A whole new world. May point ka. Ikaw, Pinky, may entry ka? Wala nga eh. Oo, mga nasa ibaba ang mga kantang yan. For me, it should be Carpenters. Yung kanta kasi nila, Top of the World. Nothing can top that, Pinky. Dumako na tayo sa balitang di lang pambamilya, pang-sports pa! Alex Ayala, wagi na naman, talaga namang walang makakaawat sa galing ng mga Filipino athletes. Kaya naman, nagkakaroon na siya ng cult following. Gagawa na siya ng mga life-size na estatwa, ipapatato ang kanyang pangalan at mukha kung saan-saan, at gagawa na rin siya ng museo na itatayo sa kalsadang para lang din sa kanya. Ang Ayala Museum sa Ayala Triangle sa Ayala Avenue. Sa dami ng fans ni Alex, magiging traffic din lagi dyan sa Ayala. At sa ating pagbabalik, pag-alma ng mga Pinoy sa mga pambubuli ng China, hindi nakakalma. At resignation letter ng Chief of Staff ni Senator Robin Hood, napasakamay ng aming news team. Iyan na di ba pang nagbabagang balita sa pagbabalik ng Aganda!

0: for Public Health begins. Join us as newly appointed Health Secretary Dr. Edwin Mercado breaks down his vision for the DOH, emergency services, and the future of healthcare. Catch the exclusive guesting on Wellness is Wealth on Sunday, 10:30 a.m. on the Billionaire News Channel. Live well, live wealthy. Wellness is wealth.
1: From coast to coast in North America.
2: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
3: I teach them to solve it pen and paper. Just like in the Philippines, dalang pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
1: Mga kwentong Pinoy ang bida.
4: My name is Mary Rivera.
5: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
1: Ito ang Agenda North America.
6: At nagbabalik pa rin ang mga balitang kasalukuyang pang vine-verify. Pero yahatid na namin agad-agad dito lang sa Aganda. Mga Pinoy umalma sa mga propaganda ng China laban sa Pilipinas. Nagsagawa na ng ilang mass action protest ang mga Pinoy laban sa bansang China matapos ang kanilang propaganda video na nagpapakita sa mga Pinoy bilang mga unggoy. Sa Quezon City, ipinagbabawal na muna ang maglaro ng Chinese jackstone at Chinese garter. Sa Maynila naman, isasara na muna ang mga Chinese restaurants at Chinese garden. Hindi na rin itutuloy ang shooting ng sequel ng Manupo para sa Metro Manila Film Festival. Banned muna sa radio stations ang kantang Butche Kick. Wala na rin muna ang gagamit ng babasaging pinggan kasi di ba, fine China yun. Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nag-resign. Ang heartbreaking letter of resignation napasa kamay ng Aganda. Isang madamdamin na letter of resignation ito ng Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nang ito'y mag-resign kamakailan. Ang naturang resignation letter ay naglalaman lamang ng 9 letters. B-A-L-A-K-A-J-A-N. Bala ka dyan. Sinagot ni Senator Robin. Sinagot niya ang resignation letter na ito ng isang galit na pahayag. Is this a death threat? Anong bala? Unbelievable.
7: Bagong Donald Trump International Airport, iniwasan ng mga travelers. Flop ang bagong Donald Trump International Airport na matatagpuan sa Miami, Florida dahil iniiwasan ito ng mga travelers around the world. Ayon sa mga biyahero, natatakot silang hulihin at ipadeport pabalik sa kani-kanilang mga bansa dahil mahigpit ang immigration policy ng Pangulo ng Amerika. Ayon sa kanila, you can't spell Miami without immigrants. Na nung chinek ng Aganda, ang spelling ng immigrants ay tama naman. Kaya, visa granted. Sa balitang showbiz, Sinimalaya gaganapin sa Mindanao. Sa wakas ay sa tawi-tawi sa Mindanao, magpe-premiere ngayong taon ang Sinimalaya Film Festival na dating ginaganap sa CCP at iba ibang lugar sa Manila. Napili ang Tawi-Tawi dahil sa ganda ng probinsya at sa suporta ng mga taga-Tawi-Tawi sa film industry. Sabi naman ng ilang mga taga-Maynila na film workers, maaaring hindi sila makapunta sa edisyong ito ng Sinimalaya at nais nilang baguhin ang titulo ng Film Fest this year. Gusto nila itong tawaging Sinimalayo. Back to you, Cortina.
6: Salamat, Pinky! Oras na para silipin natin ang nagaganap na Depress Briefing. Live kasama si Press Undersecretary Attorney Clear Castro. Magandang araw po sa inyo lahat at welcome sa ating pong Depress Briefing. This time, ang aking pong sasaguting mga katanungan ay mga katanungan na itinext po sa telepono po ng inyong lingkod. Yes, para po mas marami po tayong mapagbigyan, hindi lamang po yung mga journalists na nandito ngayon. Yes, unang tanong, Ano po ang reaksyon ninyo sa kontrasona na pinamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado? Ang sagot ko naman dyan, lalo na sa sinabi niya na mga political prisoners, di umano, sila Senator Estrada at Marcoleta. Kung yan po ang kanyang paniniwala na itong lahat na ito ay politically motivated, well, maaari naman po siyang tumayong abogado sa dalawang ito upang lahat ng mga sinasabi po ay mapabulaanan. Total, kahit sa impeachment trial po, napatunayan niya ang kanyang galing sa pagiging abogado. Kahit nga sa live selling po niya sa Facebook, napatunayan din niya yan. Doon, hihintayin ko, baka may free trial. Wala mang free trial ang kanyang pag-Facebook live. At tingnan natin, baka po may magustuhan ako sa kanyang mga minete. Second question. Ano po ang reaksyon ninyo sa patama ni Senator Aimee? Ay, nasa ICC, hindi lamang nasa Amsterdam. Sa Malacanang din daw ay mayroong ICC. Napanood ko nga yan. Yung meron daw ICC sa Malacanang, impactitang si... Tapos hindi pinuloy. Alam niyo po, hindi po ako isang impact. Bakit? Dahil po, isa po akong anti-clear na ang tawag po sa akin. At dahil ako po ay isang anti, ergo ako po ay isang tita. Kaya kung meron man po dapat itawag sa akin, ay impact tita. Tita na may impact. Last question. Ano po ang reaksyon ninyo sa comment ni DP Inday tungkol sa Pax Silica? Naloka nga po ako. Oo, kasi ang buong taong bayan alam na ang issue ng Pax Silica. Whatever this is about Pax Silica, as a matter in Pax Silica. What the Pax Silica? The whole country knows. Tapos siya hindi niya alam. Hindi na nga marunong mag-computer. Hindi pa alam ibig sabihin ng Pax Silica. Yan ba ang gustong tumakbong presidente?
8: Attorney, once and for all, what is Pax Silica?
6: No comment. Oo, kasi hindi mo naman itinawag ang iyong katanungan po itinig. At pwede niyo pa namang ihabol. I-text niyo lang po. Ibibigay ko, hindi po confidential, ang ating pong numero. 0999-877-731-4599-63413. Padala niyo lamang po sa akin ang inyong mga katanungan. Sa susunod na press briefing po, ay sasagutin natin na. Oh, hindi lamang po isang press briefing. Impress briefing. Thank you. See you again next week. Susunod sa Aganda, horoscope at weather report, pagsasamahin na. Mga in and out na pinag-uusapan ng bayan, mabubunyag. At ICC News, Pinky Wave, live nag-uulat mula sa Hig. Yan at iba pang mga balitang walang takot ang sasa inyo sa pagbabalik na Aganda!

0: Aim is to make something transformational and that can touch the life of more people.
1: You've already seen this work. Lighting up skylines, brightening shopping malls, creating spaces where technology comes to life. Beyond the bright lights, beyond the big screens and the big ideas, is the heart that drives them all. Let's find out what continues to inspire William Guido. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
2: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
3: I'm Antoine Rojas.
4: Get ready.
2: It's time to keep your eyes on the prize.
4: Be prepared.
2: On The Scorecard tonight,
4: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
2: Where sports is our business and business is our sport.
4: The Scorecard on BNC, the Bilyonario News Channel.
5: Nagbabalik ang maiinit na balita dito lang sa Aganda. At dahil paubos na ang ating oras, ang horoscope at weather report amin ang pagsasamahin. Aries, maaambunan ka. Maaambunan ka ng sermon ng iyong boss dahil late ka na naman sa opisina. Aba gumising ng maaga. Taurus, magiging maaraw ang iyong umaga. Pero maulan ang iyong gabi. Mag-ingat sa pasma. Gemini, maaraw sa kubaw. Pero paglampas mo sa karami, umuulan na. Mag-ingat ka sa biyahe. Leo, aaraw pero uulan din. May kinakasal kasi na kapre. Virgo, payong kaibigan, magdala ng payong. Makikisukob ang isang kaibigan. Ito ay sign para maningil ng utang. Libra, huwag kalimutang magdala ng kapote. Mapapalaban ka tonight if you know what I mean. Scorpio, mag-ingat sa malakas na hangin. Lalo na pag ang kausap mo ay ang napakayabang mong office mate. Sagittarius, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng kung ano-ano. Akala niyo sasabihin ko inaasahang bagay. Capricorn, malas na araw mo ito today. Kasi magpapa-car wash ka. Tapos kasunod nito umulan ng malakas. Aquarius, yung iyong paboritong inaabangang teleserye, hindi mo maaabutan tonight dahil ikaw ay matatraffic sa ulan. Pisces, babaha sa inyo dahil palpak ang flood control ng iyong congressman. Huwag mo na itong iboboto next election para magtanda. Ngayong Linggo, ang daming mga issue na patuloy na pinag-uusapan ng mga Pinoy. At may mga issue na wala naman silang pake. Tatarakayin natin yan dito sa In and Out and On the Point. Out, weight loss. In, system loss. In, ghost month. Out, ghost employees. They are out to get

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman,

sa New Clark City sa Tarlac sa ilalim ng Pax-Silica Initiative ng Amerika. Kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gas.

community water supply at groundwater ang hub. At sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga. Pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: mula sa Morse code, mula sa Telegram, at naabutan ko yung dial-up ng internet. Ito yung, sa mga di nakakalam dyan, ha, may mga ISP Bonanza, Blast, yung kikiskisin mo, may isang oras ka, 100 pesos yun. Ang swerte nyo ngayon, dahil kami dati, may mili ka kung gagamitin mo yung telepono o mag-i-internet ka. Kasi pag kumunik ka doon, ang pinakagusto kong marinig, yung tunog na, connected ka nun. At manalangin ka na walang tatawag kasi putol ka nun. Pero kahit gumagamit na kami ng internet nun, nakaagawa kami ng magawaing bahay. Bakit? Sa bagal ng dial-up. Bubuksan mo yung Yahoo page, mabagal yon. Pwede pa ako maglinis, maligo. Pagbalik ko, kalahati pa rin yon. Tanggap namin dati yon. Pero ngayon, hindi na. Lalo na yung mga kabataang mga gamers. May dalawa akong anak na online gamers. Pag may online gamer ka kasama sa bahay, akala mo, sa hating gabi, may nakawan sa bahay. Makakarinig ka ng mga, pare, patay ako, patay ako! Paglabas ko, ano yan? Ano nangyari? Dati, naglaro lang kami. Na-miss mo mga anak mo, bunitin mo yung wifi. Labasan sila sa kwarto. Daddy, ano nangyari? O, kumusta? Lalaki nyo na, ha? Huli ko yung nakita, ha? Malilit pa lang kayo, ha? Importante ngayon ang internet, mabilis na internet, lalo na sa tulad kong mister, na pag umaalis ng bahay at binibidyo ko ng misis, hindi acceptable yung walang signal eh, mahina yung signal eh, alam na na may kalokohan. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, yung tatawagan ka ng misis mo, video call kayo. Tapos sasabihin, alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Tapos bilang mahuputol, ah! Nakakaba, hindi mo alam kung nasasabihin sa'yo. At ngayon, bagay na bagay, lalo na sa may mga utang. Yung i-video call mo, yung may mga utang sa'yo. Pagkausap mo, hoy, asa na yung utang mo sa akin? Biglang magiging choppy. Tapos biglang, iyan! Kaya naman dapat ang internet ngayon, huwag na natin tawagin internet kung ganyan kabagal, dapat internet. Yun. Okay ba? Okay ba yun point ko? Tito Ron? Ano na tingin mo?
1: Ayos. Sikat ang ating guest ngayon eh. Kaya pag-usapan at bukod okay. Yan. So, what's the point?
2: Sa panahon ngayon, ang internet hindi na lang para sa social media o libangan. Gamit na ito sa pag-aaral, pagtatrabaho, pakikipagnegosyo, at mas mabilis na pagkuha ng mahalagang impormasyon. Ayon sa datos, nasa 83.8% ng Pinoy ang nasa online world. At sa buong mundo, isa tayo sa may pinakamahabang oras na naka-internet sa loob ng isang araw. Pero ganun pa man, sa Pilipinas, hindi pantay-pantay ang access dito. Ayon sa pinakahuling survey, 48.8% lang ng kabahayan ang may internet. O mahigit kalahati pa rin ang walang direktang access dito. At ang dahilan ng pinakamarami sa kanila ay ang mataas na presyo ng pagkakaroon nito. Bukod sa access, isang issue rin ang iba't ibang kalidad ng internet connection sa bansa. May mga tahanang may mas mabilis at maaasahang internet, pero may mga estudyanteng kailangang maghintay ng signal para makapag-aral. May mga nagtatrabahong napipilitang humanap ng libreng wifi. At may mga komunidad na parang napag-iiwanan dahil walang maayos na koneksyon. Sa isang bansa na pilit sumasabay sa digital na pamumuhay, gaano kahalaga ba ang internet? At kapag hindi lahat ay may access dito, paano natin masisigurong walang maiiwan? Kasabay ba ng digital divide ay hindi rin pantay na oportunidad para sa mga Pilipino? Yan at iba pang usapang internet access sa Pinas, tututukan! Dito sa What's the Point?
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Madalas, napapagod na tayo makinig ng balita. Dahil bukod sa paulit-ulit na, minsan napakahirap pa nitong intindihin. Kaya dito sa What's the Point, aalamin natin punto per punto ang gustong malaman ng mga kababayan natin tungkol sa mga issue at sasagutin natin ito. Dahil kapag alam natin ang totoong punto ng balita, alam din natin kung ano ang dapat asahan sa gobyerno at ano ang dapat natin gawin bilang mamamayan. Ako si Ronnie Puno at kasama ko pa rin sa kwentuhan, ang magandang lalaki, ang tulad yung marami ring tanong, kaibigan ng bayan, Maraming magandang insights si Alex Calleja.

0: Maraming salamat, Tito Ron. Nakakaganda na lagi talaga pag marami ka ng alam. Salamat naman at di ka pa nag-asawa akong kausapin ako at sagutin ang mga tanong ko. At hello sa inyo lahat. Naku, magandang topic to. Dahil kailangan may internet kayo. Yan ang pagkukwento natin ngayong gabi. Ang internet. Sa panahon ngayon, kailangan na talaga to. Mula sa pag-check ng balita sa FB, online classes, lalo ngayong tag-ulan, mga bata dyan, para sa nag-work from home, yung nagpapalipas ng oras habang nasa jeep o MRT, hanggang sa pag-apply ng mga loan sa gobyerno, pwede ng online. Importante talaga ang internet. Marami na talagang hindi mabubuhay ng walang internet. Pero Tito Ron, kung gayto ka-importante sa buhay natin ang internet, bakit parang loading pa rin at hindi naaasahan ng karaniwang Pilipino?
1: Marami talagang kasamang challenges pag nagkakaroon ng pagbabago. Lalo na sa technology, Alex. Kaya yan ang siyasatin natin, sagutin natin ngayon. What's the point of the internet access in the Philippines? Ngayon, nandito ang Secretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT, si Secretary Henry Aguda. Magandang gabi, Sec. Mabuti na lang at napagbigyan mo kami, Sec. At nandito rin ang ating legal expert, resident legal expert na si Attorney Nathan Marasigan. Salamat ulit, Nathan, sa pagsama sa atin.
0: Mabuti naman at puro tayo maganda lalaki ngayon dito. Mahirap na kaming dalawa lang dito ron. Ang hirap ng pressure na dalawa lang kayong pogi sa show. Salamat at na-maintain nyo yung standard namin. Alam ko, excited na ang viewers natin sa kwentuhan ngayon. At gaya ng lalaki ko sinasabi, yung tanong nyo, yan din ang tanong ko. Pero minsan, kapag masyadong matapang ang mga tanong, sa inyo na lang yun. Huwag nyo na ako idamay, ha? Pero tingnan natin ang mga tanong ngayon. Kung ano ba talaga? Panoorin natin to.
2: Paano ba gumagana ang internet? Minsan malakas, minsan mahina. Ano ba talaga?
1: Minsan malakas, minsan mahina.
3: Tingnan natin yung internet parang isang malaking digital super mall. So malaking mega mall yan, pero lahat yan digital. So sa mall, halimbawa, bibili ka ng pagkain o bibili ka ng tubig, kinukuha mo sa mall. Dito naman, digital. Tulad dito, yung programa na pinapanood natin, gusto mong mapanood tong programa na to. Gusto mong makuha yung bank records mo. So, kukunin mo doon sa digital mall. Now, pag mabagal, ano ibig sabihin nun? Maraming kumukuha. So, siguro nakapila yung request mo. So, yung ganyang analysis, yung mga minsan nahihirapan kayong kumuha ng information kasi mabagal, parang any traffic lang yan. Kailangan dagdagan mo ng kalye, magdagdag ka ng mga magdi-deliver. At the same time, gawin mo yung operations ng mall mo 24/7 na maganda. Yun lang yung analogy na sana makuha ng kababayan natin. Para lang yung isang malaking super mega mall ng mga data.
1: Yung gano'n parang processing center yun, Sec?
3: Tama, okay. Tito Ronnie.
1: So doon pumapasok lahat ng mga pindot ng mga tao.
3: Tama. Pindot sa cellphone, computer, tawang, sa TV, text, tawag, yun. So, trabaho namin, Tito Ronnie, sa DICT, siguraduhin na yung pagkuha mo ng information dyan sa super mall na yan, mabilis at saka secure.
0: Ba't ganun pa rin? Nakadepende pa rin tayo sa mga lokasyon para sa bilis. Ano naman ng paliwanag doon, Sir?
3: Oo. So, kasi may 7,600 island tayo. Isa nga yan sa pinagmamalaki natin. Doon sa mga ibang isla, iba-iba yung access nila doon sa internet. Merong fiber, merong cell site, meron naman satellite. Doon sa ibang mga lugar, minsan wala ngang fiber at saka cell site. So linalagyan natin naman ng satellite. Hindi pare-pareho yung ano ba, yung latag ng telecommunications infrastructure sa bansa natin. So it's just an issue of equity and equitable distribution ng access.
0: Kaya pala sa NLEX, nagta-travel ka bilang malakas, bilang bibitaw, bilang lalakas. So may ganun ang example ba dahil sa mga site-site na yan?
3: Minsan kasi pagdaan mong ganyan, yung isang lugar na dinaan mo, walang cell site, walang connectivity.
0: Sisipa yung isa.
3: Pero kung fiber ka naman, pag nandun sa bahay mo, may fiber ka, hindi ka gumagalaw, medyo mas stable at mas sigurado yung access mo doon.
1: Tignan natin na kung ano pang mga ibang kwadot. Maraming nabubuksan na issue dito.
0: Ito susunod na tanong.
4: Ano nga ba ang tungkulin ng gobyerno sa mga Pilipinong gumagamit ng internet? May gamit nga ba ang batas na ginagawa ng Kongreso na may kinalaman sa internet? Ano ba talaga?
1: sana may gamit talaga yung batas kunya. Ano yung gamit namin? So ano, Senator Nathan, ano bang nang mga nandyan sa Kongreso ngayon? Sige.
5: Thank you. Unang-una, salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. No? Tito Ron, Kuya Alex, Sec Henry, thank you for having me here. No? So, yung evolution ng batas siguro ang maganda natin pag-usapan. No? Maganda yung dinidiscuss kanina ni Kuya Alex na yung teknolohiya nag-evolve. Pero hindi lang yung teknolohiya ang mag-evolve. Pati yung batas na nagre-regulate sa teknolohiya.
1: Kailangan sumabay.
5: Kailangan sumabay. So, when the technology evolves, the regulation and the legislation has to keep up with the technology.
1: So, nasan tayo ngayon?
5: So, for example, simulan natin noong 1979, martial law, or panahon ni Marcos, President Marcos Sr., no? Doon yung, nung time na yon, walang nagre-regulate. Ang vocabulary noon, in sec, we can discuss this more, telephones, di ba?
3: Telephone.
5: How do you connect the telephone? Pero nung time na yon, yung private sector, walang isang nagre-regulate. So, nung panahon na yon, 1979, in-established ni President Marcos Sr. yung National Telecommunications a commission. Mm. So 47 years after, that is still an existing agency now.
1: It's under fact, the DICT.
5: Yes, exactly. It's an attached agency. Ngayon, after that came Corazon Aquino, President Aquino. So sabi niya, itong mga gumagawa ng telephone networks, hindi sila nag-interconnect. So ang ginawa niya, gumawa siya ng mga executive order, which these
1: kabit,
5: ones...
1: Kabit dapat.
5: Exactly. So nagkaroon ng Municipal Telephone Act noong 1993, and then 1995 thereabouts, President Ramos had executive orders that basically was trying to get the telephone companies to connect with each other.
1: Obligado sila mag-interconnect. Mm. No choice.
3: Yes. Tito Ron, yes, no choice yan. Kasi ini-encourage ngayon ng pamahalan at rinirequire ng batas yung mga telco mag-share ng facility. Ito naman para sa mas magandang serbisyo sa taong bayan. Well, Tito Ron, ito nga yung maganda eh. Diba? Yung balikan ko yung sinabi ni... Attorney Nathan. Nako-author ko to. Nako-author kami ng libro dati. Yung mga batas na ginawa dati is for the development of the industry. Pero may dalawang magandang batas na hewan ko lang kung alam ng mga kababayan natin na medyo forward-looking. One, yung free internet in public places.
1: Free internet access. Yan ang gusto natin
3: makinig. So, 10 years ago, nandiyan na yan. Ngayon, pinag-uusapan sa mga ibang bansa yung internet as a basic human right. Mm. Isa na tayo sa mga nauna doon. Yan, in-implement namin. Yung pangalawang batas na talagang ang ganda, yung Konektadong Pinoy or open access. Ang kagandahan niyan, dahil sa Konektadong Pinoy, yung mga telco nagko-collaborate. Na may mga specific example ako. Yung pangalanan ko na yung mga telco na na nag-band together. Si Converge, si PLDT, si Globe. May mga collaboration sila where yung mga services na ito, isang magandang example. Hindi mo kailangan gumastos na malaki. Pero pag na-pull off to ng dalawang telco, yung internet service nyo sa cellphone, dodoble yung speed. Ang tawag dyan, frequency restocking. Kasi may mga frequency sila na biyak-biyak, may mga frequency yung isa na biyak-biyak. Ang gagawin ba, o yung sequence na nasa iyo, iduduktong ko sa sequence siya, yun namang kaputol ba? Pag yan, baga yung two-way highway natin, magiging four-lane highway.
1: Kailan yan?
3: Yan is ginagawa dapat Tito Ronnie ng mga telco this year. Matatapos yan by mid next year.
0: Check, ba't kailangan pa ng batas niyan? Ba't di nilang common sense yan?
5: Maganda.
0: Maganda talaga. Para sa ano baka, bang may financial ano ba yan?
3: Kaya meron, meron. May financial ano yan. Pero ito naman, dun sa mga kasama ko sa telco industry, yung sa mga private sector, saludo po ako sa kanila. Nung pinasa na nung Konektadong Pinoy at sinabi ni Presidente, tuloy tayo para sa taong bayan. Ba, nag-partner-partner na sila. In a very harmonious way, not to destroy competition, but to actually optimize the resources. So, tama ka, Boss Alex eh. Common sense, pero iba ba yung may common sense tapos may batas pa? So, dalawang common sense na. May common sense tapos may common sense ka na sumunod sa batas.
1: Pero yung Konektadong Pinoy, sa mga korporasyon lang yan o may epekto sa tao yan?
5: Maraming epekto, sir. So, actually, yung dinidiscuss ni SEC before, bawat segment ng data transmission na yan, merong magpagmamayari dyan na private.
1: Kausapin mo ko. Kunyari ako si Mr. Oscar sa
5: So Mr. Oscar,
1: o anong kandidat
5: bago dumating sa yung internet or yung data na ni-require mo, dumadaan yan sa maraming lugar, dumadaan siya sa highway. Bawat segment ng highway na yan ay merong pagmamay-ari, may private sector participant na nandyan. Oh. What the Konektadong Pinoy Act does is it opens up competition and forces each of them to talk to each other and to open access to different players.
1: So, mas maganda yung signal ko.
5: Dapat. Mas maraming nag-offer sa'yo, therefore, mas marami kang pagpipilian and then the market forces services to be better.
1: Mumura.
3: Tito Ronnie, dagdag ko siguro. Yes, so, doon sa specific na tao, halimbawa, Tito Ronnie, ito yung karapatan mo sa Konektadong Pinoy. Mm. Lima lang po yan. One, dapat available yung internet service sa'yo. Ano yan? Rights of the consumer na yan because of Konektadong Pinoy.
1: Pero kailan
3: dapat
1: magbayan.
3: Available. Yung available siya, kaya yung mga telco ngayon nagpupunta na sa mga GIDA. Okay. Yung mga dati, ang sinasabi ng mga telco, dapat may negosyo muna dyan bago kami pumunta. Mm-hmm. Hindi. Mm-hmm. Sa Konektadong Pinoy, may karapatan na ang bawat citizen na magkaroon ng internet access. Okay. So, dapat available. Second, yan yung libre na sinasabi mo. Dapat affordable. Hindi naman libre.
1: Hindi libre.
3: Hindi libre, pero affordable.
1: Kaya, hindi taga.
3: Hindi taga. Kaya, on the affordability, saludo naman tayo sa mga telco. Tumalima po sila. The price of per gigabyte, from 21 pesos last year naging 9 pesos 6 pesos na
1: wow.
3: per gigabyte.
1: Laking tipid. Oh,
3: laking tipid yun. So sumunod naman sila para lang alam ng mga kabababayan natin. Third, dapat secure. Kaya yung standard ng cybersecurity tinaasan nila. Yung fourth, kapag nagreklamo kayo, may karapatan kayong mag-demand ng fast service sa mga reklamo nyo. Ginagawa po 'yan ng mga telco ngayon. Pag nagreklamo ko ngayon, may action center din si DICT. Pag hindi sila sumagot kagad, kami yung nagko-call sa kanila, sumasagot.
1: Sino ang tatawagan dyan, Sek? Sino?
3: Meron kami 1-3-2-6.
1: 1-3-2-6.
3: At 1-3-2-6, dict.gov.ph. Isang telepono at saka isang email.
1: Okay.
3: And mabilis po yan. Ang ako, kung Tito Ronnie, every quarter, nag-QBR ako sa telco.
1: And anong QBR?
3: Quarterly Business Review.
1: Okay.
3: Ako lang nga tayo nagaganon sa mga industry. So every quarter, and yung complaints, bumagsak.
1: Talaga,
3: bumagsak yung complaints. Mapapakita namin yung statistics. Yung huling-huli na lang, nakarapatan mo. And eto yung sinabi nga ni Presidente, ang communication, hindi lang ngayon reactive, hindi lang siya proactive, predictive. Preventive. Kasi yung huling-huli, ang nakalagay doon, resolution ng service mo. Pag nag-down ng service mo, dapat mabilis. So yung mga telco again, mataas ang grade sa akin ng mga telco ngayon. Nung naglumindol ng 7.8 earthquake, biglang naka-recover sila. 98.9% available yung services. Compared mo yan dun sa Cebu earthquake last year, bumagsak sa 60% lang ang availability. Ito yung mga nag-uulan sa norte, hindi pa tapos yung bagyo. During the bagyo, 100%. Nung natapos yung bagyo, 100%. Yan po yung lima. One is, it has to be available, it has to be affordable, it has to be secure. There has to be service level guarantee pag nagreklamo ka, babalikan ka. And it has to be always secure, always reliable, especially sa bagyo.
0: Ang sagot sa tanong is, merong batas na tumutulong sa Pinoy tungkol sa internet.
3: Meron.
0: Yan, yung mga kababayan natin, ha, connect na connect sa topic. Kaya marami pa silang tanong, gaya nito.
6: Nakahanap po kami ng murang internet plan po, pero low days lang po at prepaid data lang meron po. Ganito lang po ba ang servisyo pag taga-provincia?
0: Ang prepaid kasi sa mga, di ba, yung binabayaran mo yan, kada kung ano yung usage mo. Unlike yung postpaid, monthly, di ba? Ganun ang difference sa dalawa. Di ba, Sek? Ano raw ba? Bayad raw yung mga probinsya, ang nakikita raw prepaid lang sa load base.
3: Actually, Alex, sa akin, ako, meron akong postpaid, saka meron akong prepaid. Dalawang telepono ko. Hulaan mo kung ano mas mura, prepaid. Unlimited, for 1 week, 99 pesos. Kasi yung postpaid, in the Philippines, mga siguro 5 to 10% lang ang postpaid. Sa akin po, huwag kayong masyadong mahook dun sa postpaid o prepaid. Yung postpaid, may mga advantages. Pag kumuha ka naman ng postpaid, bibigyan ka cellphone. Huhulugan mo yun. Kaya mahal yung postpaid kasi hinuhulugan mo yung cellphone. At saka minsan, bibigyan ka ng access to content. Dun sa prepaid, ang binabayaran mo lang dun is talagang connectivity. Kaya sa akin, mas mura ang prepaid. Okay lang po kung prepaid.
1: Maganda pala. Eh, yung signal daw sa libliban na lugar, bakit wala?
3: Ah, okay. Yung prepaid, postpaid, pareho lang yung signal service dapat. Iba lang sila doon sa value added na idadagdag. Yung lugar, Tito Ronnie, yun sa mga liblib na lugar, ang problema kasi may mga 2G, 3G pa. So, pag yung liblib na lugar mo, 2G and 3G ang service mo, mabagal talaga. Kaya, Ito, yung dalawang mobile provider, wala ng 2G, 3G. Pinapalitan na nila ng 4G, 5G.
1: Hindi, Atty. Nate, anong mga ba, ano kaya ang pwedeng gawin ng Kongreso sa batas, no? Para maabot yung mga dibdib na lugar.
5: Okay, so I think may na-mention si Sec. Henry kanina sa unang question, yung GIDA na

0: Welcome back sa kwentuhan, guys. Kasama niyo pa rin kami ni Tito Ron dito sa What's the Point?
1: Andito pa rin siyempre ang mga bisita natin na sasagot sa mga tanong ninyo tungkol sa internet dito sa Pilipinas. Si Sec Henry Aguda at saka si Attorney Nathan Marasigan.
2: Good, ha?
1: Masagot niya. Talaga.
0: Kung kanina tungkol sa internet signal ang mga tanong, ngayon tungkol naman sa nakukuha nating impormasyon dito. Eto.
3: Yung anak kong elementary, mahilig mag-online games like Roblox or Minecraft. May ginagawa ba ang gobyerno para protektahan ng mga batang gumagamit ng internet? Ano ba talaga?
0: So Tito Ron, i-clarify ko lang. Muntik ng iban. So, ang patakaran naman po ng DICT, kailangan pangalagaan natin yung gumagamit sa internet, lalo na yung kabataan. So, balikan po natin yung nangyari sa Roblox. Marami po kami nakuhang reklamo. Yung radicalization. Delikado yun. Yung bago pa yung Tacloban, ha? May mga radicalization na kami. Ka-coordinate namin ng mga pulis. So, nagpadala lang ako ng sulat sa Roblox, doon sa presidente nila. Sinabi namin, ito yung mga problema. Eh, kapag hindi kayo nag-comply, baka ma-ban kayo.
1: Itong radicalization, Sec, ginagawa nila mabangis yung mga bata. Ganun?
0: Ay, sobra.
1: Parang matapang, mahilig, mamalo, ganyan.
0: Oh, sobra.
1: Paano ginagawa ng Roblox yan?
0: So, minsan yung Roblox, maglalaro yung mga bata, eh, parang playground. Maganda yung playground. Tapos biglang may stranger danger ba? May aali-alige. Tapos tatanggalin yung bata sa playground, tapos doon na, ganun, parang ganun ang Roblox. So yung Roblox, yung radicalization, hindi sa Roblox mismo nangyayari. Kukunin yung address ng bata, tapos, tara, usap na lang tayo sa Facebook. Tapos doon na sila nagko-conditioning. Kaya pag tinignan nyo, Roblox per se, hindi siya yung nag-recreate ng radicalization. Pero ginagamit siya ng mga predators. Ayun. Parang playground, mga umaali-aligid.
2: Kasi yung username, parang kala mo, bata rin yung papasok. Yung pala, matanda pala, nagtatago lang sa isang batang...
0: Okay. Eh, kagandahan naman ni Roblox, alam mo, Alex, lumipad sila dito kaagad. Naalala ko yung weekend yun, nag-uusap kami. At nakipag-usap sa amin. So ngayon, ang Roblox, naglagay na ng Roblox for kids. So yung content para sa mga bata lang.
1: Okay.
0: Nagkaroon ng Roblox Select para sa mga teenager. Tapos may Roblox na pang-adults. Tapos doon, meron na silang verification. Ito pa maganda. Nakikita nila yung chatter sa Roblox. So malalaman nila, pagka yan, may masamang pagbabalak, tatanggalin nila. Tapos kinausap nila yung gaming community. Kasi parang platform siya na pwede kang gumawa ng game. Meron nga Roblox na may mga nagsisimba. Sinisimulate yung simbahan at nagsisimba sila. So okay yun, natuturuan yung mga kabataan natin ng maging malikhain. Sinabihan nila yung mga gamers nila. Dati wala silang policy nito. Worldwide, pag may nakita kami sa inyo na kakaiba at hindi karapat-dapat, tatanggalin namin kayo, babad. So sumagot si Roblox. Yung iba ang problema namin, like yung isa, Roblox, ayaw makipag-coordinate sa amin. So, tinanggal na lang namin.
1: Disiplina, di ba?
0: Disiplina dapat.
2: Dati, lagi kami nasa labas, kailangan namin papasukin. Ngayon, nasa loob kami lagi ng bahay. Yung problema sa mga bata, nasa loob ng bahay, ayaw naman lumabas.
0: Tama.
2: Kasi dahil sa ano. May ganun ba tayong mga, may ganun ba ang government in terms of, saklaw ba yon ng gobyerno?
0: Saklaw.
2: Or sa parents na yon?
0: It's a joint responsibility. So, tips po natin sa mga parents. Habang ang gobyerno binabantayan yung mga bad actors sa internet, yung mga parents naman sa loob ng bahay, tignan nyo pag nagbago yung behavior ng anak nyo. Biglang hindi mo na makausap, biglang laging balisa, o kaya biglang napapaaway. Tapos second, yung screen time. Baka naman 8 to 9 hours na sa screen yan, masama sa health yun. And third, kung meron pong nakita yung mga magulang na parental control options, piliin nyo yung parental control. Yun lang, higpitan lang natin. Ako, Tito Ron, natuto ako mag-games kasi kailangan sabayan ko yung dalawa kong anak para alam ko rin kung ano yung... Iba yung kasama mo rin sila doon sa game.
1: Correct.
2: Pwede Pac-Man lang.
1: O sige, ito ngayon yung susunod na tanong natin.
4: Ang daming na-scam sa internet. Yung lolo ko nga po, muntik na eh. Ano pong ginagawa ng gobyerno para protektahan po ang mga biktima ng scam? Ano po ang proseso para mapagreklamo kung na-scam kami? At may pag-asa po bang mabalik ang mga kinuha sa amin? Ano ba talaga?
1: Paano nga ba, Sec?
0: So Tito Ron, ang ginagawa namin systemic, no? Ang isa doon sa inanalyze namin, ang isa sa pinakamalaking tool na ginagamit ng mga scammers, yung cellphone. Yeah. Lalo na pag prepaid yan, tama, na hindi traceable.
1: Correct.
0: So, ang nakikita namin yung identity na hindi mo ma-verify. Kasi pagka hindi para silang nakamaskara. Okay. Parang bank robber. Pagka bank robber ka, maglalagay ka ng maskara dito. Hindi ka makilala kung sino ka. Yun, tinatanggal namin. Paano namin siya tinatanggal? Nakita nyo na yan sa mga bank openings, e-wallet openings. Kasama namin si BSP, tsaka Department of Finance, tsaka Philippine Statistical Authority. Ire-require national ID na ang gamitin mo. Kasi pag national ID ang ginamit mo, eh hindi na yan, mahirap-hirap nang ma-fake yan. Madali nang makita sa Philippine Statistical Authority. Doon naman sa SIM registration, isusulong ni NTC na dapat ang gagamitin mo na lang ID ngayon, national ID, passport, at saka yung license. Kasi ngayon, 17 ang pwede mong gamitin ID.
2: Uy.
0: Types of ID, lahat.
1: Okay lahat.
0: Marami doon pwedeng ma-pick.
1: May mga ganyan, dapat ikulong yan. Paano ba, attorney? Meron bang

0: Ano bang penalties sa ganyan? Okay. Pwede ba ikulong yan?
1: Sige, so definitely may imprisonment na. So for okay, if you're ilan? The regular revised penal code, it would be a minimum, depending on the act again, but there's definitely prison time, there's fines, right? This is for regular fraud.
0: Gano'ng katagal sa preso?
1: Minimum 6 years
0: minimum, mga
1: yeah,
0: ganyan.
1: 6 years
0: up, anim na taon, kulong. Pag
1: exactly.
0: Nang-scam.
1: So pag nang-scam ka, pangalawa, may mga tinatawag na aggravating circumstances yan. So for example, ginamit mo yung technology. So mas one penalty higher yung penalty sa'yo. There's another aggravating circumstance pag ang skinam mo senior citizen. So tataas pa siya lalo. Right? So the law, the different law, so the whole legal system tries to disincentivize you from committing
0: fraud. Saan susumbong yun? Sa polis?
1: Sa polis, iba. So if
0: may cyber crime group sa
1: yes,
0: polis.
1: Yes, exactly. Oh, CICC.
0: For oh, the in the ICT, yes. Kayo, matapang tama. Kayo dyan. Anong ginagawa ng opisina nyo dyan na SEC?
2: Yung sa amin, under CICC, Cybercrime Investigation yeah. Coordinating Council.
0: Tsaka yan, ano yan, di ba, nakadikit yan sa
2: PNP,
0: police,
2: yeah, tama, NBI, NBI ganun, DOJ. Okay. So, wala kaming subpoena powers, pero we provide the forensics para pag binato namin dun sa mga law enforcers, madaling habulin. Kasama nandiyan yan, Tito Ronnie, yung ano, BSP. Pinapadala namin yung financial crimes na makikita namin sa BSP. Mm. Ang isasuggest ko sa ating mga kababayan, tignan niyo po yung bagong AFASA law. Explain mo AFASA, yung abogado.
1: Financial accounts. So pag nagkaroon ng scam using financial accounts, so for example, e-wallets, bank accounts, then you ito yung sinasabi ko na may special penalties ka under the law.
0: So, tsaka konektado sa tanong niya kanina, mababawi ko ba yung pera?
1: Exactly.
0: So yan ang paraan paano mababawi yung pera, yung batas na yan.
1: Yeah, tama. Ang una-una mong kukontakin actually is the e-wallet or the bank, right? So if it goes through the financial institution as SEC was saying, they have a partnership with the DICT. But that's the first point of contact mo. Tatawagan mo agad yung banko mo. You immediately, because time is of the essence here, minutes matter. So the moment that it happens, naku, may nangyaring ganito, tawag ka agad sa banko, tawag ka agad sa e-wallet mo. The law enables the financial institution and says that when there's a complaint, dapat may capacity sila.
0: In other words, mas mabilis yung harangin kaysa bawiin.
1: Exactly.
0: Tama. So, okay yun.
1: Good hygiene rin, and SEC probably might talk about it, yung OTP na tinatawag natin. Yung pag may... pag hinihingan ka ng OTP or pag may link na sinesend sa'yo, wag na kahit ano pa yan.
3: Diyan ako muntik ang galing nila sa paglagay ng website, kala mo legit.
2: Oo.
1: Exactly.
3: Pero pagka ang triggering doon pag nanghingi na siya ng mga personal information.
2: Oo. Don't click. Pagka may nag-message sa inyo, may naka-touch na link, don't click. Plus, si BSP ngayon, gusto na nilang i-phase out yung OTP. Maglalagay sila ng bagong mekanisim. May ibang bangko ginagawa na. And ulitin ko lang doon sa AFASA, pag yung mga bangko at e-wallet, hindi akma yung action nila, but bawi mo yung pera. Sila yung magiging liable for
0: yung
2: your
0: bangko.
2: Loss. Tama, bangko or e-wallet. Yan ang kagandahan ng AFASA.
3: Yan, tuloy-tuloy ang mga tanong sa issue ng internet. Ito pa ang isa!
4: Nagbayad ako ng buong plan kada buwan pero halos araw-araw ay may paggawa lang ng signal o downtime. May karapatan ba akong humingi ng refund o kahit paumanhin man lang sa telco?
3: Apektado ako niyan, ha? Sawa na ako sa kaka-text nyo ng the service interruption. Wala naman na ako ang pera, tapos pagka hindi ako nagbayad ng 2 months, puputulan nyo, ang bilis-bilis. Di ba? SEC, ano bang mangyayari dito, SEC? Please, help us.
2: So Alex, ito nga yung sinasabi ko sa mga kababayan. Kaya yung mga telco, tinutulak ko na prepaid.
3: Oh.
2: Kasi pagka prepaid ka, hindi ka na ba magbabayad ng hindi mo ginamit? Yung prepaid, hindi lang sa mobile phone yan. Pwede na rin sa fiber yan. Yung mga fiber provider, meron na rin prepaid service. Now, may postpaid ka, walang signal, walang ano, hindi nila maaktuhan. E nasa konektadong Pinoy, di ba nga, yung kailangan available, affordable, tas mabilis silang gumalaw sa, ano mo, sa reklamo mo. Pwede nyo po ireklamo sa amin diretso. 1326 or 1326@dict.gov.ph.
1: Yung batas, it gives the general idea that you should have fair and reliable internet access, but also you should have a redress or a complaint mechanism. Ngayon, in practice, ang problema is, ito nga, kailangan pa natin magreklamo, di ba? Yung refund, yung rebate, it's not automatic.
0: Paano mo patunayan na talagang walang service?
1: Yun nga, kailangan mo i-screenshot yung speed mo, have to get... It's very owner, meaning mabigat para sa ating
3: mawala ng internet. So, kailangan i-screenshot, tapos papadala sa... Wala kang internet eh!
1: Yun nga, hindi mo pa siya makontakt, di ba? Hindi mo sila makontakt.

0: So dito kami pumapasok.
1: Exactly.
0: Every month, may tinatawag po kaming bantay signal. Yung bantay signal, naka-ano yan, naka-connect kami kay UCLA.
1: Ah.
0: Oh, may worldwide database kami. UCLA provides the speed test for all services. Mm-hmm. Hindi lang sa pag hindi available yung service mo. Pag mabagal at hindi katanggap-tanggap, flina-flag namin yung telco. Eto sa barangay na to, alam nyo, isang linggo kayong wala. Na-rebate nyo na ba yan? O kung hindi pa, i-rebate nyo naman. May ganun kami. Every month kami nakikipag-usap sa kanila. Tapos, face-to-face kami doon sa mga CEO nila every quarter. And again, I cannot overemphasize this. Nagko-cooperate po yung mga telco. And mararamdaman nyo po na mas bumibilis yung kanilang pag-responde sa problema nyo.
2: Sa kanya yung NTC, alam ko dati, ang tindi ng ano yan ha, nang control niyan sa mga broadcasting at saka sa telepono.
0: Tama.
2: Di ba? Yung landline pa dati. Parang may equivalent ba dyan sa mga cellphone at internet? Dapat siguro bigyan ng mas matapang pa na posisyon yung DICT dito, Attorney Nathan. Eh.
3: Actually, sir, I'll go back to the rebate issue. No, there is a pending bill actually now na pinasa na ng Kongreso on third reading. Nasa Senado na actually. Yes.
2: Ano sabi?
3: Automatic rebate. So meaning, automatic, pag na-prove mo na system downtime, walang may interruption.
2: Nakalagay doon kung paano mo papatunayan.
3: Of course, magkakaroon ng implementation.
2: IRR. Nagawa na yung DICT.
3: Exactly.
2: Correct.
4: Malaking isa talaga ang mahal at bagal ng internet natin dito ron, na kung makukumpara sa ibang bansa.
2: Totoo yan, Alex. Ano na ba ang dapat natin asahan sa internet sa bansa natin? Pag-uusapan natin yan susunod sa What's the Point?

0: Welcome back sa What's the Point?
1: Kasama pa rin namin sa kwentuhan tungkol sa internet sina Sec. Henry Aguda at Attorney Nathan Marasigan. Maraming salamat ulit sa pagbisita nyo ngayong gabi. Lalo na Sec. Henry, na na-justify mo na pwede palang magkaroon ng dalawang cellphone ng lalaki. Isang prepaid sa isang postpaid. Sa asawa ko, sabi sa'yo, dalawang phone ko talaga dahil may prepaid at postpaid. Okay? Ito naman ang tanong natin.
2: Sa social media, ang dami nagsasabi na mas mabilis daw ang internet sa Vietnam, Indonesia, at kahit sa Timor-Leste. Totoo ba na nahuhuli na tayo pagdating sa internet speed sa Southeast Asia? Ano ba talaga?
3: Sige, so Tito Ron, yung Vietnam, Indonesia, Timor-Leste, siguro Vietnam.
4: Okay.
3: Yun. So, kasi doon sa Vietnam, maliban sa talagang dami talagang cell site, yun. Ano sila yung lugar kung saan maraming tao, talagang linagyan nila. And yung mga Gida areas nila, linagyan din nila ng cell site. Yung sa atin, ang struggle sa atin, siguro yung syudad makikipag-compete sa Vietnam. Syudad sa syudad. So, yun yung kailangan tayong makipag-compete in terms of speed. Pero, kung Indonesia, tingin ko pareho lang tayo. Timor-Leste, baka mas mabilis pa tayo. Sabi nga dati, no, arrive ka na yung barangay mo pagka meron kang Jollibee. Di ba? Yun yung sabi nila, uy, arrive na tayo, may Jollibee. Ngayon, doon sa mga pinupuntahan ko, arrive na sila pag may cell site o pag may signal. Yun na ngayon ang sukatan ng progress ng isang lugar.
1: Kasi pag nagpupunta

0: pumunta ako sa airport ng ibang bansa, automatic sumisipa yung free Wi-Fi, ramdam ko eh. Na sabi nyo kayo na may free public, baka nakukumparin kasi may mga public location talaga sa ibang bansa na free internet talaga. Sa atin parang wala pa akong na-encounter except sa mga hotels, of course, may lobby. Saan bang mga lugar pag sinasabi? Ano bang ibig sabihin pag sinabing public? Di ba parang ganun, access ka lang, free Wi-Fi? Ano, meron na ba ngayon dito?
1: So, yung priority na binigay sa amin ni Presidente last year, tapusin mo muna lahat ng mga DepEd. 47,000 schools siya nationwide. So, tapos na. Ang kagandahan, nakabit na namin, nahabol namin before the SONA. Sige, wag na natin sabihin 100. 99%. Kasi hindi ko masabi, baka yung isang school bago lang eh. 99%. So ngayon, tumatalon na kami doon sa health centers and tourism areas. Okay. Eh pag sinabi mong tourism, ang isa sa mga unang tinitignan ng mga tourist dito, uy, meron ba akong connectivity? So, abangan nyo dito sa main airports natin, makikita nyo na yung sign na free Wi-Fi. Before the airport, sinimulan na rin namin sa MRT3. So, yun. Pag nandun ka at nag-MRT ka ba?
0: Dapat mag-MRT ka. Mag-MRT na ako dahil dyan sa free Wi-Fi.
1: Yan, yan. Free Wi-Fi. Tsaka sa bus station.
0: Hinihintay ko lang talaga mag-free Wi-Fi eh. Babalik loob ako
1: meron na.
0: Sa MRT.
2: Pero yung school sa SEC, yung 98%, 99%. Ano yung kinabit doon?
1: Example, yung sa Badjao Floating Integrated High School sa may Basilan. Siyempre, parang isla na siya. Wala kang fiber. So, ang ginagamit namin, Starlink. Pero hindi lang Starlink yan. Kwento ko sa inyo, nung nag-demo kami kay Presidente, kasama si Secretary Angara, nasa Bulacan sila. Tapos, nandun kami sa floating school.
2: Sa Badjao.
1: Oo, sa Badjao, floating school. 50 computers, naka-online, naka-zoom sa kanya. Tuloy-tuloy. Biglang nag-brown out. Sabi ko kay Mr. President, brown out pa kami niya. Kasi tumigil yung mga electric pa namin eh. Naglagay kami ng solar at saka battery. Yan naman eh pakipagtulungan ng LGU sa amin.
2: Okay.
1: So, pag wala kaming fiber, dun kami sa satellite.
2: Sino nagbabayad niyan? Yung serbisyo diyan.
1: Basta yung free Wi-Fi under the FPIAP or Free Public Internet Access Program, gobyerno.
2: Anong cover doon, Sec? Yung school work siguro.
1: Yung, siyempre, tituron, hindi yung buong eskwelahan. Yung computer lab nila. Computer lab. At saka yung signal naman kasi minsan nag-overflow dun sa common area. Pero hindi lahat ng eskwelahan malalagyan.
2: At saka hindi ibig sabihin na kahit sinong estudyante may telepono, pwede siya pumasok sa internet ng free Wi-Fi ng eskwelahan. Ganun mo yun?
1: Rineregulate yan, tituroni, ng DepEd. So, sa amin, we provide the facility. Tapos si DepEd ang magsasabi ano yung content na dapat ma-access nila.
2: Okay.
1: At the same time, sino yung mga bata na pwedeng gumamit. At saang lugar. Yung teacher dapat pwede.
2: Hindi pwede mag-games, gano'n.
1: Bawal.
0: Kasi naiisip ko sa mga Pilipino na nanonood sa atin, sa plaza, pag-upo sa plaza.
2: Ay, tama, naku,
0: access internet, matagal pa yan.
2: Oh, matagal
0: pa.
2: Well,
1: meron kaming ganyan. Nagpunta ako kamakailan sa Tugigaraw. Tapos yung isang common area nila, isang malaking plaza. Doon nag-gather yung mga kabataan. Palalagyan namin ng mga Wi-Fi. Kasi mas maganda, nakikita namin kung saan yung mga kabataan. So doon na lang sila mag-i-internet.
0: Ito, may tanong pa tayo.
3: Magkano ba talaga ang dapat na presyo ng internet para di mabigat sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino?
4: Posible ba bang magkaroon ng mabilis, maaasahan at abot-kayang internet ang ordinaryong Pilipino katulad ko? O panaginip lang ba talaga ito?
0: Nag-team tayo ng dalawang back-to-back question yun. Titasop ano? Titasop man.
2: Presyo pa rin.
1: So, simulan natin doon sa konektadong Pinoy, yung rights of the consumer. One, kailangan affordable siya. Siguro ang tanong na lang is,
2: What is affordable?
1: Yun sa United Nations, may pag-aaral eh. Dapat a certain percentage of your
2: salary
1: per capita.
2: Okay.
1: Tayo, nasa mga, ang nakalagay doon, either below 3%. Tayo malapit na doon. From an affordability standpoint, malapit na. So ngayon, bumaba na siya sa 6 pesos 50 cents per gigabyte. So tingin ko medyo okay na yan. Dati kasi, noong 2023, nasa 21.50 yan. Habang langis, tumataas. Yung cost of internet, bumababa.
0: Mga 20% of the price na yun, ha?
1: Oo, medyo. Malaki. Kaya nga ang problema, hindi yung pababain eh. Ang problema natin ngayon is talagang palawakin ng todo-todo. Ang talagang challenge natin is availability dun sa mga malalayong lugar. yun na lang at may

0: Medyo nakapag-improve na tayo ng malaki kapag nagawa natin yun.
1: Dalawang tatanong ko lang, Seca. Mm-hmm. Number one, Starlink. Mm-hmm. Kailan ba magiging available sa ating mga kababayan yung Starlink?
0: So, may dalawang klaseng Starlink na serbisyo ngayon, Tito Ronnie. Yung isa, bibili ka ng terminal. Yung Starlink Mini. Mm-hmm. Ang ganda niyan. Pwede mo na ilagay sa taas ng kotse mo o kaya kung maglalaot ka at mangingisda ka, pwede mo ilagay mm-hmm. doon. Sa buong mundo, pang number 6 ang Pilipinas sa biggest Starlink market. Wow. Number 6 tayo. Dati, number 2. Wow. Kaso nung ginawang available yan ng SpaceX sa mga ibang bansa, medyo like yung mga iba, malalaki talaga population. Like Brazil, lumaki. Mm. So sa atin, number 6 tayo. We have close about 100,000. Ito yung mas maganda. Mm. Yung hindi mo na kailangan ng sat phone, pero para kang may sat phone. So nasa bundok ka, nasa dagat ka, pero may cellphone ka, magsusubscribe ka doon sa tinatawag nilang direct satellite to mobile. Mm. Yung cellphone mo ngayon, magkakaroon ng satellite signal sa taas, magagamit mo na sa pagtawag. Malaking bagay yan sa mga turista natin. At malaking bagay yan doon sa mga mangingisda natin.
1: Grabe.
0: Mura lang yan, Tito Ronnie, 99 talaga? Pesos per month. Ang wow. Challenge lang ngayon is isa pa lang ang telco na nagpro-provide, si Globe.
1: Mm. Okay.
0: Next year, yung dalawang telco susunod na. At for now, hindi pa siya available sa Apple, pero nakipag-usap na ako kay Apple, baka September available na. So, Android pa lang siya.
1: Okay.
0: Pero ang kagandahan niyan, 100% coverage na tayo. And we are the first and only in ASEAN.
1: Wow!
0: Here lang pala. In the Philippines.
1: 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Anong 6G?
0: Ay, nako.
1: Kasi 5G, alam na natin yan. Meron ng 5G dito eh, di ba?
0: Okay.
1: O yung 6G.
0: So yung 6G, sisimulan muna natin. Yung 2 at saka 3, dapat wala na. Okay. Dapat 4 and 5 na lang. Okay. Yung 5G, yan na. Nagagamit na natin ngayon yan. Yung 6G kasi, nakikita nyo na yung mga robot. Di ba? Yung 6G is optimized para sa mga autonomous vehicle, autonomous drones, sa mga robot. Wala pa sa Pilipinas. Although meron tayong frequency on 6G. May mga nagparamdam na sa atin, Tito Ronnie, na gusto daw nilang subukan ng 6G dito. Pero sa akin, sabi ko, marami pa tayong kailangan gawin sa 4 and 5. Tsaka wala pa tayong masyadong nakikitang robot eh. Siguro pag may mga robot na marami, pwede. Pero sa mga ibang bansa, nagpa-pilot na sila. Nagpa-pilot na sila yung robot na continuously connected sa internet. Yung mga nagko-kung-fu, yung mga ganyan. Tapos may mga robot kasi na gusto nila gamitin for surgery. So dapat yung connectivity niya never mapuputol. Yan ang ibibigay ng 6G. So kaya ngayon wala pa masyado autonomous driving dito sa atin.
1: Pero sa ibang bansa, marami
0: sa ibang bansa.
2: San Francisco, yung Waymo.
0: So pag nagkaroon na tayo ng autonomous driving dito siguro, baka mas lumaki na ngayon yung pangangailangan sa 6G.
1: Wow.
2: Mayroon mo, wow,
1: mag-iiba
2: mong door. Traffic enforcer ka, nahuli mo, walang driver.
0: Sino ikukulong mo?
1: Sino ang titikita mo doon?
0: Yun yung no contact talaga. No contact apprehension yun.
2: No driver, no contact.
1: Ang dami natin natutunan, Alex.
2: Ang dami,
1: Ay, nako. At alam mo, ako bilib na bilib ako sa DICT ngayon kasi talagang nababalitaan lagi. Parang kayo lagi nangunguna eh. Hindi, iniisip pa lang ng tao, ginagawa nyo na. Kaya... Maraming salamat sa paglilingkod ninyo, sa serbisyo mo, at sa direksyon na binibigay mo.
0: Masunurin lang sa vision ni Pangulo eh. So, pagka meron siyang vision, I just have to execute.
1: Mm-hmm. And also, thank you, Attorney Nathan.
3: Thank you.
1: Sana mabigyan ng karapat-dapat na batas yung DICT para maging totohanan yung yung mga paglaban sa mga magsascam at lahat, di ba?
2: Yan. So, yan. Okay. Maraming salamat ulit at ang dami nating na-download na information at alam kong na-download din ng mga viewers yan ngayong gabi. Pero hindi pa tayo endgame guys ha. Stay lang kayo dyan. Dito lang us at tuloy pa ang kwentuhan.
1: Sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Tito Ron, ako maganda yung discussion natin kanina. Alam na si Secretary Henry, ang dami niyang technical insight. At si Attorney naman, mga legal information. Ako, ang natutunan ko, may mga ginagawa pala ang gobyerno na hindi lang natin nakikita pero may impact doon sa internet. Kasi nakikita lang natin, mabagal na internet, mahal yung presyo. Pero kanina sa discussion, may mga batas na in-implement ang gobyerno na kung wala yon, malamang mas worse pa yung sitwasyon natin.
1: Alam mo, Alex, ngayon, halos 65% pa lang ng mundo ang may maayos na internet. No? So hindi tayo nalalayo doon. Pero sa susunod na 10 taon, posibleng halos buong mundo ay konektado na. Tatlong bagay ang magtutulak dito. Una, satellite internet. Tulad ng Starlink, no, yung kinikwento kanina, kahit mga isla at bundok na mahirap abutin ng cell site, pwede na magkaroon ng koneksyon. Pangalawa, yung 6G. Mm-hmm. Hindi lang ito mas mabilis na internet. Dinisenyo ito para magkakonekta hindi lang sa mga tao, kundi pati sa mga makina, mga kotse, mga bahay, automatic yung mga ilaw, lahat. At pangatlo, ito sa tingin ko importante rin, mas mura at mas malawak ang paggamit ng computer chips na nasa sasakyan, bahay, appliance, halos lahat ng gamit natin. Kaya ang internet nang hinaharap, hindi na lang sa tao, makina sa makina na rin. At sabi nila, 10 taon lang, Alex, ha, magkakaganyan na. Ibang-iba na ang mundong sasalubungin natin.
0: Saka, Tito Ron, ha, dati, ang akala nating pangangailangan ng mga Pilipino, yung mga basic lang, pagkain, tubig, kuryente. Ngayon, totoo lang, real talk, noong mga, siguro mga 10 years ago, ang internet ay para sa mga may kaya lang.
1: Totoo.
0: Pag nakikita mo yung mga internet na hindi mo akalain na ngayon darating ang panahon na ultimo, nasa isang nasa palengke, lahat. May mga nag-i-internet na isa na rin siyang basic na pangangailangan ng tao para sa, hindi lang sa chikahan, kundi sa trabaho, sa pag-aaral. So, ngayon talaga, makukonsider siyang basic needs na ang internet.
1: Totoo.
0: Nako, ito pa, naging malalim ang diskusyon namin. At alam ko, marami sa inyo ang natuto rin. Pero sa lahat na ito, ano nga ba ang punto ng internet dito sa Pilipinas? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng

0: Dito ron, ito muna natin what's the word? Yung fiber. Baka kasi makala nyo, mga damit-damit yan, fiber. O kaya yung mga kukuha sa pineapple juice pag ininom mo, fiber. Ang fiber po ay yung sa dagat nga linalagay sa ilalim yun, yung fiber. Parang ganun yan. At walang ano yan. Dati kasi, may biruan eh. Yung copper, ninanakaw yan eh. Ng mga ano yung copper. Yung fiber po, hindi nyo pwedeng nakawin niya kasi wala namang halaga yan. Yan na sa mga ano. Search nyo rin kung ma-internet kayo. Pero dito lang masasabi ko pagkatapos ng episode natin today. Sabi ng writer namin, disconsolate daw ako. Hindi ko alam yon, i-google ko sana. Kaya lang mahina signal dito sa studio natin. Nalungkot tuloy ako. Siguro kung nasa ibang bansa tayo, alam ko na agad ang meaning dahil sa bless ng internet. Pero seriously, may mga plano at programa naman. Ang challenge lang, paano natin masisiguro na ang plano na yan mararamdaman natin? Kasi hindi lang signal ang issue. Kailangan natin ang internet na mabilis, affordable, at umaabot sa lahat. Kaya sana, darating ang araw na hindi na internet ang internet natin. Maging internet na talaga. Hindi lang internet, interconnected that walang interrupted. And that's my point.
1: Salamat din, Alex. Milyong-milyong kwento ang binibigay sa atin ng internet. Galit, skandalo, chismis. Pero hindi pwede, yun lang ang laman ng ating utak eh. Magiging bobo, malungkot at magkakagulo tayong lahat. Kailangan natin ang mas makabuluhang kwento. Pananampalataya, pamilya, bayanihan. Isang karanasan at kwentong kayang buuin ng panahon at hindi kayang pantayan ng isang social media post lang. Sa Pilipinas, may salita tayo dyan, pagkakaisa. Hindi sapat ang internet para tayo ay magkanya-kanya. Pinapaalala sa atin ng kapwa na magkakasama pa rin tayo sa hirap, sa bawat kwento ng pag-uusad at sa kinabukasan. Dahil tayong mga Pilipino, tayo ay isa. Iisa tayo.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Muli, ako si Alex Calieja. Gagawin nating simple ang mga isyong dapat maintindihan ng bawat Pilipino. Dahil ang tanong nyo, madalas yan din ang mga tanong ko.
1: Salamat din, Alex. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dapat lahat tayo may alam at matutong makialam. Because that's the point. Ako po si Ronnie Puno. Pinagdadasal ko po kayo lahat lagi. Hanggang sa susunod nating pagkikita.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa nag-showcase, karami showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat yan, gagali sa akin. Pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Purger. Balat kayo pala.
5: Okay. Ano?
7: Misleading questions are not allowed.
8: They are allowed.
9: Counsel Sam, please.
10: Tonight, walang spanking.
7: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
10: Top mommy hug ang ating gagawin.
11: Yeah, we're all actually we're okay. Why don't you call me mommy?
10: Ipisara, laman ng headlines na walang kinalaman sa impeachment trial. May secret meeting ba? Japan trip, tuloy ba? Lagot na nga ba si Madriaga?
12: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound.
10: Shooting incident sa Ateneo de Zamboanga, pinambabala nga ba ng ilang politiko para sa kani-kanilang mga agenda? Huwag namang ganun! Di kabilang baha, hindi pa rin humuhupa. Mayor Magalong, nagpapahula! Sinong mga taga-house prosecution ang involved sa budget insertion? At sinong dapat paluin sa 7th week ng impeachment trial? Mag-suggest na kayo!
13: Live from the BNC studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatok, veteran journalist fact-checker Mamichu Marichu Villanueva, ang musikerong abogado attorney Jimmy Bondo, ang kagawad na walang patawad magkomento Jess Falsis, with our special guest, private prosecution attorney Lorna Kapunan.
14: Fierce, unapologetic, pero witty, at may tough motherly love din. Ganyan po ang kilala ang guest natin ngayon na isang private prosecutor sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Higit na apat, almost four decades ang extensive legal practice kung saan mga dekalibre at high-profile controversies ang ilan kanyang mga nahawakan. Si Hayden Co, si James Yap, si Alili Arroyo.
15: Nadine Lustre.
14: Mga ganon, di ba? At ang... Pero may politika din siya. Dati siya sa Aksyon Demokratiko.
15: Oh, yes.
14: Pero hindi siya nagpatuloy sa politika eh. At si Attorney Kapunan, welcome po sa aming...
15: Welcome.
14: Politika po.
16: Thank you for having me. Maraming salamat. Para kayong terrible trio, three musketeers, hindi ko alam.
15: Ay, ang bait namin.
16: How to address you? How to address
15: you? We are very
16: oh, your honors
15: behaved.
16: Na lang.
0: Kayo po yun. Your Jimmy honor. Na lang ako, Jess, tsaka si Mami Chu.
14: Ito yung kumpanyeros nyo, ma'am. Kayo, kumpanyera. Ako, accompanying lang.
15: Si Attorney Jimmy, super behave. Ako yung mas sutil.
14: Anyway, kausap mo kanyang off-cam si Attorney Lorna. Sabi ko, ma'am, kasi Ninoy 43rd death anniversary ni Ninoy Aquino, former senator. Naging lawyer, nakasama mo ba sa mga pagkakataon si the late Ninoy, Senator Aquino? Pero sabi niya, hindi na daw niya naabutan eh.
16: Hindi ko na naabutan.
14: Oo.
16: I'm old, but I'm not that old.
15: I would have been surprised kung sinabi ni Attorney LPK na naabutan niya si Ninoy.
14: Anyway, sabi ni...

0: In fact, I've been visiting schools, no? Talagang may mga campus hindi totally fence yung ano nila, yung
1: premises
0: nila. Meron naman naka-fence siya, pero dilapidated na, o kaya yung entry point nila, entry gate nila, walang guardia, no? So they have to assign somebody.
2: Yun ang inano din namin na sana, no, matulungan nyo kami sa media na maano talaga yung mga parents at guardians na sila din dapat tingnan din at saka i-monitor talaga din yung mga bata nila.
3: Binulabog ng panibagong school shooting ang nakalipas na linggo. Siguridad na naman at pananagutan ang sentro ng issue.
4: Hindi ito mababaw na usapin dahil sa paaral na naganap ang insidente. Hanggang kailan matatakot ang mga estudyante?
3: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
4: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
3: Agenda Weekend. Car dealer ng kontrobersyal na Porsche Spyder, pinagpapaliwanag ni Derek Ramsey, aktor, na nindigang binili ang sasakyan in good faith. Exclusive! Ilan pang personalidad, posible raw utak sa pagbaligtad ng mga nagpakilalang ex-Marines ayon sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sino-sino kaya? Testimonya ni Gina Costa, smoking gun daw sa impeachment trial ni VP Sara. Isa patay sa sword attack sa isang school sa Sweden. Vice Mayor ng Marantau, Lanao del Sur, arestado sa kasong murder at frustrated murder. At Duchess of Sussex Meghan Markle bibida umano sa isang Netflix series.

0: Sinisingil ng paliwanag ng aktor na si Derek Ramsey ang car dealer ng kontrobersyal niyang Porsche Spyder. Una lang sinabi ng Customs Bureau na dinaya umano ang mga dokumento ng sasakyan para hindi makapagbayad ng tamang buwis. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
1: Umaasa ngayon ang aktor na si Derek Ramsey na maipapaliwanag ng kanyang car dealer kung bakit iniimbestigahan ng Bureau of Customs ang kanyang kontrobersyal na Porsche Spyder dahil sa umano'y smuggling. Kasunod ito ng pagkumpirma ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa unang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na misdeclared ang naturang sasakyan bilang mas mababang modelo ng Porsche para madaya ang dapat na binayarang buwis sa importation nito. Sa kanyang social media post, iginiit ni Ramsey na hindi siya smuggler at hindi siya ang nagpasok ng sasakyan sa bansa. Binili niya raw ito 4 years ago gamit ang pinaghirapang pera sa negosyanteng si John Lee ng J-Works Unlimited, isang automotive customization business sa Makati. Binili niya raw ang sasakyan in good faith at nang may paniniwalang ito ay documented at legally registered. Handa raw si Ramsey na makipagtulungan sa investigasyon at magpresenta ng mga dokumento kung kinakailangan. Hiningi na ng Bilyonaryo News Channel ang panig ng J-Works pero hindi pa ito tumutugon sa ngayon. Samantala, sa pag-usap naman ng BNC kay Commissioner Nepomuceno, sinabi nitong pinasisilip na rin niya ang records ng nakalistang consignee ng naturang Porsche sa nakalipas na 10 taon.
2: Pinapapak-check ko itong mga pangalan na nagmamay-ari ng

0: kumpanya na nag-import ito sa sakyan na to. Dahil muli, ito ay nangyari, hindi ko pa panoon. 2021 ito pumasok sa bansa, kaya papahanap ko pa yung mga iba't ibang sasakyan na ipinasok itong kumpanya.
1: Hindi lang din umano sa records magbabase ang kanilang investigasyon. May kapangyarihan din daw ang ahensya na personal na bisitahin ang warehouse ng consignee kung meron man.
0: Kung yung mga in-import nila ay naibenta na, pwede pa rin namin abulin yan. Makikipag-ugnayan kami sa Land Transportation Office kung sino yung mga may-ari na ngayon. Maibibigay namin sino man nag-import yung mga detalye at yan ay ibabahagi namin sa LTO upang mahabol natin kung may problema yung mga in-import na sasakyan, mahabol natin yan.
1: Batay sa mga dokumentong nakalap ng BNC, September 2021 nang ipasok sa bansa ang hypercar sa ilalim ng isang trading and importing company sa Quezon City. Pero ayon sa ulat ng bilyonaryo, hindi si Ramsey ang nakalistang pinagbentahan ng Porsche Spyder. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa kasong ito. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, BillionR News Channel.
2: Mas paiigtinginan ng Land Transportation Office o LTO ang pagsabat sa mga fake o improvised license plates na walang permiso mula sa ahensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, huhulihin ang mga motorista na gumagamit ng unauthorized plates mula September 1 at subject to impoundment at 5,000 pisong multa. Target din daw nila ang mga manufacturer at mga nagbebenta ng replica plates o yung mga plaka na ginagaya ang official plates ng LTO. Posible raw kasing magamit ito para pagtakpan ang mga sasakyang sangkot sa krimen. Para sa mga motoristang may mga nawawalang official plates, nag-abiso ang ahensya na agad maghain ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate plate.
3: Tuloy-tuloy ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan sa Zamboanga matapos ang pamamaril nitong nakaraang linggo. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
4: Isang proposed ordinance ang isinusulong ngayon ni Zamboanga City Councilor Mel Sadain. Ito ay ang mandatory security screening sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Dapat daw ay may sapat na mga security equipment ang bawat paaralan gaya ng metal detector at bug screening equipment para masigurong walang barit o anumang deadly weapon ang makakalusot sa school premises. Ito ay kasunod na nangyaring school violence sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan naipasok na isang grade 8 student ang dalawang baril na siyang ginamit niya sa pamamaril.
5: If this ordinance will become a law, no, local laws natin, they will be forced to craft or make a way in, yung dadaanan in such a way na talaga magko-comply sila doon sa ordinansa na yon.
4: Pero aminado din si Konsehal Sadain na marami pang mga public schools sa Zamboanga City ang hindi pa kumpleto sa mga pasilidad at security equipment. Pwedeng maglaan ng kaukulang pondo ang lokal na pamahalaan para tulungan ang mga paaralan na paghandaan ang mga security requirement na kanyang isinusulong.
6: Hindi lahat ng mga pampublikong paaralan dito sa Zamboanga City ay fully secured ang kanilang mga school premises. Tulad dito sa Pasunanga Senior High School, na kung saan nakikita nyo sa aking likuran na pawang mga gamit na yero lang ang kanilang ginawang temporary fence.
4: Ayon sa management ng paaralan, isa ito sa mga issue na kanilang pag-uusapan.
5: In fact, I've been visiting schools, no? Talagang may mga campus hindi totally fence yung ano nila yung
7: premises
5: nila. Meron naman naka fence siya pero dilapidated na, o kaya yung entry point nila, entry gate nila walang guardian, no? So they have to assign somebody.
4: Patuloy naman ang pagbibigay ng Ateneo de Zamboanga University ng psychosocial intervention sa mga naapektuhang estudyante at guro. Umabot na umano sa humigit 500 ng mga students at teaching staff at mga magulang ang nabigyan ng psychological first aid.
8: There will be no scheduled community update this Saturday and Sunday. Our support work, cooperation with investigators, and review of security measures will continue. We will share an update if important and verified information becomes available.
4: Patuloy din ang pagsasagawa ng mga simulation exercise sa ilang paaralan sa lungsod na layong turuan

0: ang mga estudyante at guro kung paano rumisponde sa mga active shooter situation. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
1: Hindi lang pisikal na sugat ang iniiwan ng mga panganib sa paaralan, kundi pangamba sa kaligtasan ng mga kabataan at kakayahan nilang matuto. Ayon yan kay Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, kasabay ng pakikiramay sa mga biktima ng school shooting sa Zamboanga. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Arsobispo na maraming hamong kinakaharap ang mga kabataan, kaya't nananawagan siya sa publiko na pakinggan sila at huwag husgahan. Sa oras anya ng pagluluksa, dapat pagtibayan ang malasakit at paggabay sa kanila para hindi manaig ang takot at karahasan. Sabi ni Cardinal, hindi dapat magtapos sa pakikiramay at pagluluksa sa mga biktima ang pagtugon sa trahedya. Sa halip, dapat itong magsilbing pagkakataon para mas malalim na maunawaan ang mga pinagdaraanan ng kabataan.
2: Unti-unti na raw nakakabangon ng mga estudyante at guro sa Tacloban, 2 buwan matapos ang pamamaril sa San Jose National High School. Pero bakas pa rin umano ang pangamba sa seguridad sa paaralan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Miriam Dasakada.
3: Tahimik pero hindi na kasing tahimik ng dati. Sa loob ng San Jose National High School, Tacloban, sa lalawigan ng Leyte, maririnig na ulit ang tawanan sa hallway. Pero sa likod ng normal na tanawin na ito, may sugat pa rin dahan-dahang naghihilom.
4: Ayon kay Dr. Nilo Ider, Schools Division Public Information Officer ng Tacloban City, na nasa gradual recovery na ang mga estudyante sa San Jose National High School mula sa trauma ng pamamaril noong nakaraang buwan.
3: Nabalik na sa face-to-face classes ang 15 sa mga estudyanteng nasugatan sa insidente. Isang hakbang, sabi ni Dr. Ider, patungo sa pagbawi hindi lang ng katawan, kundi pati sa loob. Seguridad, hindi na gaya ng dati. Hindi na rin basta-basta ang pagpasok sa San Jose National High School ngayon. Walk-through at portable metal detectors ang donasyon ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce sa Tacloban, hindi lang sa San Jose National High School, kundi sa 14 pang public schools sa lungsod. May dagdag na ring guards at police personnel ang naka-assign sa loob ng campus, bukod sa regular na mobile police patrol sa labas. Ang dating silid kung saan nangyari ang pamamaril, isinara na ito. Ginawa ng stock room, pinalitan na rin ang kulay ng mga gusali. Kasabay nito, nagbukas na rin ang paaralan ng hiring para sa Guidance Counselor Associates. Sa huli, nanawagan sa DepEd Regional Director Dr. Salistiano Jimenez sa mga magulang.
5: Outside the classroom, outside the campus, wala na kaming ano doon eh. Mas maraming oras sila doon sa bahay. So, yun ang inano din namin na sana ano, matulungan niyo kami sa media na maano talaga yung mga parents at guardians na sila din dapat tingnan din at saka i-monitor talaga din yung mga bata nila.
3: Patuloy ang paghilom ng mga estudyante at guro sa isa sa mga itinuturing na pinakamalagim na yugto sa kanilang komunidad. Para sa Agenda Weekend, Miriam Dasakada, Billionaire News Channel, Tacloban.
1: Sanipuwersa ang iba't ibang telecommunications companies para i-block ang websites na nagpapakalat ng video ng school shootings at iba pang uri ng karahasan. Ayon kay PLDT Chairman Manny Pangilinan, higit 100 websites ang iba-block nila bilang bahagi ng commitment na panatilihing safe ang online environment para sa mga kabataan. Sakop din ito ang wireless arm at smart communications. Hindi raw sila papayag na maging daan ang network para sa mga sumasamba sa bayolenteng gawain. Ganito rin ang posisyon ng Globe Telecom. Responsibilidad anilang tiyakin na ligtas ang paggamit ng social media, partikular sa mga menor de edad. Kaya kasabay ng pag-usbong ng mga bagong hamon sa online platform, handa raw silang gawin ang kanilang parte at patuloy na isulong ang online safety.
2: At kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin si DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapol. Asek, magandang gabi po and thank you for your time.
6: Magandang gabi sa iyo at sa iyong mga tagapakinig.
2: Well, briefly, Asek, what has DepEd done so far following the series of school violence incidents?
6: Well, yeah.

0: after nung Tacloban, nag-audit kaagad kami ng mga security measures ng mga schools namin sa nationwide. So, more than 47,000 schools, tiningnan namin yung kalagayan ng mga security personnel, kung ilan ba ang wala, CCTV cameras, PA system, security guards, pati yung mga metal detectors. Mm-hmm. So, because of the audit, nalaman namin kung ilang pang school ang mga nangangailangan ng mga ganitong klaseng equipment para sa security measures ng schools.
1: And moving forward po, batay doon sa mga nalaman ninyo, ano na po ang nagawa ninyo?
0: Right after nung audit, inauthorize na po ni Secretary lahat ng schools na bumili ng mga handheld metal detectors.
1: Mm-hmm.
0: Yung kaya na bumili ng walk-through metal detectors ay pinayagan po natin based on our existing budget 2026. Moving forward sa 2027, lahat po ng pangangailangan ng school namin sa mga elemento na to na for security and safety ay ipopropose namin sa 2027 budget.
1: Okay, pero ASEC, mas bumaba po ang budget ng DepEd for next year, no? Yung proposed budget, it's roughly 974 billion pesos versus over 1 billion pesos na budget for this year, 1 trillion pesos this year. So paano niyo po gagawin at pagkakasyahin? May mga mababago ba? May matatanggalan ba ng budget for this?
0: Because of the, tama naman po yun. Sa NEP pa naman, yung sa National Expenditure Program, medyo bumaba ng konti. Pero mayroon pong mechanism for the hirit. Maghihirit po kami sa Congress, saka sa DBM, na ito yung pangangailangan ng mga schools namin para hindi na mangyari yung mga nangyari before sa Tacloban. Mm-hmm. And then example natin sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. So hindi lang po yan, pati yung pag-hire ng ating mga guidance counselors ay pinapabilis na rin natin. Mag-hire tayo ng 15,000 ngayong taon, and then by next year magre-request pa rin po tayo ng additional guidance counselors.
1: With all due respect, ASEC, bakit ihihirit kung pwede namang isama sa actual budget proposal? Paano kung hindi kayo pagbigyan ng mga kongresista at mga senador?
0: Marami naman pong na-receive kami na suporta sa aming mga kongresista at sa mga senador patungkol dito. I'm sure po, during the budget deliberation, magkakaroon po ng mga pagbabago diyan sa mga line items na nasa National Expenditure Program.
1: Okay, kasama po sa proposed budget ng DepEd yung nasa 31.74 billion pesos for hiring new personnel. Maaari niyo po bang sabihin sa amin o kung ano ba yung sino ba yung mga personnel na pinag-uusapan natin dito? Ilan ng guidance counselors at security guards na i-hire?
0: Karamihan po dito sa naka-propose po sa NEP, ito po yung mga non-teaching personnel.
1: Mm.
0: Purposely po na gusto naming ma-augment yung mga non-teaching personnel sa mga school. Ang halimbawa nito ay ating mga, itong mga guidance counselors, itong mga project development officer, at saka ating mga administrative officer.
1: Mm.
0: Ito po ang purpose ay para mabawasan yung administrative task ng mga teachers. At also, because of this, what's happening right now, ito po ay mga katulong din sa pagpapaigti ng security measures natin sa ating paaralan.
1: Opo, kasi ang initial po na binabanggit ni Secretary Angara, one school, one guidance counselor associate at least. Ano po?
0: At least,
1: 2026, ilan na po ang na-hire ninyo?
0: Ongoing po yung process ng hiring. 15,000 po yung target natin ngayon na ma-hire ngayong 2026.
1: Okay.
0: So major, sa totoo lang, may kakulangan po tayo sa supply. Like for example, ang pwede lang mag-apply dito, ito yung mga graduate ng psychology, mga behavioral sciences, at yung mga psychology students and then child development. So yun nga, makikipag-coordinate kami sa CHED para i-increase yung yung mga kumukuha ng ganitong klaseng kaling-klaseng kurso para sa mga susunod na taon sa pag-hire namin na mga ito, may madagdagan po yung supply natin.
1: And out of the 15,000 target po, ilan na po ang na-fill na posisyon?
0: Based on the latest report po, yung 9 of the 15,000, 9,000 po ay narilisa na ng NOSCA. O ibig sabihin ng NOSCA, ito po yung budget para sa salary ng mga teacher. So, may ng mga guidance counselor.

0: Marami pong mga magulang, maraming mga guro ang nagsasabi na rin ng kanilang mga pangamba po dahil sa mga insidente recently.
1: Yes, tama. Magandang tanong po yan. Una, siyempre itong mga pangyayaring ito ay kailangang mahubog na yung GMRC o yung value formation natin. Magsisimula na siya dapat sa early grade, mula sa kinder. So may irumpong integration yan sa ating curriculum. So ibig sabihin, ang sinasabi nating long-term na solution is sa curriculum po yan. Mula pala ng kinder, bibuild na natin yung palalakasin po yung ating values education, GMRC. Pangalawa, i-involve na po natin deeply yung mga magulang. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga involved na mga bata sa mga violence, mayroon po talagang elemento ng dysfunctional family. So gusto po nating i-rekindle yung family involvement sa school ano natin, sa school operation. Like nung panahon natin, pag may PTA, umaatin po talaga yung mga magulang. Mm. Pero napansin namin, based sa report, mga pamangkin na lang, mga kapatid at mga kaibigan na lang ang pinapa-attend pag mayroong PTA meeting. So ito po ay tinatarget natin na mabuhay ulit yung participation ng mga magulang sa schooling ng kanilang mga anak.
0: So briefly po, kasi may mga teachers at mga parents din po na nagsasabi o nagbibigay ng kanilang opinion na yung mga active drills nationwide po na ginaganap ngayon o ginagawa ng DepEd, nagdadala rin siya ng anxiety sa mga estudyante. At ang pangamba nila is baka daw po nanonormalize yung ganitong klaseng scenario o sitwasyon. So what is your reaction to that, Asek?
1: Well, expected po yan sa reaction ng mga magulang at sa reaction ng mga kabataan. Pero ang tinatarget natin ngayon yung kahandaan po ng buong komunidad at ang buong school community po sa yung 47,000 schools natin. That includes also yung mga private schools. So, well, kailangan nating balansehin yung mga ganon. So, ibig sabihin, kailangan nating ihanda lahat ng mga eskwelahan natin sa posibleng mangyayari. At syempre, magbibigay tayo ng mga intervention din sa mga kabataan, lalo yung pagpapalakas ng mga school government organization. Yung mga ganitong klaseng, limbawa, yung paglalaro. So, ibig sabihin, sa loob ng school pa lang, maghahanda kami ng mga programa na magiging busy yung mga bata, extracurricular.
0: But, Asek, sa lahat po ng ito, no? Ano po, o nasaan po si Secretary Angara sa lahat ng mga sitwasyong ganito at sa mga planong ito?
1: Well, Sec is very much concerned po si Secretary sa nangyayari. Kaya nga, sa bawat pangyayari, kung kaya niyang puntahan, pinupuntahan niya. At kung hindi kayang puntahan, pinapadala niyong kanyang mga executives sa mga USEC and ASEC. Sobra pong nabahala si Sec Sani nung nasundan pa yung school shooting from Tacloban to Zamboanga. So, hindi na po ito kailangang ipawalang bahala kasi hindi na po ito isolated. So, kailangan po talaga, mayroon po talagang konkretong mangyari at untap po dito talaga si Secretary Angara.
0: So, hindi na po siya isolated because meron ng mga seri ng pangyayari. So, ibig sabihin,
1: Ibig sabihin po, kasi mula nung Tacloban, kung papansinin mo, yung mga copycat na nangyari, no? At dumami rin yung incidents ng mga online threat. Mm-hmm. At yung mga, may mga death threat pa nga. Mga tinatarget yung mga estudyante at mga teacher natin. So, talaga pong nagkaroon ng ibang scenario, yung school violence sa buong Pilipinas because of that. So, ang iniiwasan natin bago kasi itong pinomeno na copycat, ay na ito ay lumala pa. So ibig sabihin, ginagawa po natin lahat, lalo ng koordinasyon natin sa ating PNP, sa ating local government units, at ibang mga law enforcement agencies para mailatag po talaga ang framework para maisaayos po yung school and safety and security ng ating mga schools.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Roger Masapon.
1: Maraming salamat.
2: Sa Sweden, isa ang patay habang tatlong iba pa ang sugatan dahil sa pananaksak ng isang 18 anyos na lalaki

0: sa isang high school. Tatlong iba pa ang sugatan sa insidente. Ayon sa mga otoridad, nasa kustudiya na nila ang suspect habang iniimbestigahan pa ang posibleng motibo. Nagpahayag naman ang pagkabahala si King Carl XVI Gustav sa nangyari kasabay sa pakikisimpatya sa mga biktima.
1: DPWH Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo spotted ulit na magkasama. Bakit kaya? Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: from coast to coast in North America.
1: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
2: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Dalang pa rin yung maano ka nagtuturo sa Pilipinas.
0: Mga kwentong Pinoy ang bida.
3: My name is Mary Rivera.
4: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
0: Ito ang Agenda North America.
5: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes.

0: Pumalag ang kampo ni dating House Speaker Martin Robaldez sa tila pag-single out ng ombudsman na ang kongresista ang nasa likod ng pagbaligtad ng apat na tinuguriang Baleta Boys at ni Orly Coteza. Kung bibigyan daw kasi ng Malaysia ang recantation, marami raw ang suspect dito. Narito, exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
1: Hindi si former House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ng ilang self-confessed bagmen ni ex-Congressman Zaldico. Yan ang pinanindigan ng abogado niya na si Attorney Aide Fajardo. Sa panayam sa On Point ng Bilinary News Channel, sinabi ni Fajardo na marami umanong makikinabang sa nangyaring recantation ng ilang Maleta Boys kabilang na si Orly Coteza. Pati na rin ang bagong affidavit ng nasa 25 dating bodyguards umano ni Co na wala silang nasaksihan na anumang Maleta deliveries. Bukod daw kasi sa kanyang kliyente, marami pa ang ibang pangalan na binanggit sa mga naunang affidavit. Sinabi ni Fajardo ang pahayag matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila si Romualdez umano ang pinakamakikinabang sa mga nangyaring recantation. Una nang sinabi ni Coteza at ng ilang nagpakilalang former bodyguards at bagmen ni Co na mali-maletang pera ang idinideliver nila kina Romualdez, President Ferdinand Marcos Jr. at iba't iba pang personalidad na galing umano sa DPWH Project Kickbacks.
2: Napakarami pong binanggit doon sa mga affidavits of the Maleta Boys, right? People from the executive department, people from the Senate, people from the lower house. So if we speak of benefit, it will benefit all these people, not just former Speaker Martin Romualdez. So if that is the only, if we impute malice to the recantations, there are many suspects. But never discount the possibility that these are true and genuine recantations coming from the hearts of these people.
1: Sa kabila nito, sinabi ni Fajardo na central point sa depensa ni Romualdez ang recantation ni Coteza, lalo na't laman ng bago nitong affidavit na siya umano ang missing link sa pagitan ni Co at ng former House Speaker.
2: The essence of the complaint seems to be that, as stated in the recantation of Coteza himself, Coteza was the quote-unquote missing link between Zaldico and Martin Romualdez. And that missing link was supplied by that manufactured original affidavit. That's why when we got wind of this new affidavit from Coteza, we downloaded it and attached it to the supplemental counter-affidavit in the expectation that we will get the certified true copy from the notary who was identified in that sworn statement.
1: Sa kasalukuyan, nananatili raw option sa Romualdez camp ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga may pakana ng umano'y manufactured affidavit ng nagpakilalang ex-marine. Bukod kay Coteza, kabilang daw dyan ang itinuturo ng self-confessed bagman na namilit sa kanya na sina former Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
3: Dapat daw patawan ng mas mabigat na parusa ang sinumang magtutulak sa isang tao na mag-commit ng perjury o ang pagbibigay ng peking testimonya. Ayon yan kay Senador Panfilo Ping Lacson, kasunod ng recantation ng nagpakilalang ex-marine na si Orly Coteza at apat na miyembro ng tinaguriang Maleta Boys. Sa kanyang bagong affidavit, binawi ni Coteza ang kanyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson sa kanyang ex-post, hindi dapat matapos ang issue sa recantation lang. Sa ilalim anya ng Republic Act No. 11594, prisyon mayor o 6-12 taong pagkakakulong ang naghihintay para sa mga gagawa ng perjury. Bagamat pangkaraniwan na anya ang pagbawi sa testimonya, dapat ipatupad ang batas dahil ginagawa umano itong negosyo para targetin ang mga politiko.
0: Sa muling pag-init ng flood control scandal, binalikan ng Bilyonary News Channel ang papel ng binuwag na ICI o ang Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa informant ng BNC, nakita ng komisyon ng umano'y abnormal insertions mula pa taong 2019. Pero na-report kaya ito ng ICI?
4: Bago tuloy ang ma-dissolve ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang brainchild ng Pangulo nang simulan niyang iutos ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects, tinanong na natin noon kung natupad ba ng ICI ang mandato nitong imbestigahan ang infrastructure projects within the last 10 years simula nang buuhin ang komisyon noong 2025. Nasagot na ngayon ang tanong na ito ng isang mapagkakatiwalaang informant ng Billionaire News Channel. Ayon sa source, may nakitang abnormal insertions ang ICI investigations simula sa mga taong 2019 at 2020 pero in small amounts lang daw. Madali lang din daw makita ang laki ng pagbabago ng budget ng DPWH simula sa isinumiting President's Budget o National Expenditure Program o yung tinatawag na NEP kaysa sa General Appropriations Act o ang pinal na budget para sa isang fiscal year. Nang tanongin natin ang Malacanang noon tungkol dito.
5: Mas maganda po siguro kung maitatanong niyo po mismo, nagbibigay tayong respeto sa Ombudsman at saka sa DOJ kung saan po isinimite ang report ng ICI.
4: Wala raw masasabi ang palasyo tungkol sa final report ng komisyon dahil nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice na raw ang otoridad na magsalita patungkol dito. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na rin naman ang nagsabi noon na tapos na ang papel ng ICI sa imbestigasyon.
6: The ICI itself has made a determination that much of their work has already been done.
4: Ayon pa sa informant, redundant ang papel ng ICI sa investigating bodies sa DOJ and Ombudsman, kaya ang ginawa raw ng komisyon ay base sa Executive Order 94 na bumuo rito ang i-identify kung sino at ano ang mga anomalya at isumiti ang findings sa mga investigador for final evaluation. Isa ang political expert na si De La Salle University Professor Julio Tehanki sa mga analyst na dati nang nagsabing isang toothless tiger ang ICI dahil sa kakulangan ng kapangyarihan. Hininga natin ng pahayag ang Office of the Ombudsman at DOJ pero wala pa silang tugon sa ngayon. As for Malacanang, nabanggit ni Palace Press Officer Yusek Clear Castro sa isang personal vlog na hiningi niya na kay DPWH Secretary Vince Dizon ang listahan ng umano'y maanumalyang flood control projects sa ilalim ng Duterte administration.
0: Ang tanong, bakit naimbestigahan pero hindi umano na isama sa final report ng komisyon ang mga taon na nakasaad sa mandato nito? Nabuwag ba ng ICI na binuo pero independent daw sa kambay ng Pangulo? Sa huli, ano ba talaga ang naging papel nito?
3: Dinipensahan ni Public Works Secretary Vince Dizon ng paggamit ng aspalto sa 1 billion peso EDSA rehabilitation project. Kasunod ito ng pagbatikos ng publiko dahil mabilis umano itong masira. Ayon kay Dizon, kailangang bakbakin ang kasalukuyang semento kung gagamit ng ibang repair method. Makakabigat daw ito, lalo na sa traffic. Tiniyak naman ng kalihim na agad gagawin ng full repair sa mga nasirang bahagi sa oras na gumanda ang lagay ng panahon.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?

0: Ivy, sa ngayon, nagbabalik po sa tatlong bagyo ang nakapaligid sa ating Philippine Area of Responsibility. So una na dyan, itong si Bagyong Saudel, international name po ito, na nasa typhoon category na. And as of 2 PM, ay nasa 2,565 kilometers ito sa silangan ng Northern Luzon. So may taglay na ito na hangin na 150 kilometers per hour at hindi natin nirurule out na lalakas pa ito, possible, into a super typhoon. Yung kanyang pagpasok sa ating area of responsibility, nandyan pa rin po, no, mataas ang possibility na pagsapit po ng Lunes ay ito'y tatawagin na natin sa local name na Obet at maring manatili ng 1 hanggang 2 araw sa loob ng ating party sa may northern part of Philippine Sea. So maliit pa ang tsansa na o ay magla-landfall or magkakaroon ng direktang epekto. So, balit nandyan yung enhancement ng southwest monsoon by early to middle of next week. Samantala, yung dalawa pang minomonitor natin na bagyo, yung isa ay si Tropical Depression with the international name na Gainari. Ito po ay yung dating bagyong Neneng. So, from low pressure area dito sa labas ng ating par sa Hilaga ng Batanes, na-redevelop po, gumanda muli ang kanyang sirkulasyon at nasa layong 635 kilometers hilagang silangan ng Batanes. Hindi natin i-rule out na pumasok ng bahagya sa ating par, pero eventually po ay patungo talaga ito sa may East China Sea and Eastern Mainland China. Habang yung Tropical Depression na pangatlo, ito po yung low pressure air na minomonitor natin dito sa may kaliwa po nitong sibagyong Saudel. Huling namata nito at 1,065 kilometers naman sa silangan ng Eastern Visayas. Napakalapit niya dun sa ating Eastern par boundary at posible itong pumasok ng saglit. Pero ang general movement naman niya within the next 24 to 48 hours ay pahilaga-hilagang silangan or unti-unting lalayo ng ating area of responsibility dahil susunod siya dito kay bagyong Saudel na siyang kumikilos naman po pahilagang kanluran. So nagkakaroon sila ng interaction sa ngayon, pero both of them or even itong si bagyong dating Neneng ay wala naman pong epekto sa alimampaning ng ating bansa. So yung southwest monsoon pa rin or hanging habagat ang siya magdadala po ng mataas na tsansa ng ulan dito sa may Luzon, kabilang na dyan ng Ilocos Region, Cordillera Region, din din ang mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, dito rin po sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. So overnight, meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains. So make sure po na meron ba ang payong kung lalapos po ng bahay at mag-ingat sa banta ng baha at landslides. For Metro Manila and the rest of Luzon, at the moment, partly cloudy to cloudy skies pa. Minsan nagiging makulimlim na nga ang panahon. Pero by tomorrow, posible na malaking bahagi na po ng Northern Luzon, Central Luzon, down to Calabarzon, Mindoro Provinces, and Metro Manila magkakaroon na ng mga kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms din. Unti-unti dumadami pa yung ating mga lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan simula po sa araw po ng Lunes and possibly pagsapit po ng hanggang Miyerkules hanggang dito na sa may western section of Visayas. So make sure, again, na coordinate tayo sa ating mga local government units at lagi magantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Yan muna ang napapanahong balita ngayong Sabado. Balik sa iyo, Ivy.
1: Alright, mag-ingat po tayong lahat dahil mukhang tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan in the coming days. Maraming salamat sa weather update, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja.
2: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng PAGASA, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Spotted again sina DPWH Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo. This time, kasama nila sa tila isang breakfast meeting sina Senator Francis Cheese Escudero at Angat Buhay Executive Director Rafi Magno sa isang coffee shop sa Clark. Bumisita sila sa JBL Children's Medical Center para umano tingnan ang serbisyo nito at mga pasilidad. Layon daw ng pagbisita na makita kung ano ang mga medical facility na maaaring gayahin sa Naga City.

0: Vaccines are important and effective tool to protect our health. Staying up to date with vaccines protects our personal well-being and the entire community as well. National Immunization Awareness Month.
1: A new era for public health begins. Join us as newly appointed Health Secretary Dr. Edwin Mercado breaks down his vision for the DOH, emergency services, and the future of healthcare. Catch the exclusive guesting on Wellness is Wealth on Sunday, 10:30 a.m. on the Billionaire News Channel. Live well, live wealthy, wellness is wealth.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane.
3: Itinuturing na smoking gun ni House Speaker o House Prosecutor Congressman Terry Ridon ang mga testimonya ni Gina Acosta. Salaysay pa lang daw nito, matibay ng ebidensya sa aligasyong paglustay ng pondo ng opisina ni VP Sara. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
4: We are very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. No? Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. In 2022, confidential funds ay nalusaw, nawala ng parang bula noong pong tinirahan na po itong mga acknowledgement receipts. Hindi na ho natin malaman kung saan po napunta yung pera.
5: Hindi pa tapos ang prosekusyon sa paglalatag ng ebidensya patungkol sa confidential funds ni VP Sara. Pero kumpinsido na silang naglustay ng pondo ang Vice Presidente dahil sa salaysay ng Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta.
4: Dahil nga binigay ng OVP ang confidential funds sa isang non-OVP personnel katulad po ni Mr. La Chica. So doon pa lang, yung pong requirement to prove misuse has already been established.
5: Matibay na raw ang poste nila sa ngayon, pero tuloy ang prosekusyon sa paglalabas ng iba pang mga ebidensya at posibleng iharap nilang NBI na magpapatunay raw na iilang tao lang ang pumirma ng mga acknowledgement receipts.
4: I think we are expecting several smoking guns, but you have to wait for the canon.
5: Samantala, pabor naman ang prosekusyon sakaling mailipat sa hapon ang trial sa Senado. Umaasa sila na matatapos ang paglilitis laban sa bise bago mag-Disyembre at kanila raw susubukang tapusin ang paglalatag ng mga ebidensya sa lahat ng articles of impeachment hanggang sa unang linggo ng Oktubre. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
3: Arestado si Marantau Lanao del Sur Vice Mayor Ali Escandar Unte Alonto III dahil sa mga kasong murder at frustrated murder. Ayon sa PNP, number 4 most wanted person ng Region 10 si Alonto. Number 3 rin siya sa buong probinsya ng Lanao del Sur at number 1 most wanted sa buong Marantau. Inaresto si Alonto nitong Biyernes ng gabi sa Barangay San Miguel, Iligan City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi ligtas sa accountability ang sinuman. May posisyon man sa gobyerno o wala basta mayroong valid arrest warrant. Kasalukuyang nasa police custody si Alonto para sumailalim sa legal procedures.
2: Apat ang patay sa sudog sa Barangay 107, Pasay City, kabilang ang dalawang senior citizen at dalawang bata. Base sa salaysay ng kapitbahay ng nasawing magkakaanak, nakarinig sila ng pagsabog bago ang sunog.
6: Pagkagising ko, bigla nang may sumabog. Para kami binomba. As in, pagkasabog, yung kaluluwa namin para lumabas ng katawan. After nun, umakit ako, chine ko yung mga kapitbahay. Nagtingin sa labas na. Salap. Wala po, pipilitin bumangon.
2: Nabigyan na ng tulong ang mga biktima at iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog at halaga ng pinsala.
3: Sibak na sa pwesto ang hepe ng HPG-NCR na si Police Colonel Joey Tomas Caise. sa reassignment order na unang nakuha ng Billionaire News Channel ay nilipat si Kaisa sa Human Resource Management and Doctrine Development Division, epektibo simula ngayong araw. Relieved din sa pwesto si Police Lieutenant Colonel Carlo Carrion Loñosa at 11 pang tauhan ng HPG-NCR. Ayon sa PNP, ginawa ito kasunod ng umano'y tensyon sa pagitan nila at mga opisyal ng Bureau of Customs sa isang raid operation sa Bulacan. Bago ito, may kontrobersyal na post ang kolumnistang si Ramon Tulfo at sinabing nisarmahan umano at tinutukan ng mga polis HPG ang mga tauhan ng BOC nang subukan ng mga itong kuhanin ang mga sigarilyo na sinusunog ng BOC na nakumpiska umano bilang smuggled.
2: First time's the charm for Pinay swimmer Belly Aliefano matapos masungkit ang gold medal sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships. Narito ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez.
7: Hindi pa nakakasubok sa isang open water competition pero sa kanyang unang sabak sa bagong teritoryo, gold agad ang sinelyo ni Bella Aliefano para sa Pilipinas. Nilangoy ni Fano ang gold medal sa Girls 16-17 Festival 3-kilometer category ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships. Naurasan siya ng 40 minutes at 11 and 49 seconds at ibinigay sa Pilipinas ang unang gintong medalya nito sa kompetisyon.
8: I don't usually swim for open water and this event is my first open water competition. I feel relieved because it's like I'm carrying the pride of the country and the team.
7: Ayon naman sa kanyang coach na si Ross Benor Antay, halos nagkataon lang ang pagpasok nila sa kompetisyon.
9: I'm very, very proud of my swimmer, Bella Fano. It's her first time to compete in open water and it's her first gold medal and I'm so proud of her.
10: Actually, by accident lang ang aming join sa open water. Even before, we were supposed to join Aquathlon Iron Kids and it didn't push through.
7: Habang pinaghahandaan ng Pinay swimmer ang mga susunod na kompetisyon at palarong pambansa qualifiers, nakaalalay rin ang kanyang coach na samahan siya sakaling ipagpatuloy niya ang paglalakbay sa open water. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
2: Men's world number one Yannick Sinner is withdrawing from the 2026 US Open dahil daw sa right knee injury. Inanunsyo mismo ni Sinner ang kanyang withdrawal after his team told him that he needs more time to recover. He is very sad and disappointed daw to miss the tournament because New York holds a special place in his heart. Una nang umatras si Sinner sa Cincinnati Open at Canadian Open dahil sa injury. Sinner's absence could open the door for world number two Carlos Alcaraz as he bids for another Grand Slam title. The 2026 US Open is scheduled to run from August 23 to September 13.
3: Ay nako, Ivy, nagulat talaga ako dun sa balita ni Benison kanina.
11: Yes, kasi umaaraw na, di ba?
3: Oh, tatlong bagyo nakapaligid sa Pilipinas. So mag-ingat po tayong lahat.
2: Yes, at abangan po natin ang updates ni Benison Estareja. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, visit tayo ng aming official website, dnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
3: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: from coast to coast in North America.
1: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
2: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Kailangan mo pa rin yung maano ka nagtuturo sa Pilipinas.
0: Mga kwentong Pinoy ang bida.
3: My name is Mary Rivera.
4: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
5: Ito ang Agenda North America.

0: binabayarang kuryente. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa mga power plant papunta sa ating mga tahanan at negosyo. Kabilang dito, ang technical losses o natural na pagkawala ng enerhiya sa mga linya at transformer, isang bagay na hindi ganap na maiiwasan kahit sa mga pinaka-advanced na power systems sa mundo. Mayroon ding non-technical losses, gaya ng illegal connections, meter tampering, at iba pang anyo ng power pilferage. Ito ang mga pagkawala na maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at modernisasyon ng sistema. Sa ilalim ng mga patakaran ng ERC, may itinakdang allowable system loss na maaaring maisama sa electric bill. Ngunit kapag lumampas ang isang distribution utility o electric cooperative sa itinakdang limitasyon, hindi na dapat ipasa sa mga consumer ang sobrang pagkawala. Sa kanyang SONA, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layuning alisin ang pasani ng system loss sa mga consumer. Isang adikaing makakatulong sa pagpapababa ng singil sa kuryente. Ngunit mahalaga ring alalahanin at kilalanin na ang isang maaasahang sistema ng kuryente ay nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan sa mga linya, transformer at makabagong teknolohiya. Sa huli, ang hamon ay ang paghahanap ng tamang balanse kung paano mapoprotektahan ang mga consumer laban sa hindi makatwirang singil habang natitiyak na may kakayahan ang mga electric utilities at cooperatives na maghatid ng ligtas, maasahan at mahusay na serbisyo. Kapag pinag-uusapan ang pag-unlad ng bansa, madalas ang nakikita lang natin ay ang mga nagniningning na ilaw sa Metro Manila at sa mga malalaking syudad. But true national progress cannot be measured by the brightness of our urban centers alone. It is defined by whether the farthest, most remote island communities can turn on their lights at night. Medyo masakit aminin, pero kahit modern na ang panahon natin ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangapa pagsapit ng dilim. Welcome to episode 10 of Power Shift. Kasama natin para sa isang napakahalagang talakayan ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng rural electrification sa bansa. Makakasama din natin ang mga katuwang nating international organizations na lubos ang suporta sa pagpapaabot ng kuryente sa pinakaliblib na lugar sa ating bansa. Ivan, sino nga ba itong mga pangunahing nating mga guests?
1: Good evening, Attorney Aina. So, sa episode natin ngayon, ang focus natin ay ang rural electrification. At sa sektor na iyan, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na makakasama rin natin ngayong gabi ay ang tinatawag na National Electrification Administration. At ang kanilang pinuno na si Admin Almeda.
2: Mm-hmm. Kung titignan natin, malaki yung premium na binibigay ng gobyerno pagdating sa rural electrification. Even sa SONA ng presidente, every year yan binabanggit niya. So ano yung target ng Marcos Admin? By 2028, lahat dapat ng bahay sa Pilipinas meron ng energy access. So lahat dapat merong ilaw sa bawat tahanan.
0: 100% electrification. Hindi na tayo, household, hindi na barangay ang pinag-uusapan, hindi na purok or sityo ang pinag-uusapan, bawat bahay ay merong kuryente.
1: Pero ang hamon dyan, Attorney Aina and Mirna, it's always a moving target. Because as our economy grows, dumadami din yung kinakailangan mong i-energize, dumadami yung mga bahay. So parang never nating ma-attain ng 100% electrification. Pero taon-taon, gaya ng sinabi mo, Mirna, dahil mahalaga itong pulisiya ng gobyerno, malaki rin ang inilalagak na budget ng Kongreso para sa rural electrification.
2: Actually, hindi malaki yung binibigay na budget. In fact, yan yung problema lagi ng NEA.
1: Kulang.
2: Kasi para ma-electrify niya at magawa yung target na nationwide household electrification, 18 billion a year ang kakailanganin niya.
0: Masyadong
2: pero ang nilalaan lang ng Kongreso sa bawat taon, normally 1.82 billion.
0: Yes.
2: At saka kung may kakaltasan, halimbawa ng pandemic, ano yung unang-unang tinatanggalan ng budget? NEA or rural electrification. Kaya yan hindi matapos-tapos.
0: At hindi lang yan. Sa kalagitnaan ng electrification natin ng mga programa, may bagyo,
3: lindol, maraming kalamidad kung saan kailangan rin na matugunan yung pangangailangan ng mga electric cooperative sa pagbabalik ng kuryente, di ba? Mm-hmm. At dyan ngayon, pinagmamalaki ni Admin Almeda yung kanilang SCADA system kung saan nakikita na nila yung operations ng bawat, hindi pa naman yata lahat-lahat, but a significant portion of our 121 electric cooperatives, diba, ay nakakabit dyan sa SCADA nila na yan. At sa puntong ito talaga, Ivan at saka Mirna, no, magandang mapakinggan na din natin ang ating panayam kay Administrator Nani Almeda ng National Electrification Administration. Panoorin natin ito. We shoot the questions right away, sir.
4: Go ahead, Aina.
3: Ano po ba ang state of electrification natin ngayon from the perspective of where you are holding office?
4: As of December 30, 2025, ang Luzon is at 95.8%.
3: Okay.
4: Ang Visayas is at 93.8%. Mm-hmm. And ang Mindanao is nasa 83% na.
3: So ang Mindanao po, sir, ang actually ang nagpapababa ng overall natin na
4: Mindanao
3: average.
4: Mindanao ang mahatak sa electrification rate.
3: And that's why most of our efforts now are in that region.
4: Naka-concentrate kami sa
3: And
4: Mindanao.
3: Even the BARM region, sir, ang mga electric cooperatives ito are still under the national, the NEA.
4: Yes, yes.
3: Isa sa mga transitions natin ngayon is from our dependence on conventional resources to mm-hmm. towards renewable energy. Gaano po ba ka-challenging ito in an archipelagic country? Gaano ka-challenging po ito? Ano po ang mga efforts natin dito?
4: I believe that the foundation of the renewable energy transition is in place. Mm-hmm. In fact, many ECs are no longer just observing the transition. Mm-hmm. They are participating as...
3: They're already implementing.
4: Implementing renewable energy projects. Mm-hmm. And the readiness of this transition is supported by government policies. No?
3: Okay.
4: As in fact, there are DOE circulars in place. Of which yung tinatawag natin embedded renewable
3: generate.
4: Projects,
3: yes.
4: Of which pag may magtatayo ng renewable project, solar, for example, mm-hmm. In a certain franchise area within the limit of 10 megawatts, DOE already issued circular to cover that it is exempted from
3: competitive selection process
4: the
3: from the CSP.
4: So I think that is a major breakthrough. Mm-hmm. No?
3: At lahat ito, sir, I am assuming also na meron tayong mga parameters to make sure na up to standard, no? Lalo na to be able to withstand the calamities that are already affecting us.
4: All the technical parameters are in place.
3: Oo. How prepared ba are our, kasi speaking of national calamities and disasters, actually, nandito ka tayo ngayon sa inyong control center, no, tawag natin. Mamaya, paliwanag niyo sa amin yan, sir. Ha? But how prepared are our electric cooperatives?
4: Alam mo, maganda dito sa industry ng electric cooperative, talagang totoo yung task force, kapatid.
3: Yes, yung pagtutulungan.
4: Pagtutulungan.
3: Eh, no?
4: Hindi mo sila kailangan katukin. Mm-mm. Pag dumaan ang bagyo, lahat sila nakahanda magpadala ng kanilang mga contingents, no, teams to help the affected electric cooperatives. So dinevelop namin yon with the help of I have to give credit to Philreca, no, and katulong ng NEA ang Philreca sa pagmo-mobilize ng mga linemen para to help in the restoration. Kaya lang may setback ng konti, no. Nauuna yung mga tao. May mga tao, pero walang materyales.
3: Yun ang problema.
4: Walang materyales. So, doon namin na-conceptualize yung regional procurement hub. Yung poste, transformer, and conductors, the wires, nandun na sa hub.
3: Okay.
4: So, yung regional procurement hub, ang idea is, yung one-year supply nila, naka-program na. Mm-hmm. One-time bidding lang.
3: Yes.
4: And 25% of the total yearly requirement nasa buffer stock.
3: Mm.
4: In Masbate, what is a normal 6 months to 1 year restoration, we did it in 28 days.
3: Wow, less than a month. napakalinaw na kailangan talaga ng makahulugan at angkop na balangkas ng pagtutulungan sa pagitan ng regulator at ng implementing agencies at ilan pang mga international bodies para naman makita natin kung paano nabubuo at nagiging realidad ang mga macro plans na ito. Alamin natin ang tunay na katayuan ng ating mga konsumidor pagkatapos ng ilang paalala. Abangan po ang lahat ng yan sa

0: Hello, I am Basil Villoria, student of the University of the Philippines, Diliman, taking up BS Geography. I got pushed to apply when I was watching one of the episodes on TV and I was casually suggesting to my mom, would it be nice if I would be able to apply in that quiz bee? I decided, okay, the opportunity is right here in front of me. Here I am. Proves to me that my endless search, my endless readings are worth it. Because that's really one of my hobbies, you know, just reading about different things. I think that's something that would really help me here in this quiz bee. I haven't been doing it recently, but I'll be taking different quizzes, you know, different trivia quizzes and all related stuff. Hello again, everyone, especially to the students, the fellow ISCOS of UP Diliman. Please watch and support the Billionaire Quiz Bee. Please support me. Please send your prayers, your well wishes, and let's prove to them what we are made of. UP Fight! Hi, I'm Basil, and I'm your next Quiz Bee Millionario.
1: From coast to coast in North America.
2: Problema pa rin ang teacher shortages sa Amerika. Helping fill the gap, mga J-1 exchange teachers mula Pilipinas.
3: I teach them to solve it pen and paper, just like in the Philippines. Galang pa rin yung paano ka nagtuturo sa Pilipinas.
1: Mga kwentong Pinoy ang bida.
4: My name is Mary Rivera.
5: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
1: Ito ang Agenda North America.
6: Welcome back to Power Shift. Alam naman natin na napakagandang pakinggan ng mga pulisiya at plano kapag pinag-uusapan sa loob ng mga air-conditioned government agencies. Pero ang totoong sukatan ng kahit anong energy policy ay kung ramdam ba ito ng ating mga kababayan. Para malaman natin ang saloobin ng ating mga kababayan pagdating sa kuryente at enerhiya, kinausap natin sila. Heto at pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga hinaing.
7: Karamihan madalas ang brownout ng walang abiso. May abiso man sa Facebook nilalagay nila. Kung halimbawa ang brownout is 6 a.m. to 6 p.m. Ganyan ang inaano kasi may inaayos daw sila. Minsan sa gabi, doon magbra-brownout. Kung kamilya ko hindi nakakatulog, lalo na mister ko may sakit. Ganun. Action na nila ng maaga, hindi nagagalit ang mga mamamayan sa Pampanga.
8: Yung binabayad natin, hindi naman yun, kumbaga binigay lang, pinaghihirapan natin yun. Kaya sana maging, kumbaga, worth it, sulit para sa aming mga nagbabayad ng kuryente. So sana hindi na po ganun kadalas mawalan ng kuryente, sana po ayusin. Yung mga namumuno po sa amin, kipag-ugnayan po sila sa, bawa po sa amin na taga-apalit, yung sa Pelco 3 po, ayun, magkaroon po sila ng kumbaga project or solution po para po hindi na mangyari yung mga ganun. Kasi sobrang laking epekto din, laking abala po nun sa amin kapag nawawalan po ng kuryente since meron po kaming bata sa bahay.
9: Alam mo, Ivan at saka Mirna, napakahirap talaga na matugunan yung expectations ano, ng mga consumers. Kasi mahirap na nga ang buhay, mahirap pa intindihin itong napaka-technical na industriya natin.
10: Pwede ba, huwag na talagang mag-power shift? Sabi ko, mag-travel na lang.
9: Kaya tayo nandito para siguro mas mapadali ang pagpapaintindi sa kanila.
6: Isa sa mga pinakamalaking difference or challenges pagdating sa mga electric cooperatives at yung matitawag nating investor-owned utilities, yung mga for-profit utilities kaya ng Meralco, ng mga VECO. Mas professional kasi minsan.
10: Hindi sila hawak ni Mayo.

0: questions can be answered by yes.
1: I am on cross, Your Honor, please.
2: Napakadaming Christmas party. Yan ba ay pinapayagan sa confidential funds?
3: I asked the clerk of court to monitor the public statements of the councils.
4: Boss Matam, yung boss project, wala pa rin.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung pending the law.
6: Okay lang na ma-expose yung suggestion.
3: We're not yet there, counsel.
6: Okay.
7: At sa ating pagbabalik, sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ating panayam kay Ginoong Rick Torres ng United Nations Development Program. Ano nga ba ang mga hakbang at mga proyekto na pinapatupad ng UNDP para maibsan ang kakulangan sa kuryente sa ilang bahagi ng ating bansa? At ngayong gabi ay pag-uusapan natin, ano po ba ang UNDP Philippines?
8: Yung United Nations Development Program is one of the multilateral bodies, one of the UN bodies. Dito sa Pilipinas, meron tayong tatlong programa. Meron tayong human security and human development. Ito yung about governance, indigenous communities, ginagawa yan. Meron tayong livelihood, of course, economic development. That's one of the biggest problem naman in any country. Mm-hmm. But here in the Philippines, we're quite improving, but we need to support that. And then yung programa kung saan ako located, we call it the Climate Action Program. Mm-hmm. So I'm just one of the managers in the Climate Program team. At yung tinututukan nga namin is renewable energy. Ang kaibahan lang nung ginagawa namin is that, alam mo naman, renewable energy pagdating sa public services, which is under human development, importante yun. Tulad mm-hmm. ng ginawa natin sa Marawi.
7: Sa Marawi, yung greening of hospitals.
8: Kinukumusta ka ng mga board members doon.
7: Ng Lanao del Sur.
8: Lanao del Sur. So tinitingnan natin kung paano ba yung hospital magkaroon ng kuryente kasi madalas ang brownout doon. Pagdating sa livelihood, meron tayong mga isla tulad ng Bordeos Island o sa Palawan na hindi maabot ng kuryente yan. So paano mo magagamit yung kuryente like solar or hydro? And then nga, yun sa amin, climate action, ano ba ang relationship ng energy sa climate security?
7: Ano ba ang pinakamalalaking challenges na that you encountered dito sa mga programs or projects ninyo?
8: Sa nature kasi ng Pilipinas, alam mo naman, island-based tayo. So ang challenges depend dun sa location. Halimbawa, kung ikaw ay nasa syudad, ang unang challenge mo dyan, syempre dapat regular yung power.

0: Hungry dyan, may hydro tayo dyan. Mm. So, depende doon
1: kasi
0: sa location.
1: May tubig, kasi no? May tubig. Because our resources are actually location, geographic specific.
0: Yes, yes.
1: Hindi naman pwede maglalagay ka ng hydro plant kung wala namang tubig na dadaloy doon. So, ito ngayon, Sir Rick, ano ang nagiging role ng UNDP para matugunan yung pangangailangan ng kuryente sa mga lugar na ito?
0: Yan yung hinihintay kong tanong. Kadalasan, tinitignan ng UNDP as parang funder ng mga projects. Actually, we don't.
1: Hingi ng pera.
0: Oo, parang may pera. Ang ginagawa ng UNDP is we really build partnerships. Lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno or international na pwedeng magtulungan para nga matulungan yung renewable energy or kaya rural electrification. So we build partners. Mm-hmm. We try to create what we call APRAS. Naghahanap tayo ng saan pa

0: on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story, and every story deserves context. Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
1: Para sa huling bahagi ng Power Shift, nakipag-usap kami sa ilang leader ng industriya para maintindihan ano nga ba ang mga hamon na kinakaharap ng sektor ng pailaw. Pakinggan natin ito. Sa probinsya ng Romblon, yung walong isla na sineserbisyohan natin, hindi naman tayo nakaranas ng biglaang pagtaas kasi nga na-stabilize siya. Nagbiglaang pagtaas ng kuryente, presyo ng kuryente dahil na-stabilize naman yung supply mula sa Napo Core. Pero yung supply mismo, GM Rene, ano, hindi naman sila kinulang. So kumbaga hindi naman tayo nagkaroon ng rotating brownouts, yung mga ganitong sitwasyon nung kasagsagan ng gera.
2: Hindi naman po, Atty. Ivan, ano? Dahil may sapat naman sila na supply ng krudo hanggang sa kasalukuyan. Yun nga lang, ang sabi nila may available supply. Ang problema lang nila ay yung budget.
1: Isa sa mga naging strategy ni Romelco ay magtayo ng sarili niyang mga power plant. Can you walk us through itong experience natin na ito, GM? At ano bang meron tayong RE power plants sa prangkisa ng Romelco?
2: Actually, nag-umpisa talaga yung pagpaplano, no? Pagtayo ng mga sariling planta, lalo na yung mga renewable energy projects, dahil sa aming pangangailangan. Kung maalala ninyo, nung dekada 90, tsaka early 2000, no? Yung aming pong isang coverage area na isla, yung Sibuyan Island, ay 8 hours lang po yung servisyo ng kuryente. Kahit na nung request namin sa aming power provider, yung National Power Corporation, na kung pwede i-extend yung operation to 24 hours, ay hindi po mabigyan kaagad-agad dahil kulang nga sa budget. Dahil alam natin na napakamahal ng operation ng isang diesel power plant. No? Dahil ang pinakamalaking cost dyan ay ang cost of fuel. Nung iniska namin yung environment ng isla, nakita namin na may potential na mag-develop ng isang hydropower plant. Na alam natin na that is a mature technology na. Kung halos isang siglo na ang teknolohiya na yan na available sa atin, no, sa power industry. So yun po ang naisip namin na solusyon. So nag-umpisa po kami na magplano at nakipag-coordinate kami sa mga eksperto na mga consultants at sa mga financing institutions. So luckily, we able to access to engage the services of experts to conduct a feasibility study for that particular power plant. And then luckily din, we able to have the support of the Development Bank of the Philippines who provided us the funding. Sabi nga nila nung una, GM, malaking maitutulong ito sa ekonomiya ng isla kung maitayo natin ito. At totoo nga, nang naitayo na namin yun, ay naging 24 hours ang servisyo ng kuryente sa isla at mas reliable kaya sa diesel power plant. So yun po ang napatunayan namin na ang RE ay mas maasahan, no, kaysa sa diesel power plant in terms of continuous supply of power. Well, as general manager of the Romblon Electric Cooperative Incorporated, which we call also Romelco, no, it is really compelling on my part, no, because I was able to serve my kababayan sa Romblon, on which when I entered into the cooperative, talagang wala talagang maayos na servisyo ng kuryente sa buong prangkisa ng ating kooperatiba doon. Kaya sa akin is satisfying talaga na magserbisyo. At ngayon, meron po kaming 24 hours na serbisyo ng kuryente sa lahat ng isla na nasakupan ng Romelco. Ayon sa batas, Republic Act 9136, Section 70.
1: Ito yung IPIRA.
2: Ito yung IPIRA na pag sa off-grid ka, sa power generation, dalawa ang source of revenue mo. From the sales of electricity, and from the Universal Charge for Machinery Electrification.
1: Yung UCME.
2: Yung UCME. Kaya lang, walang mekanismo yung ating power industry for electric cooperative to access UCME subsidy. ang nakaka-access lang ng subsidy, si Juan, si

0: si NPC at sa NPP at saka si QTP. Yun po ang nagiging isang dahilan kung ba...
1: NPP and QTP, GM, yan yung mga pribado.
0: Mga pribado.
1: Para sa mga kababayan natin na nasa on-grid naman, ibig sabihin yung wala sa isla, universal charge kasi ito. Ibig sabihin, sa buong kabuuan ng mga konsumidores sa Pilipinas na nasa on-grid, sinisingil sila nito. At ito yung charge na dagdag dun sa kanilang bill para mapupunta, para tulungan yung ating mga off-grid areas. Gaano nga ba ito kahalaga para makapagdala tayo ng kuryente at enerhiya dun sa mga liblib na lugar at sa mga isla natin?
0: Hmm. Actually, napakahalaga po ito, Atty. Ivan, ano, yung UCME subsidy. By contributing 26 centavos, you can reduce the cost of electricity sa off-grid area to 7.39 instead of having the consumers to pay the 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour. So napakalaking bagay po ito. So ito is parte ng ating tinatawag na social obligation at equitable yung kan di ba yung equity or equitable access no to affordable cost of electricity. Kung hindi natin gagawin ito, hindi gaganda ang ekonomiya ng mga island provinces. Walang negosyo na pupunta doon. Sinong negosyo ang pupunta doon kung ang presyo ng kuryente mo is 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour? To be fair also to the off-grid consumer, no? Yung mga stranded contract cost na nakinabang ang main grid, nagbabaya din kami noon. Nagbabaya din kami.
1: Correct. Sa kasi off-grid. Universal charge nga ito.
0: Ano? Samantala, hindi kami nakinabang doon sa mga
1: stranded contract,
0: mga stranded contract cost na kinontrata ng ating gobyerno noong dekada 90. Diba? Na hanggang ngayon, nandiyan sa ating power bill. Meron tayong mga stranded contract cost, di ba? Meron tayong stranded debts. Na hindi talaga kami nakinabang doon. But nagbabayad kami.
1: Sa off-grid. So ultimately, it's really a question of fairness.
0: Yes, yes.
1: Fairness and social justice, as you mentioned. But is there also a scenario, and I ask this based from your experience in the industry, 30 years, is there also a scenario where it's the government who covers the cost? I mean, whether or not that's the wiser way to do it, we leave that up to Congress. But if it's a question of who pays, the other alternative is government. Tama ba yun, GM?
0: Yeah, kung tatanggalin yung UCME subsidy sa ating power bill, somebody will going to have to will going to pay. Yung sinabi mo nga na kung pwede ang gobyerno, wala namang problema sa amin.
1: Ano sa palagay ninyo ang mga solusyon? Yung mga pangmatagalang solusyon at yung mga pinakamabilis na solusyon na pwede natin gawin para kahit napapaano eh mapababa natin yung presyo ng kuryente.
0: Kung titingnan mo talaga yung yung rate structure ng ating mga distribution utilities kasama na doon yung kooperatiba, electric cooperatives. Ang pinakamalaking component po doon sa rate structure na yun ay ang generation. Yun yung binibili na kuryente sa mga power generation companies na hindi po nakikinabang doon yung mga distribution utilities kasama ang electric cooperative.
1: Taga-collecta lang po kayo.
0: Taga-collecta lang.
1: Pero bakit mahal pa rin? Bakit yung 60% na yun, masakit pa rin sa bulsa?
0: Oh, kasi ang ginagamit na teknolohiya ay gumagamit ng tinatawag natin na fossil fuel. Okay? Ito po ay lahat ay imported. Kung matatanda mo, Atty. Ivan, no? Mayroong bansa na more than 90% ang kanilang source of power are from RE. Ito yung Costa Rica. At marami pa sa Europe. Di ba? Meron dyan sa Norway. Di ba? Ganun. Meron sila mga ganun eh, na teknolohiya. Bakit hindi natin pwedeng i-adapt dito sa Pilipinas? No? Marami tayong resources. We are blessed with a lot of solar potential, wind potential. Pwede po yun. Dadagdagan lang natin ang tinatawag natin na energy storage.
1: You're also a member of the board of directors of the Philippine Rural Electric Cooperatives Association. So you're there in the thick of the mission to bring electrification in the country. So how important is that? And how can we assure our people that their interest is always at the core of the movement?
0: Noong dekada 70, halos walang private utility na who dares to go in the rural areas to energize those households na ang density of households ay very sparse talaga. Napakalayo yung mga distansya ng mga bahay. nagtayo ka na ng

0: 100 poste ang consumer mo lang, halos wala pang 1,000, di ba? Mga ganun. So, yun ang kwan, yun ang ginawa ng ang sakripisyo na ginawa ng mga electric cooperatives ng mga kapanahonan na yun upang mabigyan ng ilaw ang mga remote communities para ma-develop ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil hindi pwedeng ang ekonomiya ng Pilipinas na ang progress ay nandito lang sa Metro Manila. You cannot achieve the development, no, of the entire country kung ang kuryente lang nandito sa mga syudad, wala sa mga remote villages. Maglalagay na kami ng mga modernong mga kagamitan, mga software, no, para we can ably compete, no, with the rest of players in the industry. So yun po ang ano, ang objective ngayon ng NEA, no. So sabi nga, maraming magagawa ang mga electric cooperative sa pagpababa ng presyo, pagiging ng kuryente, pagiging efficient sa kanilang pagserbisyo sa mga kasapi, kamay-ari ng kooperatiba.
1: So narinig natin ano kay GM Rene na napakarami talaga rin mga pagsubok, lalo na sa mga tinatawag nating off-grid or isolated islands. Kasi hindi nga naman sila nakakonect sa main island grid natin.
2: Tsaka yung mga off-grid, titignan mo pagdating sa Ipira, nakalagay na yan eh, they should be part of development.
1: Yes.
2: And maraming mga qualifying third-party auctions na ginagawa yung government. Pero halos walang pumapasok. Kasi yung viability din nila minsan, it's a question eh, kung kikita yung private investor na papasok sa kanila.
1: At kahit meron na tayong batas, di ba, yung ating Microgrid System Act, para maging mas viable sana, nagiging challenge pa rin. Basically, kasi we are an archipelagic country and it's a challenge. Una, yung pagpunta mo doon, yung logistics and the like. Not to mention the fact na pagdating sa bayaran nito, it's still under what we call the Universal Charge for Missionary Electrification na kailangang i-apply ni NPC para mabigyan siya nung kaukulan na halaga na yon as a component sa ating taripa.
2: Tsaka siguro ang pinaka-weakest link din pagdating sa electrification sa bansa, it's still the off-grid communities. Sila yung mga kadamihan yung blackouts could last between 12 to 16 hours. Marami pang co-op sa off-grid areas na ganyan yung situation. Pero hindi lang dun sa mga on-grid actually.
1: Pero sila rin yung mas nangangailangan ng kuryente kasi nandyan yung ating mga tourism destinations, yung potential for livelihood and economic enterprises.
2: Like Palawan.
1: Yes. Ang pinakamalalaki natin would be Mindoro, Palawan, you also have Mimaropa area, Marinduque, Catanduanes, Romblon, kung saan si GM Rene.
3: Gusto ko rin lang pag-usapan siguro ng mabilisan, ano, Attorney Aina and Mirna, yung napakainit na debate ngayon sa ilang bahagi ng industriya ng pagpapailaw, Attorney Aina, ano, sino ba ang mas magandang serbisyo? Ang isang electric cooperative o isang investor-owned utility? Karamihan sa mga kababayan natin sa Mindanao, for example, Jensan, yung debate na yan, napakalaki. Kasi andun yung Socoteco 2, ano, meron silang issue doon ngayon na papasok ba ang mga pribado at malalaking kumpanya versus na papatakbuhin pa rin ba ng electric cooperative. Meron din ganyang debate pagdating sa mga taga Batangas. So, nakikita natin yan sa Panay, sa Negros. Hindi kasi guaranteed na mababa ang kuryente mo kapag electric cooperative ka. Madalas ang challenge mo nga rin dahil non-profit yung EC ay hindi siya makapag-invest ng maayos. Hindi siya makapag-laan ng sapat na pera, na kapital para mailatag ng maayos yung kanyang mga linya.
2: Kung wala nang solusyon talaga at talagang failing yung co-op, normally may takeover naman yung NEA. Power.
3: Yun din yung difference nila, ano, kasi pag electric cooperative ang isang struktura ng iyong pagpapailaw sa iyong komunidad, malaki ang maasahan mong subsidiya mula sa gobyerno kasi andyan ang NEA in terms of training, in terms of pagpapautang na hindi ina-extend para sa mga investor-owned utilities natin. Walang NEA dyan na aasahan sila.
1: At yan na nga ang kailangan nating maintindihan, na ang rural electrification ay hindi lang basta usapin ng pagsisindi ng bumbilya sa gabi.
2: Malayo pa ang kailangang lakbayin ng ating mga electric co-ops kung may magiging malaking simbolo ng kanilang tagumpay. Ito ay ang pagkakaroon ng ilaw sa bawat bahay ng mga Pilipino.
3: Rural electrification is deeply connected to lighting up the economic potential of every community. Ibig sabihin, mas magandang edukasyon para sa kabataan, mas maraming trabaho at mas sumisiglang kabuhayan.

0: buhayan sa bawat sulok ng bansa.
1: Ang totoo, mahaba at masalimuot ang daan patungo sa 100% electrification sa libo-libong isla ng ating bansa. Pero tandaan natin na bawat isang linya na naikakabit natin ay isang malaking hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay at tunay na pag-unlad. This is Power Shift, Hard Energy, Smart Conversations.
2: Believe it, biro mo, limang higante ang tinalo niya.
3: I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
2: Ang napapanood ko siya, palagi ako naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. I just love her.
4: At nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya, acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, you know? Wherever they are.
2: Oh. I'm telling you, the Filipinos are on a roll.
5: Balita ko dyan, meron ka raw kanta tungkol sa ulan.
6: Kasama dyan sa album lang ako isa'yo, yung ulan.
5: Sample lang na yan.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Mula sa isang buhay na inialay sa community service hanggang sa pagiging mambabatas at pangunahing tagapagsulong ng kapakanan ng mga senior citizen, matagal na siyang nakatuon sa pagpapalakas at pagprotekta sa mga nakatatanda at iba pang vulnerable sectors. Bilang chairperson ng House Committee on Senior Citizens at vice chairperson ng Committee on Health, itinutulak niya ang mga panukalang may kaugnayan sa social pension, healthcare, long-term care at protection ng mga senior citizen. At makakasama natin ngayon si United Senior Citizens Party's Representative Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. Kong Mila, magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi, Dexter, at salamat sa oportunidad na binigay niyo ito.
1: Isa nga sa mga pinakamalaking problema ng ating mga lolo at lola, yung patuloy na, alam mo, yung mataas na presyo ng gamot. Pero may mga inilabas na, di ba, yung ating pamahalaan na listahan ng mga discounted na ng mga pang-maintenance. Bilang chairperson po ng House Committee on Senior Citizen, ano po yung mga pwede pang maidagdag doon?
2: Ay, marami pa, Dexter. Mm-hmm. Ang dapat maidagdag. Kasi kung tutusin mo, napaka-konti lang at napakaganda naman ang programa ng ating mahal na Pangulo. Yung implementation lang talaga. Mm-hmm. Ang doon talaga nagkakaproblema. Kaya naman mahal ang mahal ang gamot. Ay grabe yung nangyayari sa Food and Drug Administration at saka sa Health Technology Assessment Council at saka yung dadaan pa sa Philippine National Formulary. Mm-hmm. So itong tatlong pagdadaanan na ito, bago maaprubahan ang isang gamot, ay it takes 3 to 9 years.
1: Oo.
2: 3 years sa FDA, 3 years sa HTAC, 3 years sa PNF. Uh-oh. Kaya naman, Diyos ko, bago maprubahan ang isang gamot, mm-hmm, obsolete na. Meron, uh-oh, na naman bagong lalabas. So, yun ang nagiging problema. Mm-hmm. Bakit kailangan ganyang katagal? Pwede naman sigurong pati yung aprobado na gamot, mm-hmm, ng World Health Organization at saka yung mga nakapasana sa FDA ng Amerika, ng UK, pati itong mga kapitbahay natin na Malaysia, Singapore, Thailand, aprobado na. Dadaan pa rin sa napakadagal na proseso dito. Oh. Kaya naman pala napakamahal ang gamot dahil kokonti. Mm-hmm. 19,000 ang ma-approve sa FDA. Mm-hmm. Pagpunta sa HTAC, magiging 600 plus na lang. Yung 600 plus na lang, pag nagpunta sa formulary, maging 60 na lang. Anong klase ito? Saan ang competition nito kung kokonting gamot ang pwedeng bilhin ng gobyerno? Kaya naman pala, hindi nakakataka kung walang gamot sa mga government hospitals. Mm-hmm. Dahil dito sa pangyayari na ito, kawawa ang mga pasyente, lalong-lalo na mga senior citizen. Mm-hmm. Pupunta sila sa ospital, walang gamot. Kailangang bilhin pa nila sa labas. Mm-hmm. Eh kung wala ho silang perang pambili, ano nang mangyayari? Yun ang inaano ko. Kasi palagi kong sinasabi sa Secretary ng Health na, mm-hmm, bakit wala? Bakit walang gamot ang mga government hospitals? Yung pala, ang nakapasalang sa formulary, 60. Oh. 60 lang ang pwede nilang bilhing gamot. So, anong klase ito?
1: Oo, so kung itong bilang kayo po ay chairman ng committee para sa mga senior citizen, ano yung mga nakikita niyong hakbang para mabawasan yung mga ganong layers bago maaprobahan yung isang gamot para sa ating mga senior citizen?
2: Kaya nga, nagkausap kami, mm-hmm, ni chairman ng health kasi babagsak sa health ito eh.
1: Uh-oh.
2: Eh ako naman ang vice chair.
1: Yes.
2: Na we will call an investigation in aid of legislation, mm-hmm, para lumabas na kung ano talaga ang problema. Lumabas na ang katotohanan kung bakit ganyang katagal magpa-aproba ng isang gamot.
1: Mm-hmm. Ayun. So yan ay ating aasahan sa mga susunod na darating na araw po, Kong, ano?
2: Yes.
1: Na sana
2: yes.
1: matugunan yan kasi kapag mas maraming pagpipilian kasi mas mababa yung presyo, mababa yung pag may competition
2: kasi pababaan sila ng presyo, di ba? Kaya sobrang mahal ang gamot natin dito. Tayo ang pinakamahal sa totoo lang ng gamot dito sa Pilipinas, sa buong mundo.
1: Okay. Marami pong mga senior citizen, lalo na sa mga lalawigan, yung mga malalayong barangay, mga liblib na lugar, ang nahirapang pumunta sa mga butika. Kung minsan nga sa isang barangay, wala pang butika or health facilities para bumili ng gamot. Sa inyong pananaw, dapat bang palakasin o palawakin pa yung mga community

0: based na drug outlets, drug stores, tulad ng butika, yes, sa barangay, para mas mailapit yung gamot sa ating mga kababayan?
1: Nagkain ako ng butika sa barangay. Mm-hmm. Kasi ito ang talagang malaking problema. Lalong-lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Hindi pa sila nakakakita ng pharmacy. Kasi bago sila bumili, bababa sila ng pagkalayo-layo para makabili lang ng gamot. Kaya nagkain ako ng butika sa barangay at salamat naman sa Diyos na aprubahan naman sa Committee on Health nung Wednesday, nung Miyerkules. At ang essence nitong bill ko na ito ay talagang easier access ng mga tao, lalong-lalo ng mga senior citizen, sa mga basic needs kagaya ng maintenance, panglagnat, pag-ubo, yung mga nasira yung tiyan, yung mga basic lang, hindi naman yung death threatening. Kasi yung death threatening, kailangan na talaga ang hospital na o doktor na ang mag-ano. Ito naman, yung maintenance, kung talagang monthly nilang magpakita lang sila minsan lang magpakita ng resibo ay reseta na ito talagang maintenance nila. Magpaparegister na sila sa Barangay Health Center at monthly na nila matatanggap ito.
0: Yun, maganda yun.
1: At ito ay libre. At ito ay libre. Para yung mga nasa liblib na lugar, yung mga hirap na hirap, ay magkaroon naman sila ng gamot na libre. At kung maipatupad ito ng tama, napakagaan po sa buhay ng mga mahihirap na tao, lalong-lalo na ang aking mga minamahal na senior citizen.
0: Oo. So matapos itong pumasa, yung inyong bill dyan sa committee level, ay magkakaroon na kayo ng committee report at tatalakayin ito sa plenaryo. Gaano po kayo tawag din yun, yung inyong suporta na makukuha sa mga kapwa mambabatas dyan sa lower house?
1: Ay, sa tingin ko naman, ay wala naman sigurong congressman na hindi susuporta dito. Kasi alam nila, nakabutihan ng tao ito. Ayun. At hindi naman tayo mahihirapan sa pondo. Kasi meron naman talagang pondo dahil dun sa Bandanas ruling, may pondo na naibababa sa mga mayors ng pagbili ng gamot. Ayun. So, ayun, pwedeng gamitin ito at saka madagdagan pa para lahat po ng barangay, halos naman lahat ng barangay, merong barangay health center. So, dito na, parang ito ng pinaka-pharmacy, magpa-register lang yung mga tao. Kung anong kailangan nila monthly, di makukuha na nila monthly yun. Tapos ito namang mga basic nasakit ng ulo, lagnat, ubo, ganon, nandyan lang sa barangay health center.
0: Yun, magandang...
1: Para, alam mo... Kung lang ito, ma-implement lang ito, Dexter, napakagaan, makakagaan sa buhay ng tao.
0: Tama po, oo. Pero kung bukod po sa pension, isinusulong ninyo yung Philippine Geriatric Center. Ano na po yung latest po dito, yung pagbuo ng batas para po rito?
1: Ah, yes. Masayang-masaya ako dahil aprobado na ito sa Congress, aprobado na rin sa Senado.
0: Senado, yes.
1: Magbabaykam na lang kami kasi meron lang mga konti namang hindi namin pinagkakasunduan. Mm-hmm. At alam ko naman na pag nagbaykam na kami, may aayos na ito. At pagpunta ng sa ating mahal na Pangulo, alam ko pipirmahan niya agad ito dahil priority bill niya ito.
0: Oo, kasama dun sa LEDAC priority bills.
1: Yes.
0: Kailan yung target niyo po na baykam? Magkakaroon
1: ng sariling hospital. Ha?
0: Kailan po yung target yung baykam para rito?
1: Wala pang naka-schedule, pero kinukulit ko na.
0: Ayaw.
1: Si Chairman Gato, na sana baykam para mapirmahan agad ito, para magkaroon na ng sariling hospital ang ating mga nakatatanda para sila ay maalagaang mabuti. At kasama nito lahat ng government hospitals ay magkakaroon ng geriatric ward. Para lamang sa mga nakatatanda, para maalagaan silang mabuti.
0: Oh, mukhang hindi naman po kayo mahihirapan dahil yung counterpart sa Senado, si Senator Risa Ontiveros na siyang chairperson ng Health Committee, talagang suportado rin itong panukalang batas na ito.
1: Ah, yes. Oo. Suportado niya at sumusuporta din siya sa mga senior citizens.
0: Yes. So, bilang kinatawan ng United Senior Citizens Party List, ano po ang isang konkretong pangako ninyo sa ating mga senior citizen na gusto nyong makita nilang natutupad bago matapos ang inyong termino?
1: Basta ang sabi ko sa kanila, habang ako'y nandito, ako'y humihinga, ako'y may buhay, ipaglalaban ko ang kanilang karapatan. Unang-una, hindi ako titigil hanggat makuha namin yung universal social pension. Mm-hmm. Para wala nang diskriminasyon. Lahat na ng mga nakatatanda, edad 60 pataas, may kaya o wala, may pension sa yes.

0: Mula sa digitalization ng mga serbisyo hanggang sa solid waste management at mga malalaking infrastructure project, patuloy na itinutulak ng Tacloban City Government ang mga proyektong layong gawing mas moderno, malinis at efficient ang lungsod. Para sa ating Politico on the Spot, live dito sa studio, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez.
1: Mayroon gabi, Mayor. Good evening. Good evening, Mayor. Sa mga nanonood, good evening sa inyong lahat.
0: Mayor, unahin ko na, medyo mainit itong issue na ito. Bago yung Zamboanga, nauna muna yung Tacloban na nagkaroon ng ganitong insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan. Matapos yung insidente doon sa inyong lugar, doon sa isang eskwelahan doon sa Tacloban, ano po yung mga naging hakbang na ng local government para naman doon sa well-being ng mga estudyante na nakasaksi doon sa insidente, doon sa mga teachers and ng mga magulang?
1: Okay. Alam niyo yung nangyari doon, kung makikita mo kasi, pagdating sa motibo in a crime, no, the first thing they look at, in fact, ang iniimbestiga nila ay motibo. Sa totoo lang, maraming may motibo ang mga bata at mga out-of-school youth. Maraming crime na nangyayari halos araw-araw, lalo na sa out-of-school youth. But the critical thing there na nakita namin is, paano nagkaroon ng access sa baril? Yun ang napaka-importante. Itong nakita ko sa Zamboanga, maganda yung baril, mahal yun eh. See? So how did that minor get a hold of that gun? Not only one, two firearms at that man. Kaya ano mo, ang pinasok ko dyan, sinabi ko sa PNP at that time, all registered firearms have a check. I-check nyo uli yung mga registered, lalo na yung mga napaso na sa date at puntahan sa bahay. Kasi pag nag-register ka ng firearm, may address yun eh. Para tignan, para magkaroon ng awareness yung mga gun owners na make sure your gun is secured. Because, you know,
0: so yun yung naging parang unang step ninyo para hindi maulit yung mga ito. Napakahalaga nun, ano? Na kasi pag readily accessible sa mga, alam mo na, yung may balak, anumang edad niyan, doon sa armas na kanilang gagamitin, may isa sa katuparan yung kanilang gagawin. Pero kung hindi nila makukuha yung armas na yan,
1: wala mangyayari. Lalo na sa ibang bansa, nakita namin lahat ng mga krimen na nangyayari, lalo na ginagawa ng mga minor, nanggagaling sa tatay, nanggagaling sa lolo, nanggagaling sa uncle, yung baril, kasi otoridad sila, sa gobyerno sila. Kaya kailangan nagkaroon na ng awareness yung mga gun owners na you have to secure your gun.
0: Oo nga, pareho lang din ano, yung insidente doon sa Tacloban ay tiyahin niya, nanggaling yung sa pulis, nanggaling yung baril.
1: Kaya that is the first thing. No? That's why kailangan nag-operation, bakal, yung lahat ng ma-establish, tinitignan talaga kung may mga loose firearms. Very critical yun. That's the first step there. Because if we will just focus on creating laws, for example, on what about on loose guns or loose firearms or creating laws about, you know, reactionary na yun. Pag nahuli, eto, nagpakamatay. Mukhang he shot himself, no? So, what are you gonna do with that? Now, maybe the next crimes, yun na rin ang magiging gawi. Kasi alam nila, mapoprosecute sila. Pero pinakamaganda pa rin talaga dan, yung mga firearms, loose and registered, kailangan pasyalan ng mga PNP, yung mga bahay na yan, kung saan naka-register at bisitahin. Kasi minsan eh, registered ngayon, pero patay na yung may-ari.
0: Yun
1: lang. So, nandun yung baril, nakakalat lang dun, di ba? Pakatapos may access yung minor. So, it's important that we have to do

0: a little, ano. Parang ano yan eh.
1: Gun control. Parang
0: yes, we have to do that. Uh-oh. And the PNP is very cooperative because they also have children that are going mm-hmm. to school.
1: Yes.
0: You know, so they're aware of that. Mm-hmm. Lalo na sa mga ibang lugar pa, like Zamboanga, you know, maraming incidents dyan eh. Di ba? Mm. Maraming mga nangyayari doon. So marami talagang loose firearms din dyan.
1: Pero kumusta na yung mga kabataan ngayon doon na maaring nagkaroon ng trauma dahil doon sa nasaksihan nila?
0: Yes, we have...
1: Mayroon naman yung intervention ng yes, sa mental and health intervention.
0: Yes, in fact, we have a foreign group daw that's there now doing some dialogues with, you know, the victims. Mm-hmm. But we also changed the... for example, yung painting, yung ambience, lahat yung binago namin yung kulay.
1: Yes.
0: Yung mga bullet holes na nandun sa mga pintuan, pinalitan na namin. You know, tapos we strengthened the fences na make sure na the fences are, you know, in place para, you know, isang
1: pasapan. Anything that would remind the students about the incident ay talagang inalis doon sa area.
0: Yes.
1: O, may iba tayo, Mayor. Doon naman sa mga good deeds o mga pwedeng ipagmalaki ng Tacloban ng mga proyekto. Isa sa mga malaking proyekto ng Tacloban, yung Integrated Solid Waste Facility na inaasahang makakompleto ngayong buwan.
0: Yes.
1: Ano yung magiging pinakamalaking pagbabago nito sa paraan ng paano pag-handle ng mga basura sa lungsod? At isa rin sa mga lahat ng mga syudad na talagang umuunlad, yan ang isa sa mga pangunahing problema, yung basura.
0: Oh, kasi ang nangyayari kasi dito, katatulan yan, nakikita nyo na nga sa baha, di ba?
1: Oh, dito sa Metro Manila.
0: Yung nakaklag eh. Oh. At saka isa pang hindi nababanggit, madalas kasi nagkakaroon ng planting of trees,
1: mm-hmm.
0: but they do not plant indigenous trees. So they are planting now like maple trees.
1: Mm.
0: And lifespan ng maple tree is only 20 years.
1: Uh-huh.
0: Pagkatapos, meron pang batas na illegal logging, so you cannot now harvest those trees.
1: Uh-huh.
0: So they die. Now, pag ulan ng malakas, lahat yan, pumupunta yan sa syudad. Eh. Pumupunta sa mga waterway, nagbabara-bara lahat yan. Eh. Kaya malaking problema. Isa pang problema, other countries segregate their waste already.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Meron tayong pang-recycle, meron tayong sinasabi na, what do you call this, biodegradables and all that. We are not practicing that nationwide.
1: Mm-hmm.
0: So we have to get a machine that will do it for the people kasi minsan matigas ang ulo talaga. Ayaw talaga mag-segregate.
1: Kahit sabihin mong mag-segregate kayo, hindi namin kukunin yung mga basura nyo pag hindi nakapag-segregate. Pero wala pa rin.
0: Hindi, pag sinabi mong hindi mo kukunin, magagalit naman yung tao. Sasabihin, si Mayor, natutulog, hindi nila
1: inahakot
0: nililinis, inahakot yung basura. Pero sa totoo lang, dapat talaga i-segregate. So we got a machine that will do that.
1: So mayroon siyang isang ano, mechanized segregation, may high thermal decomposition.
0: Yes.
1: Isa in one na waste, yun?
0: In water one waste, yun. Pagkatapos, by section.
1: By section, so.
0: Yes. Pagkatapos, yung waste material, yung gagawin hollow block, gagawin ano, so magagamit doon ulit. That is one major thing that we're doing now. No?
1: So ano siya, tama nga yung sinasabi na may pera sa basura.
0: Opo. At saka lang nang mahirap kasi, alam mo, lalo lang sa local governance, hindi sapat yung to maintain you know, the performance of the city. We've got to move further than that and anticipate you know, and you know, to think of problems that may occur para hindi laging reactionary yung nangyayari.
1: Oo. Yun. Meron din kayong double A slaughterhouse doon sa Tacloban. Anong bakit double A? Anong ibig sabihin
0: ko? It's an automated slaughterhouse na yung carcass sinasabit mo lang doon. Pagkatapos it will go through a machine at yun ang nagpuputol.
1: Machine na ang nagse-segregate.
0: Yes.
1: Nababawasan na yung human intervention, yung pag-handle doon sa
0: Yes. Nababawasan eh, because sometimes we have a problem with that. But
1: kasi
0: it's
1: nagkakaroon
0: also
1: ng contamination or something.
0: Yes, and it's faster. And it's cleaner, it's faster. And you know, when you do that process, mas mabilis eh. Lalo na sa mga vendors na nagmamadali, na gusto nilang mabilis at magandang ano nila. So, this is one thing that we're doing. But most of all, because for sanitary purposes, malaki ng syudad eh. Kaya kailangan namin gawin yun.
1: Meron din kayong tinatawag na e-boss app.
0: Yes.
1: Paano po yun? Pwede na ba dito magbayad ng mga real property taxes, mga professional tax receipts?
0: Because marami na kasi nag-migrate sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, hindi naman makaka-uwi. So, you can pay now online for your taxes. And when you say digitalized, because even the appraisal is done already by

0: digitally. So, wala nang pakiusap, wala nang nilalakad yung pinapagubahan.
1: Under the table na mga transaksyon, wala na. Tsaka yung, ano, yung pila dun sa City Hall. Yes.
0: At saka we do it in such a way that if you're a business owner, you can renew your business license by yourself. You don't need your accountant.
1: Uh-oh.
0: You don't need. We will help you do it.
1: Napaka ano, napaka ina man.
0: Kasi kung pag, yung mga pixel.
1: Di, tsaka yung pag-compute mayor dun sa mga, mga taxes, mga, mayroon ng app dun para dun sa inyo.
0: Yes.
1: Pwede ba doon magbayad ng tax?
0: And not only that, you can go there and there is a desktop available for you to use.
1: Ah, meron
0: and
1: din.
0: And then tutulong lang sa'yo para gagawin na
1: kung
0: lang.
1: Kung paano mag-input ng mga...
0: Kasi binawal na namin yung negotiation. Yung pag ganito, pwede kausapin yung assessor, bawal na yun.
1: Oo, na bigyan na lang ng under the table.
0: But kasi it's kasi practiced in other countries also.
1: Pag
0: in-assess ka ng IRS, hindi ka naman pwede makiusap. Ang kausap mo, computer.
1: Computer, yes.
0: Ganun yun.
1: Oo. Kinikilala ng anti-red tape ang Tacloban bilang pioneer sa country's first mobile e-boss application. Paano nyo tinignan ang digitalization bilang paraan para mabawasan ang red tape at mapabilis yung transaction sa city? Paanong nabuo yun, yung ganong idea?
0: Well, you know, we started doing that already in the last 6 years. You know, and we're just refining it because medyo mahal din .
1: Uh-oh.
0: Kasi alam niyo naman, maraming permits kailangan pagdating sa city. Not only sanitary, building permit, business permit, maraming permits yan. So pinagsasama-sama, lalo na sa enterprise section naman na kumikita ang syudad. So kailangan talaga, kasama din yun. So with all the permits, you know, but most of all, we don't want to burden the people. You know, we do it as fast as we can, but most of all, it's transparent.
1: Uh-oh.
0: That's what I'm pushing for, maging transparent. You can do it yourself. Kasi may mga iba dyan, simple lang negosyo, pero tatakutin ng accountant, sasakuin ng bookkeeper, humihingi sa loob . Kailangan ito. Pero sa totoo, hindi naman humihingi sa loob.
1: So mas maganda ang digitalization.
0: If you can go there by yourself, pwede ka pumunta doon, sarili mo, tutulungan ka pa namin. Paano pag-renew yung lisensya mo, mas mabilis.
1: Correct. Plano rin po ng city government ng Tacloban na magtayo ng bagong Tacloban Public Market at Newport area sa panibag para sa maka-decongest yung central business district doon sa syudad.
0: Opo.
1: Gaano kahalaga yung mga ganitong proyekto doon sa Tacloban?
0: Ah, maganda yun. Importante kasi, you know, after Yolanda, talagang we focused on urban planning. And we have to put different facilities and sections of the city in their proper places. And makita namin na i-expand, kailangan expand na yung port. So, kailangan i-move na rin natin yung market to decongest the downtown area.
1: Mm-mm.
0: And maganda rin sa nangyari kasi sa mga danger zone, tinanggal na namin yung mga tao, lumipat na sila, may mga bahay na sila sa norte. Kaysa naman gawa kami ng gawa ng evacuation center, kung wala naman tao sa danger zone, bakit kailangan evacuate, di ba? So, we have to get the people out, you know, to make it safer for them. So, maraming area kami na clear, lalo na yung sa Tamid-Dagat. Yun ang gagawin namin, market at saka port at the same time, a port. Because pagdating sa mga probinsya, katulad ng Tacloban, sa syudad, yan, maraming goods na pumapasok na nakabangkang malaki, nakabarko na malaki, tapos binababa yung mga goods nila galing ibang probinsya. So, pagbaba, diretso na sa market. So we can help now in distributing and selling their products. So,
1: ang laki na ng tinalon ng Tacloban simula nung nangyari nga nung Yolanda. Kumusta po ang... paglago ng negosyo sa lugar?
0: Ako nakikita ko, malakas naman. You know, we have an average of registered businesses hindi bumababa ng 500 every year. No? But may mga iba nagre-reklamo kasi, syempre, dumadagdag ang negosyo, dumadagdag ang kompetisyon. Pag dumagdag ang kompetisyon, it's generally good for the public because you have choices. At nawawala na yung mga kartel-kartel. You know,
1: itong mga plano niyo, mga bagong market, bagong port, kumusta po ang paano pagtrato para dun sa mga maliliit na negosyante? Baka maapektuhan sila pag nagkaroon
0: hindi
1: ng
0: nga,
1: mga pagbabago?
0: That's why we're doing this. Mas makatulong.
1: Mas makatulong sa kanila.
0: Nagka-problema kami, di ba, nung sinara yung San Juanico Bridge.
1: Yes.
0: Pagkatapos nung sinara nila, hindi naman sila gumawa ng RoRo port.
1: Mm-hmm.
0: Sinara muna nila, tsaka sila gumawa ng RoRo port.
1: Uh-oh.
0: Ang daming naipit na negosyante. So, you know...
1: So ngayon, ito yung nakita ninyong paraan. Kung magkaroon man ng problema, mayroong alternative.
0: Yes. We have to put alternatives. Kasi kung wala tayong mga ganyan, mahirap. You know, mahirap magka-problema na naman sa, lalo na sa

0: Rosemary Rivera.
1: Nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito.
2: Ito ang Agenda North America.
3: Makakausap natin via Zoom si Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Magandang gabi po, Mayor Olaso, si Raya ho ito.
4: Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Raya. Good evening po at good evening rin po sa mga nakikinig po sa inyo ngayong gabi na to, Ma'am.
3: Mayor, ano po ang latest sa shooting incident dyan sa inyong lungsod? Kumusta po ang investigasyon?
4: Well, under investigation pa rin, ma'am, no? Hindi pa muna tatapos yung investigasyon sa kasalukuyan. Kanina, na-meet ko rin si DILG Secretary papuntang Manila together with Chief PNP. Nandito rin po sila kanina. Iniimbestiga po yung nangyari. Well, so far, ma'am, inaantay po natin yung final report ng investigation kasi wala pa pong naibibigay sa atin. So, hindi rin tayo pwede humusga or hindi rin tayo pwede magbigay ng anumang pa ulat na baka mamaya magkamali tayo. But then, yung initial po as per investigation, yun na nga po ang nangyari. As tulang sinasabi nyo, yung suspect, after niyang natama yung isang biktima, siya rin mismo ang nagpakamatay.
3: Mm-hmm. Mayor, bagamat sinabi nyo ho na hinihintay nyo pa yung final report, May mas malinaw na huban na lead tayo ngayon kaugnay doon sa motibo ng estudyanteng gunman?
4: Kanina kasi sinasabi ng PNP, hindi muna tayo pwede maglabas ng ano. Pero as per sa kumakalat sa social media, kung nakikita nyo naman po sa social media, yung pinaka-motibo ng ano is parang ano, yung sa grades, no? Pero hindi po natin alam kung yung ba talagang totoo about the grades. Meron ding tungkol sa Roblox na gano'n. So, ang daming mga speculation na lumalabas sa mga kaklase at na kinikwento sa mga sa labas nga. Maraming nagkikwento. Pero hindi po natin na matiyak na kung yun talaga yung dahilan kasi wala pa yung final investigation. Until lumabas yung final investigation, saka po natin malalaman. Pero kanina po, kakawi ko lang, galing opisina, galing City Hall, nag-meeting po kami together with the teachers, principal, I mean, from different school. Yung principal sa different university, sug sa amin dito sa Mindanao, sa Zamboanga City po. So nag-meeting kami, about 50 of them came and see, we discuss about the contingency planning. Kasi po yung problema sa ngayon, nangyayari ma'am dito sa Zamboanga, may mga speculation na lumalabas sa balita na sinasabi na yung tinetreat nila yung ibang school. Masusunod na naman itong school o masusunod yung ibang school. So sabi ko, kung lahat tayo matatakot at isipin natin na maging hadlang sa pag-aaral ng mga bata, sabi ko, wala mangyayari. So sabi ko, we have to implement the contingency plan, sabi ko, at saka security plan sa school natin. Dapat implementa ng mga teachers kung ng mga principals at mga presidente kung meron. Kung wala mang security plan, walang contingency plan, sabi ko nga, dapat gumawa po tayo. So I'm giving them 2 weeks to complete their security and contingency plan, ma'am, sa different schools and university dito sa Zamboanga City. And together with the city director and regional director, mag-inspect po kami bawat school kung yung security plan ba nila is tugma sa eskwelahan nila po.
3: Mayor, nakausap nyo ba yung principal maging yung mga guro nitong estudyanteng ito na papaanong nangyari na ang isang top honor student ay masasangkot sa ganitong karumal-dumal na krimen?
4: Actually, hindi ko nakausap yung principal or teacher kasi galing rin po ako sa way kanila isang victim. As yung isa na nailibing na po. So nakausap pala si Father Andal, no? Si Father Andal din mismo, yung presidente ng Ateneo de Zamboanga, medyo siya rin, di rin niya mga akalain na mangyari yung ano, kasi this first time for a very long time na mangyari sa isang Jesuit school na magkaroon ng ganitong problema po. Kasi wala po nangyari ito ganito dati sa Zamboanga na Jesuit school. Ngayon lang nangyari. Although there are similar incidences had happened about way back 1995.

0: Ay, pero hindi sa loob sa school, sa labas ng school naman yun.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ito sa school talaga, sa loob, sa classroom talaga. So, iba yung case nito, iba yung situation nito.
1: Mm-hmm. Mayor, nabanggit mo kanina na kinakausap mo na yung involved na paaralan para doon sa ilalatag nilang security plan sa sunod nga nitong nangyari. Pero ano ho ang aksyon at solusyon nyo pagdating po dito? Kayo ho po.
0: Well, ma'am, yun na nga mahirap kasi wala security plan yung mga school. Kailangan meron po silang security plan. On our side, sabi ko, we'll assist you, we'll provide you with police officer, pero hindi pa pwede sa loob ng school. Sa labas lang po yung mga police natin para in case of emergency, tulad nung sa Ateneo, may school, may police kasi tayo sa labas. Within 2 minutes, dumating yung police eh. So, nagkakagat yung police.
1: Mm-hmm.
0: Eh kaso, sabi ko, kung hindi magtulungan sa atin yung mga eskwelahan, at lalong-lalo na yung mga magulang ng mga bata, no, sabi ko nga, it's about time, high time, na before sana pumunta sa eskwelahan yung mga anak, inspect nila yung mga bagay ng bata, yung bag, kung ano laman ng bag, di ba, yung bulsa, i-check nila para malaman natin kung safe ba yung anak mo, baka mamaya may bitbit na kutsilyo, baka mamaya may bitbit na granada, kung may granada sila sa bahay, hindi natin pwede masabi eh, di ba, kasi...
1: Correct.
0: Tulad noon, tingnan mo na binibit yung baril ng papa niya. So, sabi ko nga, tulad ng maiba na may mga baril po, be responsible gun owners po tayo. Dapat po, may talagang may baul tayo na saan pwede natin, ano, yung na safe lock yung baril natin. Hindi po pwede na i-display lang po natin sa labas. Kasi pag i-display mo lang sa labas at makita ng anak mo, baka pinustit at dinala sa school. Pwede ipagyabang yun, may baril ako dito. May mga bata kasi na ganun, mami, hindi mo ma-predict yung mentality nila. Kaya sabi ko, dapat yung parents makipagtulungan talaga sa atin. Kasi pag hindi sila makipagtulungan sa atin, wala po mangyaring maganda dito, ma'am. Lahat tayo mahirapan. So, yun po.
1: Mayor, mag-e-extend po ba kayo ng deklarasyon na walang pasok dyan sa inyong lungsod?
0: For Ateneo de Zamboanga, ma'am, extended sila. Pero yung ibang school, pumasok na po sila.
1: Mm-hmm.
0: But then, sabi ko nga, habang pumapasok sila, sinabi ko sa mga principal po kanina, different SOCS president, sabi ko po, dapat you have to inform your teachers, your immediate supervisor, na dapat by next week, tawagan lahat ng mga magulang ng mga mag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: Papuntahin sa school and we need to talk to them. Personal na mag one-on-one kasi hindi pwede yung ganito mangyari po. So pina-actionan ko, yun lang on my side as a city mayor, yun lang din ang magagawa natin. Plus sabi ko nga, we will extend yung security na PNP na i-deploy po natin sa bawat eskwelahan hanggat saan makakaya po ng tropa kasi medyo marami po talaga yung eskwelahan. Pero we'll prioritize po yung mga malalaking eskwelahan na vulnerable talaga. Yun may mga threats.
1: Mayor, papaano naman ho yung mga batang na trauma? May psychosocial o anumang intervention po ba kayong gagawin?
0: Ay, meron po, ma'am. Meron po. May bibigay po si national agency like si DSWD. And si DOH, and of course, sa local government, si CSWD, hinahanda na rin po namin, piniprepare na rin po namin for the psychosocial intervention po. Kasi siyempre, marami talagang na-trauma, lalo na yung ano, yung talagang harap-harapan nila yung nakita yung pumutok yung baril, di ba? That includes the teacher po, siyempre na-trauma din yun eh.
1: Yes.
0: That includes the teacher, we have to send him also for that immediate, tawag natin dito. Yung maagang facility na ipano siya papagamutan po.
1: Mayor, ano naman ho ang inyong gagawin at ano ang inyong masasabi sa iniulat namin dito sa Billionaire News Channel na ilang paaralan dyan sa Zamboanga City ang nakatanggap umano ng banta mula sa estudyante na gusto umano nga gayahin yung pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Well, first and foremost, yung mga paaralan nakatanggap ng nakatanggap po ng threat, no? Kasi sabi ko hindi maganda yung ginagano nila. Ako po yung mayor na kahit anong oras kung tatawagan ako ng mga estudyante, nakakausap ko po sila. Kasi sabi ko nga kung may problema sila sa school, may nambubuli ba sa kanila, tawagan nila ako, sagutin ko sila at I'm very much willing to comfort and accommodate them. But for now, ang sinabi ko po sa teacher, sa mga principal, sabi ko, once they come back to school next week by Monday, I want to get a report. Bawat classroom, sabi ko nga, I will ask the teacher to ask the student kung sino ba yung kaklase nila na pipil nila na binubully sila.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, anong yung bully, yung sinasaktan sila, sinusuntok sila, yun mm-hmm. way of bullying, sabi ko. At,
1: or even verbal.
0: Yun, or even verbal na may pangharas, pangtatako, sabi ko, isulat sa papel tapos parang ilagay sa Dropbox mm-hmm. sa bawat classroom. Kailangan obligado lahat ng classmate magsulat, i-submit kay teacher. Si teacher, hindi naman pwede sabihin na ito, si Pedro nagsabi, si Juan nagsabi mm-hmm. na ikaw yung bully. Yung purpose dun, kaya po pinapasabi natin yun, para pwede natin i-man-man o i-monitor yung nambubuli. Mm-hmm. Ibig sabihin, nasa watchlist na siya. So, pagpunta niya ng school, nakamata sa kanya yung teacher o sino man teacher iba, o ingat kayo dito kasi may problema ito. Mm-hmm. Parang ganun. That's the only way we can predict and interact on that matter kasi wala po ibang paraan eh.
1: Mm-hmm.
0: Wala naman tayo mga machine to know kung sino talaga dito yung may ugali ng pambubuli. Not unless, siguro, each and every student, they will go for psychological exam para malaman natin, which is hindi naman siguro papayag yung batas natin. But the only way, yung naisip ko kanina, magsulat sila kung na sinong ano talaga, yung parang high ranking ng bubuli, malalaman yun nami.
1: Mm-hmm.
0: Kasi when I was a teacher, ganun din ginawa ko.
1: Mm-hmm.
0: Pinasulat ko kasi sino ba yung sa tingin nyo dito, natatakot kayo, di ba? Sabihin nyo sa akin kung sino natatakot, isulat nyo sa papel. So, nalaman natin at nahuli natin kung sino. So, nasa close watch list po yun, ma'am.
1: Mm-hmm. Mayor, kung kayo ang masusunod, agree ba kayo sa total ban sa social media, pati na ang online games gayo ng Roblox?
0: Sa totoo lang, ma'am, kailangan daanan ng masusing investigasyon yan, no? Pertaining sa Roblox. Kasi nga, marami nga mga lumalabas na bala. Even I, myself, sabi ko nga, nung nakita ko na may nagsasalita, na sabi nila may a little bit of satanic yung ano ng Roblox, sabi ko, to make it fair also, tignan natin kung ano ba talaga pag-aralan, no? Nandyan yung DICT natin so they can inspect and check together with the Congress and Senate. Kung may nakita naman tayong positive, no, mm-hmm. na talagang na nakakahawa tong ano ng Roblox na to, then we will ban that in our country. Pero sa tingin natin wala naman, why we will ban it, hindi, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: But I'm encouraging every children, every child. Sabi ko nga, let's go back to sports. Dati wala kami mga ganun nung nag-aaral kami, Mario games lang po meron kami dati.
1: Mm-hmm.
0: But what we do? Sabi ko nga, engaging in sports. Ako, naging varsity player ako nung high school and college. Kaya, libre yung tuition ko. Hanggang pag-college, pag-graduate ko, libre yung tuition ko. Hanggang pagsakay ko ng barko, I was a very disciplined officer. Kasi, naging atleta po tayo. And once you're an athlete, malaki yung ano mo, advantage mo sa iba eh. Kasi disiplinado ka, gusto ka ng company. Pag hindi ka disiplinado, mm-hmm. mahirap po.
1: Okay.
0: Kaya yun, I think that's the best thing that the parents can do.
1: Meron mm-hmm. ba kayong suggestion para maramdaman
0: niyo? Well, may suggestion talaga, ma'am. Sabi ko nga, it's about time that the Secretary of Education, together with the House of Representatives, together with the Senate, and that includes our President, no? Kailangan talaga, together with the Chief NP, mag-usap
1: mm-hmm.
0: kung anong magandang batas na pwedeng isulong dito, lalo na sa mga baril.
1: Mm-hmm.
0: No, kung makikita natin yung mga baril natin masyado pong open to the public, sabi ko nga, dapat itong mga ganito, hindi ito pwede. Meron, nasa Facebook, tinuturuan kung paano kumakasa ng baril, ganito ito, pagkasak, ganito bumaril. Sabi ko, pag kailangan natin nilabas ito sa Facebook, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto mo, doon ka na nasa mga training center, sa mga school, but huwag na ilalabas sa Facebook kasi maraming kagaya na bata o subukan natin to. So
1: mm-hmm.
0: something like that, they should discuss in common. Kailangan they have to sit down in one place. But I'm pretty sure the president will call them.
1: Okay.
0: Ganun. So yun ang maganda po. Together with SILG again, they can sit down together.
1: Okay. With that, maraming salamat po Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso.
0: Maraming salamat, ma'am. Thank you. Good evening po. God bless.
2: Oh. brave new partnership is here, taking another bold step to bring

0: real stories, and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Bigay mo na yung trivia dun sa isang lyric ng kanta. Na yung nanay mo ang nagsabing parang anak, mas maganda to.
2: Eh kasi habang ginagawa ko yung kanta, may part dun na ano eh. At kung di ka makita, makikiusap kay bat. Yung bathala, hindi ko idea yun. Yung nanay ko, guluto na munggo. Lumingon sa akin, sabi niya, ano ba yan? Hindi naman rhyme. At

0: Mula sa mahigit isang dekada sa serbisyong publiko sa Malabon City, ngayon ay nagsisilbi siya sa Kongreso bilang Lone District Representative ng Malabon. Dati na naging konsehal, vice mayor, acting mayor at mayor, ngayon ay chairperson siya ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Pag-uusapan natin ang kanyang mga prioridad sa Kongreso, kasama ang West Philippine Sea, mental health at mga programang nakatuon sa pangangailangan ng mga pamilya. Sa ating Politico on the Spot, Congressman Antolin Lenlen Oreta III. Good evening and welcome sa Politico Nightly, Kong.
1: Good evening, Dexter. Thank you for having me.
0: Medyo na ilang akong tawagin ko, medyo mas naano yung dila ko sa Mayor Lenlen.
1: Matagal po ako mayor, 10 years po ako nagsilbing mayor.
0: Oo nga. Opo. Pero ngayon, nasa Congress na kayo, isa sa mga isinusulong nyo, ginagawa nyong prioridad, yung para sa mental health.
1: Opo.
0: Lalo na sa mga kabataan.
1: Yes, actually, malapit ang puso ko sa mga kabataan kasi I always believe, you know, they're the future. Right. And I always believe, because nanay ko kasi, you know, my mother, the late Senator Tessie Aquino Oreta, sabi niya, edukasyon talaga ang pinakakailangan para mapaganda ang kalagayan ng buhay. Mm-hmm. So, yung mga bata, kailangan nag-aaral. And it pains me na nakikita ko ngayon, ang dami na nangyayari sa mga eskwelahan, ang ating mga kabataan, madaming hindi magandang nangyayari. Mm-hmm. So, I think one of
0: lalo
1: the factors...
0: Lalo nga yung mga sunod-sunod
1: opo,
0: na nangyayari.
1: Opo, yung mga nagdadala ng baril, yeah, so. May stabbing, may ganito, may ganyan. Mm-hmm. So, kailangan talagang tutukan. And isa doon nga yung mental health. Mm-hmm. And
0: meron kayo sa proyekto under ng congressional district ninyo, yung CASA kabataan.
1: Opo.
0: Can you tell us more about it?
1: Actually, it's more... we build camaraderie and belonging. Kasi ang mga bata, pag... madami sila, nag-uusap-usap, may sense of belonging, then they could voice out ano ba nangyayari sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: And that's a malaking bagay yun kasi nalalabas sila yung mga inahin nila, yung mga hindi maganda na nangyayari sa kanya, kung meron man, and napapag-usapan.
0: So, kasi nga, di ba, kung pag may mga peers, mas naikakwento kasi ng mga... within the peer group, yung kanilang mga sa loob.
1: Pare-pareho pala yung diadaanan.
0: Sometimes kung hindi nila naikikwento sa mga mabuna.
1: Opo, kung pareho. Kasi ako, ako kasi, kung may problema, nalalabas ko. Nakakausap ko yung misis ko. So, laking bagay. But yung mga kabataan, kailangan nila ng ganun. Sometimes, nahihiya sila kausapin ang kanilang mga magulang. And malaking bagay talaga yung mga kasamahan nila.
0: So, sa gitna po ng mga insidenteng nangyari sa mga paaralan, yung dalawang syudad, sa Tacloban, sa Zamboanga, meron ding mga ilang isolated cases sa iba't ibang paaralan dito sa Calabarzon area. Ano po yung mga, sa tingin nyo, dapat gawin para maprotektahan yung mental health? Kasi parang patungo dun yung mental health talaga yung parang...
1: Well, I think we should have
0: yung mga bata,
1: more guidance counselors in our schools. But I think more than anything, immediate na pwede natin gawin, palakasin natin yung sports sa eskwelahan. Kasi in sports and doing sports, walang PE na sa public schools. Kailangan, it builds camaraderie, it builds teamwork. Kung basketball man yan, soccer or whatever sport that is, yun napapag-usapan, may sense of belonging. So I think kailangan palakasin yung sports because para malibang yung mga kabataan, I think malaking bagay yon and hindi na nagagawa. That immediately can be done.
0: Oo, tsaka siguro sa mga paaralan ano or kaya sa bahay, yung pagiging open
1: yun
0: sa mga bata kasi kahit mga simpleng bagay na ikikwento nila sa mga magulang.
1: Opo,
0: at least makikita mo kung may problema na ba doon or wala yung inyong anak or yung peer group.
1: Opo, but I think hindi ganun kadali kasi hindi naman walang handbook para maging

0: maayos na magulang. Uh-oh. And kinakapakapa pa yun.
1: Yes, opo. Maiba tayo, Kong. Maawi yes. mo po bang ikwento yung naging implementasyon ng inyong karinderya para sa kalusugan ni Chikiting?
0: Of course. Actually, when I was mayor, I'm very proud of that. Ginamit natin yung mga karinderya sa mga barangays. Uh-oh. Sila nagluluto ng mga masustansyang pagkain na yung menu na nagagaling si LGU para ipakain sa mga bata na nangangailangan ng nutrisyon.
1: Ito yung pag-counter natin para doon sa malnutrisyon.
0: Opo, dati mga BNS ang gumagawa nyo. So, ang dami lang ginagawa. So, yung mga karinderya owners, they became the second parents of these kids. Mm-hmm. So, mas mapadali kasi yung mga karinderya, tabi lang ng bahay nila na pupuntan. So, two birds and one stone. You mm-hmm. help the karinderya sa livelihood at natulungan mo yung bata na sa nutrisyon. Uh-huh. So, ang laki because in Malabon, we were able to decrease stunting from 24% all the way to 5%. So, malaking-malaking bagay yon. And sad to say, this year, dito sa ating bayan na Pilipinas, umakyat yung stunting rate from 23 to 25%.
1: Yeah, so,
0: and mind you, irreversible death stunting past the age of 2. So, kailangan tinututukan talaga. Mm-hmm. No, para yung cognitive development nila hindi fully ma-develop.
1: Oo.
0: So importante talaga. Mm-hmm. Opo.
1: Ito, bakit po mahalagang tutukan yung sabi niyo, yung nutrition doon sa 1 hanggang 2 years old?
0: Yes, so actually first 1,000 days. We have an ordinance for that, but sa Malabon, the time I was mayor, yung mga buntis mm-hmm. hinahanap natin. In fact, we had buntis Chikiting patrollers. Hinahanap mm-hmm. talaga yung mga buntis sa bawat barangay at dadalhin sila sa health center for checkups. In fact, one checkup a month or more. Mm-hmm. Tapos, through the hospital, dun sila mm-hmm. nanganganak sa hospital ng city. So, malaking-malaking bagay. And with the help of PhilHealth, walaan silang gastos. And then, meron pa nga yung breast milk kasi alam natin, pinakamasustansyang pagkain ng mga sanggol, yung gatas galing sa kanilang ina.
1: Mm-hmm.
0: So we have a milk bank. So mm-hmm. laking tulong yun. With the help of our Rotary sa Quezon City, we have a milk bank dun sa city.
1: Paano po na-access to ng mga magulang?
0: Hindi ko alam kung ano may milk bank sa ngayon. No? But I think baka, hopefully, dun pa, they just go maybe sa Osmal, magtanong sila, kumusta yung milk bank? Kasi mm-hmm. that time, madami kami kinukuha mga nanay, nagvo-volunteer magbigay ng, mm-hmm. ng milk. Para maiayos sa milk bank.
1: Ayan.
0: Yes.
1: Ito naman, inyong partnership sa Happy Nai para sa Classroom Glow Up, paano po ninyo layuning gawing mas maayos, komportable, at conducive sa pag-aaral? Yung mga classroom sa mga...
0: Actually, yung Happy Nai, malaking-malaking tulong sa akin yan. Because sa murang halaga, they solicit funds from the community. Mm-hmm. So, they're a foundation. And then, napapaganda nila isang classroom. In as much gastos lang nila, 50 to 100,000 depending sa classroom. And talagang kakaiba, it's really conducive for learning. So, mas nainganyo yung mga guro, nagpapasalamat sila. In fact, they completed 2 classrooms already.
1: Uh-oh.
0: And they want to do more.
1: Uh-oh.
0: And because people are requesting for more.
1: Kasi yung mga
0: magulang.
1: Bata, pag hindi maganda yung nakikita nila sa paligid, parang tinataban pumasok. Pero kung mayroong looking forward sila, papasok kami dito sa isang classroom na ganito, everyday, ganito yung ambience, ganito. Parang mas nakakainganyo sa pag-aaral ng mga bata.
0: Yes, yes. Malaking-malaking tulong yun. Kasi una, mahirap na mag-aaral ngayon. No? Because una, dikit-dikit yung mga estudyante. So, kailangan mo ng konting spacing.
1: Uh-oh.
0: And then, kung maganda pa, mas you participate more.
1: Sa inyong palagay, kung paano makatutulong yung isang maayos at engaging na learning environment sa pagkatuto at well-being ng mga bata.
0: Yun nga, the classroom is one thing because that will convince the student to the learners to study more and nakita nila may nangyayari sa mm-hmm. community nila. Alam mo, Dexter, today kasi is August 21, Ninoy Aquino mm-hmm. Day. And Ninoy is my uncle.
1: Mm-hmm.
0: He's the kapatid ng nanay ko. My mom is the youngest sister of Ninoy, si Tessie. Dating Senator Tessie. And nakita ko na, takatuwa, I was in Manila Memorial today, and nakita ko yung mga may edad, usually 70s, 80s, mm-hmm. 90s, nagbibigay-pugay pa sa chewing ko.
1: Uh-huh.
0: And naalala nila na he touched them. So, mm-hmm. si Ninoy kasi gave his life for the country, and I'm very thankful that it's back to being a holiday. So papasalamat ako kay Pangulo na naging holiday ang August 21.
1: Dahil nga

0: Aquino din naman ngayon. Opo. Anong pananaw niyo doon sa
1: marker?
0: Susulong, dun,
1: sa marker? Dun,
0: sa pagpapalit ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport.
1: Papalitan na ba?
0: May mga move, may mga... may
1: takil ko na naririnig yun, but hindi pa anong nangyayari. Tingin ko hindi na yata mangyayari. I think it will remain this. Tingin ko lang. Mm-hmm. Kasi I've heard that long time ago pa.
0: Mm-hmm. But yung may bagong marker ngayon, yes, nakita ko din doon sa photos ng na-iya.
1: Yes, actually, well, I'm pleased kasi naalala si yung chewing
0: kasi
1: ko.
0: Kasi dati, nasa lapag lang, pinupuntahan namin. Oh.
1: But now, doon na nakikita. Ako, I'm just thankful that naalala siya because yung mga ginawa niya for the country, no? Mm-hmm. I mean, kahit alam niya, mahirap, ginawa pa rin niya. Mm-hmm. So, kakaiba talaga yung chewing ko. In fact, swerte ko kasi ang father ko malapit sa sa uncle ko, si Ninoy. And pag nagkukwento siya sa mga gawain nilang dalawa, they were very close. My dad was put in jail sa Krame for 2 years for being the brother-in-law. Uh-huh. So, lahat ng kwento about Ninoy na naririnig ko. Naririnig ko. So, I'm very happy.
0: Panguli na lang, dahil kayo ay chairperson ng Special Committee on the West Philippine Sea, ano yung mga sinusuportahan ngayon or mga aktibidad or...
1: Definitely we want to coexist with China, no? Ayaw natin ng gulo. We want we want to help each other, but more importantly livelihood ng mga fishermen doon. Okay. No, kailangan lugar na 'yon, madami naman isda. Tulong-tulong tayo doon. So I'm very thankful that yung mga committee members and even yung chairman namin sa partido namin, we're all focusing on the livelihood of the fisher folks.
0: Yeah, well said. Maraming salamat po. Malabon Lone District Representative Len Oreta.
1: Thank you for having me, Dexter. Salamat po. Thank you.
2: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Galibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: once you are stranded in the flood anymore, now it's there's no choice but to save the life, di ba? Pabayaan mo na yung kotse. Now, ang ano dyan is survival, no? Yung ano, yung may mga lugar kasi na low-lying areas, no? O kaya yung flood-prone areas talaga na hindi na natin naiwasan na hindi na humuhupa yung baha na madali. Ang ina-advise namin, go to the mall. Yung mga may multi-level parking. Park there. Marami nagbukas na mall during that time. Na they open their doors, yung mga parking garages nila, yung mga parking lots sila, mostly yung elevated, para doon na lang mag-park yung mga kababayan natin and wait it out whether the flooding there and wait for it to subside. Which is the best idea, I think, na pwede natin gawin. Kaya kailangan, pag nagpunta tayo sa isang lugar, inabutan tayo ng baha, hanap na tayo ng pwede nating pagparkan. No? It could be a hotel, it could be a gasoline station na elevated, it could be a mall. So, hanap tayo kung saan natin pwede i-secure yung sakit.
1: Baka mag-role-playing tayo. May napanood akong video na talaga na naipit sila sa... Hindi na umuusad yung traffic.
0: Mm.
1: Wala nang option, sir, yung sinasabi mo na pumunta maghanap ng mall.
0: Yes.
1: Naipit na sila.
0: Mm.
1: Tumataas na yung tubig sa harapan. Wala na silang mapuntaan sa likod, sa gilid. Anong ma-advise mo sa kanila, sir?
0: Well, get out of your car.
1: Iwanan mo na yung kotse mo?
0: Yeah, get out of your car. Sabi ko nga sa inyo, once you are already there, the only decision is to survive. No? Save the lives of yourself and your passengers, di ba? So, lumabas, pumatong sa bubong, and seek help. No? That's why yung mga phones natin during this inclement weather, kailangan naka-charge para makakuha tayo ng tulong kung kailangan natin. It could be 911, it could be 136 ng MMDA, or it could be the nearest relative or friend natin na pwede na natin tawagan na stranded tayo. Uh-huh. And of course, mas maganda sana kung meron tayong mga provisions sa kotse natin, like ropes. No? It doesn't take so much space in our car. Bakit hindi lang tayo mag-anon ng tali or something so that when help comes or may tao doon sa gilid, you throw it so that they could pull you.
1: Mm-hmm.
0: No? These are simple things na dati naman hindi natin kailangan.
1: Oh.
0: Right? Hindi natin kailangan. But nowadays na, yun na nga eh, nandyan na yung ano, pagbaha, nakikita na natin, nararamdaman na natin. And I think we need to be ready for it.
2: That's interesting, Sir Bong, kasi when you look at kapag, let's say, the flood water has risen, nasa kotse ka, parang counterintuitive to get out to stay, to be safe.
0: Yun, oo. Ang kadalasan ng mga ano natin, ay, dito na lang ako. I'll stay with the car. No? And we do not know how strong is the current and where will it bring you. No? Ay, buti kung kalsada lang yan, idadaling ka sa gitna. What if tumas na yung tubig? It's above your height already. Hindi ka na makakalabas to go to the sidewalk or to a higher place, ano? And then you need to wait for a rescue para alisin ka doon. And alam naman natin, sometimes overwhelm ang mga DRRMs natin sa mga panahon na to, baka hindi ka marespondihan kahit tumawag ka. So that's why ang lagi ko sinasabi, pag nandiyan ka na, eh, hindi ka na makaandar, stranded ka na, we do not know kung tataas pa yan o lalakas pa yung karan yan o saan ka aanudin yan. Baka daling ka pa yan sa mas malalim na parte ng kalsada. I think it's better to get out and find a higher place.
1: Yeah, pero I think bago natin imaginein yung sarili natin sa sitwasyon na to, dapat hindi mo nadalhin yung sarili mo dun sa...
2: Yeah.
1: Sa situation
0: that's
1: na yan.
0: Right.
1: Pag alam mo sa sinabi na ng pag-asa,
0: yes.
1: Nauulan na sobrang malakas ang ano, habagat or bagyo, dapat huwag ka nang lumabas ng ano.
0: That's why sa simula pa lang ng programa natin, ang sinasabi ko, the decision whether to go or not should begin before you leave home.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan mo bang umalis? No? Kailangan pa bang puntahan yun? Ano? Kasi once you are there, pag nasa kalsada ka na, may baha, ang next decision mo na is will I cross or not, no? Mm-hmm. So there's a danger na doon sa decision mo. Mm-hmm. Kasi baka mamaya pilitin mo pa, maraming nagpumilit yung mga na stranded doon, they misjudge the level of the water. Hindi, kaya yan. Oh, kaya ng pickup, kaya rin ng SUV ko yan. And then little did you find out na tumaas na pala yung tubig pag cross mo. Mm-hmm. Hindi na.
1: Oh, meron na last question. Ano ko, meron na tayong timer eh. Sir Bong, ma-advise mo bang bumili ng mga second-hand vehicles kaya?

0: the Netherlands.
1: Hello.
0: Miata, magandang umaga sa iyo.
1: Magandang umaga po sa inyo.
0: Yes. So Biata, we're gonna speak Tagalog kasi mas comfortable si Biata na mag-Tagalog, which is so funny kasi obviously she doesn't have any Pinoy blood.
2: But she's very much Pinoy in her own way,
0: correct.
2: Of course.
0: Correct. So tanong ko lang si Biata, anong percentage sa iyo ng Pinoy? 50%, 60%, 70% versus being Dutch?
1: Siguro mga 50% na po.
2: 50% na. Pero feel ko 99% na dun sa pagmamahal mo. Okay, para sa aming mga viewers na hindi nakakaalam, paano ka natuto mag-Tagalog? Bakit ka napamahal sa wikang Pinoy?
1: So actually, na-meet ko ang asawa ko in 2001 dito sa Netherlands po. Tapos taga-Eastern Samar naman siya, so actually waray-waray siya. At at may kaibigan din ako sa high school na Filipina. So parang may secret language kami noon kasi siyempre mga high school kids gossiping about other friends, other people. So ang ginawa namin, yung Tagalog naging language namin. Pero at the time hindi pa talaga ako fluent. Nung na-meet ko naman ang asawa ko, nag-start na ako mag-practice ng Tagalog dahil if ever makaanak kami, importante din sa akin na in touch din sila sa Filipino side nila. Kaya I've been starting with Tagalog, I think more than 30 years, no, hindi naman 30 years. Yeah, mga 30 years na siguro. Or mga 28 years.
0: Actually, nakita ko yung social media mo ng mga reels at saka stories. Kaya na-interesado ako. Kasi nakakataba ng puso na isang dayuhan or na hindi Filipino obviously na nag-embrace sa aming kultura. Kasi syempre, pag ganon, iba yung feeling namin. Parang we feel the love. So, ang tanong ko sa'yo, paano mo na-embrace ang kultura ng Pilipino? Anong favorite mong parte sa kultura ng Pilipino?
1: I think po yung favorite part ko talaga is yung mga Pilipino mahilig talaga mag-share, taking care of their family and friends. Mm-hmm. Mga Dutch, syempre we care about our family and friends, pero ibang level talaga ang Filipino. So sa kasama namin ni Renier, yung late husband ko, na-feel talaga ako na parang I was part of the family at once. So parang normally with Dutch family, maybe it takes a while before you just feel like you're really absorbed into the family. Mm. But with my the family of my late husband, I felt accepted at once. And I was only 18 when I met him. So parang yung social skills ko at ibang skills ko na-develop pa rin habang bata pa ako. So kaya medyo talaga ako sa Philippines. So masasabi ko talaga na may mga influences din talaga ako sa Filipino culture since I was, I think 18 until now.
2: Mm. But Biata, hindi lang ang pamilya ng asawa mo, ni Rainier, of course, ang nag-accept sa'yo. Dahil buong Pilipinas, lahat ng mga Pilipino dyan, where you are also, mahal na mahal ka na dahil may ginawa kang paborito ng mga Pinoy, pagkain. Okay? So may restaurant ka. Let's talk about the restaurant that you have there at the Netherlands. Can you share us the name? Bakit mo naisipan na Pinoy all the way ang ipamahagi na pagkain?
1: House of Pinoy Foods is the name of my, actually hindi po siya restaurant, takeaway siya and catering. So nagde-deliver kami sa mga kasal, mga binyag, mga birthday. At yung mga tao pwede din pumunta sa store na pwede sila kumain doon pero isa lang yung maliit na lamesa. Pero mostly for takeout. And nung namatay yung asawa ko in 2019, actually may business na kami pero from home lang. Tapos nag-grocery shopping ako once sa isang Asian store. Tinanong niya ako, bakit ang dami mong binibili ng mga Filipino ingredients? So na-explain ko na may catering business ako. Tapos sabi niya, baka gusto mo makangaroon ng pwesto? Sabi niya, sa likod ng store ko, meron akong maliit na pwesto, baka interesado ka. Tapos napaisip naman ako, sabi ko, mas maganda siguro kung may place talaga kung saan ako pwede magluto para hindi na ako magluto sa bahay. Mm. Doon sa sa store na lang. Tapos it worked naman. So we started, that was in Corona. And we're almost 5 years now in the same location. November 7 is our 5th anniversary.
0: Wow, congratulations, malapit na. Anong unang Pinoy food ang natikman mo?

0: Natikman ko siguro lumpiang Shanghai po.
1: O para kasi Cameron Diaz, mahilig siya sa lumpiang Shanghai.
2: Talaga?
1: At saka sa pansit.
2: Talaga?
1: Kasi best friend niya Pinoy sa San Francisco.
2: Ah, okay.
1: So palagi siya kumakain ng pansit.
2: Well, opo. Speaking about...
0: Naka-adobo daw.
1: Oh, adobo.
2: Adobo also. Okay, kung meron kang unang natikman, ano naman ang paborito mong item sa menu ninyo?
0: For now, empanada. Dahil gumagawa kami ng empanada siguro for 1 year now. So, yan pa rin ang favorite ko na yun.
1: Siyempre, ang asawa mo, Biata, waray-waray. Marunong ka magluto ng mga pagkain na waray?
0: Yeah, just like humba.
1: Humba.
0: That's one of our, just like for mga party, bestseller din namin yan, humba.
1: Siyempre, madaming Bisaya dyan sa Netherlands. Siyempre, obviously, kasi andyan ang former president, di ba? Madami ba nag-o-orders yung galing Hague?
0: Meron din naman po. The Hague, Rotterdam, pero yeah, nakaka-deliver naman din kami minsan sa Den Haag. Kung may medyo malaking order dahil medyo malayo din sa amin, mga 45 minutes drive. Pero meron naman din sa The Hague nag-o-order sa amin, yes.
2: Balita namin na sa menu mo rin, paborito naman ng mga Pinoy is your longganisa. Anong secret doon? Anong meron sa longganisa mo?
0: I think may halong talagang kasi yan yung story sa longganisa namin, yan talaga ang favorite story ko dahil yung asawa ko may sakit naman talaga siya. In April 2019, pinasulat niya sa akin yung recipe. Ayaw ko sana isulat kasi sabi ko naman sa kanya, tayong dalawa naman gumagawa, bakit isusulat ko pa? Basta he really insisted na dapat isulat ko talaga sa notes ko sa phone. Tapos nung namatay na siya, nakita ko na ulit yung recipe. So I started to make the longganisa sa butcher namin. So mas more volume. Kaya sobrang special talaga sa akin ang longganisa. Mm. Actually, for the ingredients, I think same lang naman. Pero homemade talaga siya at fresh. Hindi siya yung... basta yung belly talaga ang ginagamit namin. Pinapagiling ko yung belly ng baboy. Tapos so may halo talaga siya, taba at saka laman. Kaya masarap talaga siya. Favorite ko din yun actually sa menu niya namin.
1: Oh, Miata, meron na akong curious lang. Nag-order na ba si VP Sara sa'yo ng pagkain?
0: Hindi pa po.
1: I'm sure mahilig sila sa humba.
2: But ngayon, alam niya na, di ba? I'm sure people will start ordering. Well, Pinoy's lang ba ang nakakatikim ng pagluluto mo? Or are other people lucky enough to be able to try your Filipino cooking?
0: So we have some customers na minsan na dadaan sila sa store, naamoy nila sa lanog dahil sa exhaust namin, tapos papasok sila. So meron nangyari na may mga pumasok na actually hindi talaga nila intention kumain ng Filipino food, pero habang nagbabarbecue kami, naamoy nila siguro yung barbecue, tapos nag-curious din sila. Pero mostly talaga Filipino at mga asawa ng mga Pilipino-Pilipina.
1: Mm. Balik tayo sa pamilya mo, sa mga anak mo, kasi nakita ko dun sa reels mo na gusto mong i-integrate ang kultura ng Pilipino sa mga anak mo para hindi nila makalimutan. Hindi sila masyadong marunong mag-Tagalog, pero alam nila ang kultura ng Pilipino. Naging mahirap ba sa'yo yun? Siyempre, single parent ka ngayon. Difficult ba sa iyo na i-explain sa kanila kung na biracial sila, dapat importante ang Pinoy culture sa buhay nila?
0: Actually, hindi ko na, I don't tell them with so many words, but I just do it by my action. So, kung siyempre dito sa bahay, nag-prepare ako ng mga dessert, so alam nila, tapos actually, kararating lang namin last Monday galing Pilipinas.
1: Oh, actually, nakita ka na sa publication ke. Bumibili siya ng mangga.
2: Doon, at mag-oong.
1: Yes. Oo, sa palengke. Okay.
0: Tapos yung mga anak ko, nagdala din may mga sila dito, mga pinsa, nagdala sila ng mga pasalubong. Automatic na yan sa kanila. So kahit hindi ko ma-explain, ipapakita ko lang sa kanila sa mga ginagawa ko. I think that is enough for the so hindi ko talaga in so many words in-explain na dapat magaganyan kayo, pero at least nakikita nila kung ako nagdadala ako ng pasalubong, nagse-share ako ng food, keep the bonds with the Filipino family. So I think that's the way that I try to do it, pero minsan mahirap talaga dahil sobrang busy ko din talaga, Monday to Sunday ang trabaho ko. Pero at least I do what I love, so that makes it easier.
2: Monday to

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionario News Channel.
1: Araw-araw, ang daming issue.
2: Ang daming away.
1: Kanya-kanyang opinion.
2: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
1: What's the point?
3: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
4: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang, ha?
5: The latest headlines before you even step out the door.
6: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin

0: Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
5: O sino mga hula mong kakasun?
1: Hindi mo kami sa ayon ni Jess, halimbawa.
4: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.